0: na sangula kona mingiseta nga pfuke na lo
1: a kona hintiso mingiseta nga pfuke
0: oya hoya
1: a ka munhu a swi loko a karhi a haxa mhaka loko a hibela leswaku a wansati loko a ta va teki wanuna va va va kuma mihandzu ku va va tswala n'wana va gamba va hambana loko a suka a ya wukateni lin'wanyani loyi wanuna wa papayi wa n'wana lwani wa swi kota ku ya pfuxela hala kumbe a nga swi kota a hi swoleswo
0: hi swona e loko a ya cisela i mayisa ku yini kasi ku ve mamani loyi a nga le wukatini giswa a simama ku rhuleni ni dadani kutani ni nuna wakwe lowu wa muswa loyi
1: a nghenile Elias Andres Andamela Marakweni kola tlhelweni ka Complex Roger. Mina hi vonelo bya mina swa karhata leswaku a wanuna loyi a nga tikana ni wansati a famba a ya pfuxela ka wanuna loyi a nga teka nsati wa yena swa karhata hi ntamu hi madzolonga ya ku a ku nge vi ni ntwanano yene ni luya ni wanuna alendiso loko o za a suka wanuna loyi a pfuxela hala a li rhandzu la vona li ta pfuka li ta pfuka li rhandzu hikusa a ku vaviseka ku va valwa maxipini kama timbilu ti yaka ti ya hola va kumbuka leswiyani ni leswiya swi nga khaluti va hlekelela li tlhela li pfuka li rhandzu leliya nsati luyani wa vanhu vambirhi
0: hi swona
1: hi leswo ni vulaka swona mina va ta hi pfuna van'wanyana va manelene Gabriel Mashaba mamani n'wankona verivesi muzima kwakwa futhi ni swo swo deketela
0: vatambela bya kala ku ve va simama va kutani ku babaa loyi a ya tisela n'wana ku simama kurhuleni ka vona vambirhi
1: a ku nge vi ni kurhula ni ka kutsongo a ku nge rhuli
0: ya
1: hi nawu leswi swi laveka swo ti a mfumo ni minawu ya kona ya tiko va lin'wana loko ni nga swi tlhanganisa dzoyitwana tshama ni mamani wa maji hi nawu a swi dyula ku va n'wana kumeka kusuhi ni papayi wa yena ta twa minawu ya lani kaya a tswaliwaka kona a nga ya dyondza minawu ya hala maji komu mfumo wu bekile wu tsimbile swibeko constitution apa hi swoleswo swa ku n'wana a fambi maji ku dya n'wana a sala la ka ba wa yena
0: Zakarata
1: bavaloi
0: bongele Zandamela na ku tshama swaku kota wuleleka va ta engetela van'wana hambi ku ve va hungula ka leswi wuleleka hizo achalisimalaradimsambiki ku hontlheni ho hlengela mona munhu hi nyika wonela gaku a nga kona loyi a lahlekaku u vunani hi mawonelo
1: mun'wana ni mun'wana a ni vonelo bya yena
0: Bas, ciao ciao.
1: Bas, eu tô com uma na cascola, não estou calmo.
0: Exato, ciao ciao.
1: Yeah.

0: Meno iti ni 8 minute. So kwa zishlo kumakanya mwotla, yita hisa. Hello.
1: Lishi, lukuluma na Philippe Goni, akumaka Gaza, lukadada ndi mbizi.
0: Ndindiza, kulumba kachigubu seyo.

0: a fanela a ku bala le a wu kwini ka yena le a nga teka kona wansati.
1: Mm-hmm.
0: Se hi vona va fonaka va byela n'wana wa vona le wa xisati leswaku a na tin'wana la kaya a la ku ta n'wi kuma n'wana a ta vona n'wana wa yena.
1: Mm-hmm.
0: Laya a suka ku kona le wansati.
1: Okay.
0: Paxo wona mhaka leyi ni yi tisa ku swana mina. Se ta fana a mhaka ya sweswi swa ku loko a ni n'wana hi matelefone ka pfuka nkuwala a sukile o ka tinela le wanuna a hamba a pfuxelana le wansati loko n'wi tiselana nsata ku ni n'wi pfuxelana ni le wanuna swa ku a pfuxela vana va yena. Mhaka leyi u nge se siku wona wambirhi u nga mi teka budi lipfuka lerani. A na pfuxele lahaya a nga ya a ya teka kona a n'wana a ta twa a wutomi wa n'wana wa yena.
1: Hi swona.
0: Ku mina n'wana ni nga mi teka wambirhi no n'wi xayisa n'wana luya a fanela ku tiva priest va ku loko wansati a suka ukatini a teka n'wana wena a va siya na vakokwana va yena va swi vona. Mara swa ku le wanuna loko a lava na va yena a ta va xavela michumu a ya nyikela n'wana wa yena la ka vakokwana ntsena wona wansati loko a ti u nga kona wa teka swoswitsongonyana u ya nyikela a n'wana wa wena la ka vakokwana.
1: Ku nga yena dadani loyi ku ta laha u katini giswa ga loyi wa wasati lo
0: a nga ti
1: loko a la ku fona lava n'wana loyi i fona le ka vakokwana a nga foneli sati wa kwe loyi a nga hambana na yena.
0: A na fonela la ka vakokwana u nga wukweni ka yena ku fana na mina. Ni tivisa leswi mina a ku humaka ka mazolonga.
1: Simama
0: ku loko vo fonelana mpela va ta kumbukela leswakale va tisa va tala va rhandzana.
1: A hundzuka hi wasati wa vavanuna vambirhi. Ha wena
0: mina ni tivisa leswaku maka kuva swa hinkwaswo a na foni laha ya hi nga teka kona le wansati.
1: Ya
0: monela mina hi laha ku humaka madoloka.
1: Bongile hi wonela ga wena kota hi wuleleku laha hi radi Mosambiki hi dukadukisana munamuni hi nyika wonela gakwa hi zo
0: ah,
1: chao.

0: Ndahumuta vilini mondlani kuita mukela muwani muyingiseti ka xikhatilexi alo.
1: Awuxeni bava loyi.
0: Awuxeni hi Ernesto loyi.
1: Ernesto muzinyi makwakwa kapandi mijegeni kole nyambani bani ja kubekwa loko ku thyaka magogogo ku
0: ja kuvekwa.
1: Hi zona.
0: Ku ni mangava basi a hi ka nhlokomhaka ya nyamuhla.
1: Simba loyi. General musical khela kunga kuwa kuma ate
0: kufaka yin'wani
1: loko vula yi na kambe e Pacific khela kambe uta talela kambe kwalaya manje mina bonzi example wa zwona sweswi leswi swi hanyaka mina ndzi n'wana ndzi nga tala hangi swa pambana yena na n'wana ndzi nga mu kuma na yena manje mina za kumbe ndzi hlulele ku wa hombe za ene tenta setani za ane telefoni za yakwe za lowo n'wana na aka hi na problem masambuka mani loko a nga hi na problem adivardade va lwa a nga huma sweswi bava a tekile marito ya mina a komunika sawa ya n'wana na lweyi yi thatiravexi ya le ka vakokwani a nawu a wu vumeli leswaku a n'wanana hambana ni mamani wakwe a ndzi ka 31 dependent ya masituasao ya leswi a hanyisaka swona lowa sati a n'wana wa mina ndzi nga mu teka lowa mina ndzi yo mu teka na ngesi niyaswikoni 3 jani kamani wa yena na kamani wa yena lowa mina hi makondisions ya leswi a nga hanyisa swona lowa sati.

0: Hallo, mangitsana ngapfu ken?
1: Khani vuyele zandire zandamela marito matsongo. Lani kuni mhaka yin'wanyani ni yi vonaka ka ku tala ka miti loko vavasati va hambanile ni vanuna va vona. Ti va ti ya xuxiwa akaka kone a suka famba wansati. Ne hi maxaka ku ni lava va ku ne hi maxaka ya kone laha ni a tswaliwaka kone lo wansati va nga mu lavi ku mu vona loyi wanuna loyi. Ku ni lava futhi va ko teka n'wana va endla ku mu balekisa ni ku dya ku va va swi tiva swa ku ba wa yena i mani va nga swi lavi.
0: A n'wana loyi a nga swi tivi na ku dadani wa ku hi mani na loko a tshika wutisa a kuma a guwa ka hombe nguvu.
1: Hi swona leswo. Naswona ni veka lani leswaku swa endleka ni halani a nga ya ya pfuxela ni haleni ka vatswele vasati a nga ya ya pfuxela a van'wana a nyamalala kambe loko a kulele n'wana bya sungula ku dya ku tiva swa ku kasi a ba wa mina i mani a kwini ku va a khote principalmente hi vakokwani va kona va endla van'wanyana a hi hinkwavo ya hi marito matsongo swa leswi a ni lava ku hlaya swona thani mambu bava loyi
0: bongile mixini ene u pangalatiwa hi mitirho ya radio Msambika zo
1: thani mambu hi laha ta jala li ka ndhaveni li ta nghena na vakokwani joli
0: hi zona
1: ya
0: 2:24 ni n'wana mani hi landza magezi ya zandamela ka xikhati lexi laka ku n'wana loyi a tshama tsendzeleni ni sen na sen a nga swi tivi ku raru hi mani swikhati swin'wana hi mamani ka laka a nga tiveki ku hi mani hi ta vi amukela min'wana muyingiseti ka xikhati lexi allo
2: a vuxeni bava va loyi
0: hayi vuxeni brana mani
2: I jala ku tswaliwa wa rhandu Limpopo hi Lopes Francisco Mondlane eZongweni.
0: Hoya hoya Lopes. A vonela ka wena ka siga nyamuntlha?
2: Yo dani rivalela bava loyi kuma ni na rhadi nongo a ri ko za nhloko ya mhaka niche vana ni twaka.
0: A hloko mhaka leyi bava a mamani wu karhi a hambanile na sati a kutani ni nuna. Hikwalaho ka mazolonga yo karhi kambe ka ngangu lowu ku thadeni kabye ku ve ku ni n'wana laha xikarhi laha se hi lava ku tiva leswaku dadani loyi loko a lava ku wona n'wana ndzhaku ka ku ve mamani loyi se a hi wukati ni giswa wa swi kota ku ya ka muti lowu a nga kona a n'wana loyi a ya cisela kutani a hihi loko kweku ehehe kutani ku hi ku ina i fambisa ku yini u fona ka loyi wa mamani a ku ndzi ata ni ta wona n'wana a fanele lowu wa dadani na ku i mayisa ku yini kasi ku ve a wona n'wana loyi va nga tswala xikan'we kambe mamani loyi se a le wukatini ki n'wana
2: thani mambo bava loyi a mhaka a mavonelo ya mina lawa ni nga ta ma vulaka ku swavele a dliwa rixeki wa vana maritinyana matsongo ya ku ni nga ma vulaka hi leswi bava va loyi ve li a mati loko ka tshami ku na mpfula ma boxa a mukhandzi hambiloko ku heta dash kinzano ja loko ya yi ya vuya mpfula ma ta famba hi kona yo se leswo na ndzi la vula leswi loko a hi li mina bava loyi kumbe yi nga hambana ni loyi wansati na ni n'wana hi nawu wa mfumo a n'wana tenyeka a kumeka ni mamani a tekala zoidwana kambe loko swi kombela ku veneni a maenkondisonji ma nga li kona ka loyi wa mamani loko mfumo u pfumela kumbe ku twanana wa mi teka n'wana na a nga se kombekala zoidwana tawundleweana vana
0: okay
2: sonke lexi xi endlelekaku loko a za hi hambana mina ni loyi wansati kumbe a hambanile ni loyi ya wanuna a ta ta kumeka ka mina ku ze va hambana ku ni kwaliteli koza yi nga humelela se loko a li ka mina kambe na hali ni n'wana andara zao ya kuvinyene anwana lwi afanele kuloku apapai wa mwana alava akupushela mwana
0: mhm
2: inawo kenya kibava kumbe mina ni yakavatsali vasati wa mina.
0: Hello? Lops?
2: Ilisa bunzi navela akubona anwana wa mina.
0: Mhm.
2: Ivona vanga dashikota kuveneni vateka maritu va mahasha le au katini kale wansati ingatifikana. Ilisa kuva kombela nwana ataka bona tasuka hika bona ataka mina ninga papai wapi kumbe asuka hika mina ayaka vakokwani vakutsala mamano wa yena se ayaku hi ayaka papai wako ndiye anga mutsala asina direti kuvenini mina ninga hateka numero ya lo 130 kumbe lo wanuna hateka numero ya lo 130 se anga na mina tavuya baba loyila ashumelele na kutsongo arazawuli ilavekaku ile ya kuloku iza itikana mina loko ni lava kula ku vona mwana wa mina aniki ka mashaka ya lo wansati
0: izona
2: naye nawo lo wanuna famba nili ni lo wansati lo wansati senali ka mina alaveteli mashaka ya lo wansati wona mangata swikota ku kuveneni mata kombela mwana haleno leswaku asuka ayaka vakokwani se asuka ayaka baba inchumu nilava kukumunyika mina inchumu alavaka kumunyika yena swi helela ka vakokwani vakutsala mamanya hayi kuve mina ni kafonela lo wansati hayi kuve lo wani kafonela lo wansati lani yi nga pfuka ngothu bava lowu
0: bongeli lopsi wonela ga wena na u tshemba swa ku swi zele loko swi kona swa ku engetela va ta engetela van'wana hi swona. Bangil ngofu bamondlana.
2: Eh.
0: Ciao ciao. Ahle ya hina ka singenya mohle o itu seje 79 59 167 kamba inyimi ku vitana itave amuke mwana mwingi sete allo. Eh bulana man. Hoya hoya mate.
3: Ah, hey kumile ntoko ya mako.
0: Hezona.
3: Eh, maga itona, manje achami tshima kahlona ikuba mama nge. Ngaba la kungiswa ngoku mangalifona afiya nwana wanuna ge anga mtsala naye nazia akaba tsadzaye mama. Selo ku babazi yanga tsala nwana leyina yena ala pushela nwana aya le auko nwanini leyi aya pushela kona nwana leyi a swi koteki vhela ku va a nga suka a ya le ka le aukatini da khale ka nsati wa yena aya ya pushela nwana a nga suka lweyi wa mamana nga awubi kahle nkaka futi swa tarata leswi leswo swa tshuka swi humelela hikuva wa vona kuva loko a yo rhandzana ni munhu wa kola ka lidheya lolila ka hina lolila ka ndhaveni litsongwani se a tlhela a tshuka ka mina a ya rhandzana ni mun'wanyani kuve a ni n'wana wa mina na kuve hikulu mu ka lidheya a vonana dakulu a vonana lowu se hi nga tshuka hi kumana la manje a ma cukanela kona a ma vevukanga
0: a ma hehuki
3: a ma vevuki nada hi nga tendeti na tshuka leswi hi nga hambana hi swona leswaku kumbe hi nga ve mina ni nga li naki kumbe hi nga ve liwa mamani swi nga sisa ku bya hi hambana mae ma a nga li hi lutha ku va kebra ku tshelelana hi nga ha tlhelelana manje a swi nga ha faneli hikuva mama liya se entshaveni mi hlongolile mina ni tlhela kuteka wansati mina mina kasi tika kuma wukati tlhela a ku la ku nga ha tlhela mi landzelela mina nampo dinyi ni nga tela jelasi leswaku va ni hambane na yena na tlhela ni landzelela futhi hi mabuku anin'wana a nga na ni fanela ku va ni landza swilo ka vakokwani va yena swinheti lomu ni nga ta mi pfumela kona ka ve ni mhaka yi nga tshama yi humelela hi leya ku a khaya mabingo a nyika n'wana a nyika n'wana xikolweni a ku ta mun'wana ta nyika mamani swa swa pfuxa timhaka futhi
0: ahante Arlindo wa wapola ku mamani muni ku swi lava hambi ku ku byela nga ku byeli wa wapola leswaku wa bula ni papa wa n'wana kutani wa endzelana va nyika na mamesaje ni swontlhe ni dadani wa n'wana swi nga swi hlamusela ku yini
3: leswi a swi laveki bava i va loyi kambe
0: hi swona
3: kambe a leswi a swi laveki ku va mamani a hani ni gasawun hambi hi swa ma swo swi setinga ni matelefoni ma ha tolovela ku va mupfula porke a swi ka nga ta swi pfungula bava loyi a swi ta vanga timhaka swi ta vanga timhaka ta tikulu ta a hi ntlangu wena wa ni tumbelela ka swiwanu la ka mina wa ha tlhela u ya ka liya mina ni ku tekile mina loko u tekisa liya swi helile
0: Bongeli Arlindo mishine na upangala tu mtirara di Msambika jo?
3: Mamba hii mwakwini, zametela
0: wala kuzage zgache sati kambe wa hikumiva avasi ngeena lava kama amani la
3: nandi vokoshteri ata ngeena dake anata wali hito kula kama kumbani
0: kani mamu, chao Lika 2 horas e 34 minutos.

0: Aïe, me convient à fone. Allô?
1: Alcemi.
0: Ah, c'est né, Branaman.
1: Boa, c'est un peu quoi, boa, la baie de sept.
0: Oya,
1: Quel mambo.
0: oya. On a la gavana gâchée comme magalé.
1: À son fanandise, Sakarata. Donc, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu Nina ni pandi ni akuma na na kui kui suku chakala chakala ana abisho ni pana ngao katila ni nani chato wa mibeni katala ni mkeka
0: uchepeta ukati gisa lezo
1: uchepisa ukati limwanya la nina lini katala ni mkeka na ya nao luka afama ya kuluma ni bui anga chwa kona za anga alisho ni pana ngao katila ye na la sikatili shileka upara kuinu katila ye na lita pampa kata asuto soki mkuri ni wana Vana vahina, ah, suki vaya kama kukwani, wakatava kukwani vaya kama chwani wabu honda na wanga chwala. Hili suni nesuwe kita kuswana. Kunga suku tuwala lisa kuhu. Hila na, wahita niwa suku yini,
0: Ya.
1: Hila na vita niwa suku, eh, na. Hima kale mina ya mina mabone ale kita ka.
0: Bungil?
1: Dogi zaze.
0: Bola, bola, bola.
1: É o salão zazé, né? O vertical está sendo mandado em um fica ali dia, deixa com muita gente sempre a nata ali. Calma.
0: Bom dia, Michi, né? Você boa, né, Jô?
1: É, mambo, calma.
0: Tchau, tchau.
2: Iranzanile, Iranha e Kula, Livana Baina.
0: Alô?
3: Mas aqui tem menos menos quatro velas
0: não é porque o quatro engana matar até se cambi João David dajo
3: não ah aqui não é da casa que é aquele e a lauga é o lugar na que vem de fora acho que tem se o lugar não dá para explorar tudo isso não é que está para lá não Aku uo amin juga ni sekarang ni apa juga ni. Kemudian uo amin uo pola ni ni jenis ni kalah kata kata apa. Jenis ni dalam hati dia hukar. Asu kaya kaya dalam mana uo misalnya. Amalan yang mana kaya. Ina gaya akhirnya ada bazuana wana bandiri. Di kalan ada tak kau mela ni nanti saya dah kena luar misalnya tak kaya. Baya baya kena tak kawal zaman ni mungkin tu kawal tu wakar zaman ni zaman. Jadi Mau zahin sih dan juga ambil aku sih. Tapi orang orang sih kaya, orang orang kerja kan. Hanya sekolah itu tu jelas. Dapat gaya. Insa Allah kamu mana lah kaya kasih. Ayat sama tu ni ada orang orang pada. Muda sangat pada lah aku tu. Tapi sih nama tuan. Ya aku ini ambil aku bawa kemudian dengan aku kuma.
0: Lu angkat teka ah, angkat teka wanita dan lu wa angkat teka sama manusiawan. Papai wawen, nana nama show mama ane avazana.
3: Tapi, apa yang dia harus melakukan TKA atau mana ni? Apalah, mana hidup sini? Kau ya, itu tak mahu kita setia, itu adalah bod. Ayat yang kau lah, ayat mana yang mama? Ayat tangan orang pun, bahannya sih, buat kata kau mana minat dan kau belakang mana anak gaya orang sana ni dalam dia, dalam hawa hub. Bayar sana, bakar jual, bakar rebal. Makam beli bisu kat aku mah.
0: Iya.
3: Kena
0: ikut. Yang ikut.
3: Lewat story yang sama macam
0: mana? Kuzlabo hanya cuma jatuh kar, cingat tuh heh wana bas.
3: Ya, saya suka. Kalau kau jalan bisu nunggu cerita kau jalan kau bisu mah ikil lah story.
0: Bungge.
3: Kena ikut suka.
0: Bungge le Jean David.
3: Ya.
0: Ciao ciao. 2:39. Alô?
4: Sim, Baba Lula.
0: Ah, oia, oia, Blana Man.
4: Sim, eu não quero só que eu falo.
0: Oia, oia.
4: Bom, Baba Lula.
0: Uhum.
4: Agora hikwili mhaka leyo bava loyi ya kusiya mama na kusiya n'wana a ti ku hambana na yena mitswali n'wana evukatini n'wanyana n'wana luyana a faneleko wa vundlela a wayelela ku swi tava ku vatiwundlelo ka mutivi na n'wiseketa a ri ka vakokwana u a fambe na yehe n'wana loko la ku mi vona wena bava wa ku qala mi vona le kaka sati le ka vakokwana va yehe la nga ta fika ku vona na yehe n'wana a nga li ku a suka le wena u suka wa vona ya le kaya vukatini la yena swi endliwi leswo
0: a swi endliwa
4: ae loko laha ti nga yi leswaku e le rhandzela vanhu va tela a le helanga laha ti koho sati koko ka vukatini la lipa leya ngona n'wana a voneliwa le ka vakokwana va vona
0: yakona
4: va yena hi leswi ni ta kotekaku leswo ni ku daka kula ka vukweli a ni voniwa le ka vakokwana wa vaswaku swi ta kule n'wana a ni voniwa kule va mbaswa n'wana wa swi ta kulei hi nga yisa ku hi lovolo ke hinkwaswo swi thanga swi va kuza sitwale a ka bava liya a nga vutiwa hi eka mani va va nga tikwa kun'wana ka n'wuntlha a vuya ta hela ka vakokwana wa ka vakokwana wa yena la sali voleliwaku koho wena wa titekela swa wena u tihambela u ya kaya o a tekiwa futhi a ya lovoliwa kaka wehe va kota va tita ngopfu n'wi tila eka ka vakokwana a ta vona ku katewa hela he mamba yi nga mi hlupha ku hela swifika ti ku ni mamba yaleka kaka mani wa yena ba swi la ku hela ka vakokwana a nga yi ku a khaya leriwa le aluya
0: ya
4: vona mhaka leyi bava lowu
0: se loko swo tshika byi huma ku hambana laha hi vula ku dadani loyi a fonelana ni mamani wa muti va tiselana na va ku va tisela n'wana hi yi mhangu yi nga ka hi kona ku tshika ku hileswo loko a magezi ya ku ve ku chikela a ku va bolisana hi n'wana loyi ku hi wena dadani u ligerelaku a mamani loyi a nga le vukatini kutani ku hi mamani loyi a nga le vukatini a ligerelaku wena kota dadani na wena u ni satimun'wani hi yi mhangu yi nga kona laha
4: mhangu yi nga ve kona yi nga ve kuvuka guhela likulu leswo maswo vava nga dya va ku fikela nanga la leswi nga yiakuni kuwa lelele nga tshasa va hambananga vanga
0: iswona
4: swi laveki leswo
0: basi bongile ba novele na ku tshemba swa ku byi zele byontlhe swi kongoma kwale ka kungwa leswi swi tsaku swona chachao duas horas ni 30 kutani 43 minutos zi kona mun'wana muyingiseti a pfukeni allo
5: mavalo
0: hoya hoya gezi ka ku sangula ka xisati leki
5: papa
0: gezi ka ku sangula ka xisati
5: hi loni li nghenile
0: hi bula na mani leswi
5: bula na xikeri nkondzo swimbutso ka mabunganini bayirusezi gezi ma
0: ya madoda ya wena laha a ma ku vilela ngopfu kasi ku ta tlhatlha xihundla
5: swin'wana swa lahleka a laha a mina endawula a magumu ka mhaka leyi a ku ndleka ka n'wana hinkwaswo ku za ku ta ta fika laha n'wana a kulaka a timahela swakwe a wansati ni wanuna lava hambanaku na vatswalile a va hambananga
0: hakunene
5: wu gamo la mhaka lelo hi kusaka lahaya ka kundla lahaya hambi swi nga maswoswi madoda ma wulaku swona hikuva i ntiyiso kambe loko n'wana a ta la ku teka kumbe a ya ka muti kumbe a la ku tekiwa bava na mamani va ta tlhangana
0: hi swona
5: a xi hava leswi nga mahekaku na mamani a nga li kona ku ve wa hanya a swi mahiwa hi mava ntse ka n'wana. Swi hava xi nga mahiwa ku hi mamani ntse ka n'wana na ku ri mava wa hanya. Hi ugama va ta thangana. A va khale va wulile ku ni bava loyi a nga te a loko misele u ganga u nghena mati wu ta tlhela u pfundha kola. Ni va khale va wula leswaku mali ya khale a va ni vale. A lo wanuna loyi a tshike nsati hi swiholo va to karhi kambe ku ta fika nkama lowu a nga ta tilaya. A loko lo wa nsati a nga tiyanga a lo wanuna a ta lava ti lava nghanu ni maxaka lawa ya ku bya maxokolela mamani luya va za va mu kuma leswaku va mu gwela marito ya bava luya. Loko a nga tiyanga mamani lweyo va ta yivelana. A n'wana lweyi loko a ha kula a marito ya ka kunana sweswi va nga wulava madoda hi swoleswo ni nge he phindaphindi ku nga ku heta nkama na ku we van'wana se va wulile swin'wanyana. Leswi ni na ku wula swona no la ku wula swa ku a nhloko ya mhaka hi ugamo la vona va ta kumana hambiloko va nga ha kumani masangweni kambe hi ku tlhangana va ta tlhangana hi n'wana loyi loko a ta kula a lava ku timahela swakwe.
0: Mamana Xitere.
5: Papa.
0: A mhaka laha tshimatshima ku inaka mamani loyi i le vukatini ni n'wana loyi wa va nga hambana na i ni 5, 7, 8 wa malembe ku ya kun'wana. Bya koteka ku ve dadani loyi a ya le mutini ukatini giswa gasati loyi a nga hambana naye a nga ni n'wana wakwe a ya cisela ke. Loko a ya cisela i mahisa ku yini? Loko swi nga koteki hi ku a swi koteki i fanele ku mahisa ku yini kasi ku ve a wona n'wana wakwe?
5: A mavonelo ya n'wana wakwe hi leswi madoda ma nga wulawula swona. A hava loyi a nga lahleka. A fela ku a n'wana loko a mu lava ku mu wona a mu kombe a ya kaya ka mamani loyi a ya kombela ku va ya kombela n'wana seni ya ka mamani wakwe va mu kombela ngi hi loko a li vona va mu kombela ku va ta mu wona. Na ku ve se va kombinarini ma wakwe ku a ta ta mu wona n'wana.
0: Hizo.
5: A yambexa n'wana. Se loko a kombela mamani luya a va mu chusa ta seni ka vakokwana hi kona a nga kumanaku na yena luya a nga loko n'wana se a kulile a li tiva ku wulawula ni foni a ta wulawula ni foni ni n'wana wakwe.
0: Wena ku
5: loko a la kombela xo karhi ka n'wana a famba eka vakokwana a ya ya bala kona leswi a swi lavaku ntweza ndamelo a ku vakokwani va fihla n'wana va fihlela ba wa n'wana. Lavo va fihla ku n'wana va fihlela ba wa n'wana va xanisa n'wana. Hi ku saka mundzuku ka siku xi kona lexi se xi nga ta hugamo xi nga ta lava bava na va nga ha xi koti vakokwana. Xi lava bava se a n'wana a xaniseka. A nga ha swi tisa ku ndzi ya kwihi. Se a humesa mholova a n'wana a holovisa vakokwani leswaku a lava mamani a lava mahu wakwe a holovisa mamani leswaku a lava mahu wakwe hinkwa a swilo swakwe swi nga ha ta famba kwasi hinkwa swi lava ntumbuluko wakwe. A n'wana bava a nga yi laha ku nga teka ku nga tekwa nsati wakwe hi mun'wana wa nuna a kuti hambi yena ha yexe a nge swi pimisi ku aya ka ndhawu leyo. Handle ka ku yaneliwa yena ha yexe a nge swi pimisi ku ya ndhawu leyo a loko a swi pimisa i nga va xiyeriso xa xikulu
0: xiyeriso ne
5: xa ku kandzela munhu la kakakwe.
0: Ya
5: a swi nge maheki leswi a swi endleki leswi evuton'wini la hina vanhu hina va mulungu mulandi muhlomuni a swi nge maheki leswi a swi twakali leswo.
0: Basi
5: bona leswi swi lavekaka i ku a mhlonipha a munhu hambi kola ka vakokwani la a ve ni xihlonipha hikuva a n'wana dyin'wanisiku a nga lowoluwanga. A maha leswi a yo mu fohlisa va fambisana swoswo a nga lowolanga se a loko a ta lava n'wana a ve ni xihlonipho ka vakokwani va n'wana hi ku xaka hawa i n'wana i ngati yakwe maji ha n'wana wakwe hikuva a nga mu lowolanga.
0: Mamana Xitere.
5: papa
0: nyamwaka chinyamwaka zvakoteka kuve mamani loyi kuta ndadani loyi loko ala kuona n'wana wakwe ala kutendela tokari ka n'wana wakwe a fonela sati loyi va hambanileko a nga ni n'wana wakwe
5: a nga swi kona ndhawu leswi
0: mm-hmm.
5: swi nga va kona hi mfihlo wa vona loko mamani loyi ali matlanga byixa mamani ali matlanga byixa a nga yamukela telefoni la mbawu wa n'wana loyi a nga suka ka yena loko a li mamani wa ku lava wu kati la ku aziza la wu katini la ku a tiyaka ni nuna wakwe a nge yamukeli telefoni leyi hambiloko u kuma ni vanghana a famba hi vanghana a ku yini a nge yamukeli marito ya mava lweyi
0: basi bongeli mamana xitiri
5: hikuva vava a nga ti dederekisa njhe para ku nga za ku tani oka a nga tivi ku we wa tiva a byin'wana siko a la ku onhetela wu kati la mamani luya se loko na mamani wa le matlanga byixa a ta swima hi sweswo leswo loko a nga ni matlanga byixa a li wansati wa ku a tshama ndyangwini a nge yamukeli telefoni la mava luya a nge yamukeli hi ku saka u xexu nga tshika hi swo kona yena yena mava luya a nga sala a nga teka wun'wana wansati leyi yena nsati luya a ta pfumela loyi
0: ku hava
5: hikuva phela na yena a tshala a teka mun'wana wa nsati leswi ni nga suka mina se leswi a nga teka mun'wana wa nsati yena nsati loyi a ta pfumela ku a ha suka misiya ndlwini a teka mina
0: basi mama xitere bongile na ku tshemba swaku ka mabunganini ka malowu ku ni hunguvanyana ya ku komba ku nginile xirhama hi swo
5: ayi a xirhami swi kona ku ni hunguvanyana maxa hi fateriliwe mpfula mavele vahlezani mofa
0: solele
5: anti sheyo ka nyambani kumbe yana
0: nada ku na vula mamana xitiri
5: hi ta fa hi ndlala malanga ya nyan'waka hi ta hanya hi wo ntsumbula
0: basi chao chao maxikomo u havilisile wukanyi u veka khwatsi u tana kutsongwana kutsongwana
5: a wu kanyili kona mavo
0: basi ta bula
5: ni swekile ha-a hinkwama siku bala swoleswo
0: nada ni ta ku fonela mamana xitere loko hi huma laha lomu ka makwatri 50 hi tala ni ta ku fonela hi bula khwatsi
5: hinkuma a hi bule a foni hi yoleyo
0: chao chao
5: maxi a ni tseme nhlana bava makwakwa a ti a ni nyikeli maxi a ni se nyikela
0: a wu nyikela ku ya le ka yena u nga chavi hita swi longisa ha bula na makwakwa
5: nkomu mina loko a ni gwela leswo futhi a ni gwele na ni na bari lindu mate
0: i la ku onheta swo tala basi ta bula mamana xitere mixine chao chao le ka 3 horas ni 50 ku 2 horas ni 53 minutes ndzeni ka xikhatinani ta vika keta longoloko lowu bya tsakisa ku na xikhati xa ku humula wantle ka mihamukela vayingiseti byi vula byaku ilongoloko lowu nga valisima allo
6: allo papa ivanga
0: hey bula na mani
6: mamana rosita ntimbana ka tembe
0: hoyahoya a wu tlhari ka wena ka mhaka leyi nyamuhla
6: vayingela va vafane loko va hi haxa
0: mamana hi kombe ku vhala kutsongwana radio hi zana nifoni basi
6: okay ta bomba ni pfale yingelile papayi a mimiti ya peza
0: hi zona
6: a vatsongwana va hlupheka
0: ngopfu
6: vhela va swi hetile hi ku hlaya mavitiwa ndzi wolawa
0: a
6: ntokolo mina ni vhovho a fanele ku n'wana nga loko va hamuhlukanile ni jaha leto kumbe ni ntombi leyo na vatswali n'wana a n'wana swi jaha lahleka a vana vanyingi va lahleka ku hlaya ka mana wa nga hlaya leswaku hambiloko vo ka va nga ha yangulani maxiku tata siku dzin'wi leti ta ka jaha va tlanga na vanhu lava kutani vhela a n'wana a mibele kuti va tshama ni mamana wake manje papayi loyi papayi wa n'wana loko a jula n'wana a yi hala ka vhovo hala a ya kombela a n'wana wa ka kwake or a byela mamana wake nga vhovo na yena a ka va fonelana ni maseve wake va kombela ntokulu a buyalani ka vhovo hi ku sa vhela sweswi majaha loko ma tekana vo huma miti va kombela swa ku a ni ti pfula buyala ka vhovo lani papa wake buya mi vona lani kumbani nchumu buya mi nyika loko a tlhantlhuka va henhla a mi xaveli foni papa wake swa ku loko a jaa khanani n'wana ka foni bya n'wana a hi ku foni ka mama na mama a padresto a nge nyoxi loko a tiva swa ku papa wa n'wana li va a khanela ka telefoni na yena a mfana loyi a nsati loyi a n'wi tekeke sweswo a nge ti pfumela ku va tiva swa ku va fonelana ni mamani liya
0: hi swona
6: leswi julekaka i ku va loko ka ha ni ndyambu ya vavhovo swi nghena eka vavhovo ene laha yi nga kula kona papayi loko zo tswala n'wana na papayi loyi mi hlukana u ya dya mindzeni muka wa kati a wu siya n'wana loyi la ka vhovo la nge va n'wana wa xisati wa xinana manje a salala ka vhovola a nga mukeni mamana wake ukatini kambe sweswi nkama ni cincile a timukela ni n'wana ke ukatini mina vaviseka hi timhaka la ti mini ntokulu mina nge sweswi ni khanela ni vitani n'wana nga leswaku tarabu ya swincimana ntla ma swi ni khana na yona ni ntokulu a nana xi vona loko ni xi byela na khanela ni masiwu anga ni n'wingu wanga lowu nga famba ni kombela a xi bohisa kumbexana xona xi ya ka manondzo ya xipima nkama ene vovo mama ni kombela ku va pfuxela vona va ni fonela ni xigama xiboha xi ni ku a bohi xiboha xi ta tlhaya ka masiku lawa xi lelela loko ni ni nchumu ni xitamilexa swikwelu xi timukela hikusa n'wana a tala rivaliwa n'wana wa paki bya hala ni hala a ndzi ni kandle zandzu bya vanhu va bili payi loko ve byikana na va ni n'wana hi ku pfuxelana ka n'wana swa endla u tlha va tlhakoveta xi tlhela xi tlhasa lahaya
0: ya
6: ka ku va vatwana va yivelana majeji ya loko pa a nuna wa ntukulu wa nga swi nghena podi ku hela ukati wa swivona na yena n'wananga loko a sati le a swi vona podi ku hela ukati timhaka tihi ka vavhovo hala tihi ka vavhovo hina wo kombela papaya wa nga leswaku a vana va nga lahleki vatukulu va nga lahleki
0: bongela
6: a kula a ai
0: bola bola bola bola
6: a loko a tikulela ta tilangela nambe hi yena
0: lomana vela ku tshama
6: kona na mina ngesike mambango ma xitshuka xitilangela xi ngendlaka ku pfuxela vona va ni fonela ni nyoxa kuxiwa
0: leswona
6: ndzi ni ka vana va gezi papa hi ku ni gezi le xokaraka hi telefoni swa xokarana ni chomi swa xokarana ku koneka swi honeka hala u swi honeka hala ja a ku swi laka hali kona wa swi kuma papaya
0: na ku kuma
6: na mina ma swi twanga matsonga no navela ku ku sukela doazora na ni dya ku nghena na swi ni nga koteki swi nga ku futhi xi ya pfena u dizistira ku tala
0: ya a u nghene ka maonene u valeke ya gandza lama u ve muyingiseto wa kugumesa ka suka nyamuhla
6: ni khensile n'wananga
0: bongile magezi ya
6: ni yimela a 3 enhlani tirama ku nghena
0: 3 hi xikola no xitokamu
6: basi kushana dash kuleka
0: tazametela zwila zwezwa ku vhoni hla zwambele woni pasiensa woni kutimisela zwitaza zwipasa
6: kan mamba pai
0: bongile machine na opangela tem 300 msambiki
6: kan mamba pai tira omba sho
0: kan mamba
6: kuye chaya unondzumbulela kaya hinkwavo kumana ku tsamisekile
0: kan mamba
6: kan mamba kan mamba pai chao chao
0: 2:58 minuto já chikata cha vumela mranza mangisete kuve hamukela kambe unga xikuvale hele zwa ku alangulo kwa ku fana uta ve simama a ma 2:00 kwala tshipanzi dzonga cha Tiogana ga Msambiki a radi Msambiki demba ndleve hlola lungisa lezo zwona zwa ku uphazamile ka sika nyamuhla kutani ku wena ukala ku nga nghenange tilungisele lezo ku kuta ku 2:00 uta tlhe uta kuma longolo kwa ku fana kutani ku u ta ve u ta simama ni longoloko lowu ni blue leg leswaku a ku xiwa ka radio Msambiki ku ve mingangu yi tiya mingangu yi hanya kurula kunene a tumbunukiwa hina u simama wu handza wu simama wu hi ni xitshamo ka leswi hi nga swona a hanyelaka hina xipandzi dzonga ku hlawuleka xa Tiogana ga Msambiki leswaku a xipandzi dzonga xa Tiogana ga Msambiki a mahanyela hi ku enela ka wona hi yala ya mangu inaka kasi ku mingangu leyi tiya vana lava hanya kuruleni a ti ku giyandza na kwini ku rula ku nghena ku dayana ku nghena ku holova zwi ni swi fanele ku ve swi maheka down hi lexi nga kushuwa ka hina ka siku gimu ni gimwani. Hikuwa lawe, hitisa mlongoloku ya siku gimu ni gimwani ya kuula wala hemingangu ya hina. Ka siku vijitia isimama ya mashweni. Ibungilu muna mshengili leko, hina kutisamba so kita tleta kumana ka ingwani mlongoloku. Kota ulele kulikusta kutrejni 30, hitawe chikamu. 3 horas ya Msambiki.
7: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kota ulele kuchipanzi zionga chatuge nanga Msambiki, hitavi kungo kuma kama puzi ya ramba na kulori Victoria's Toy. Kasi ya hainyi kachitongwa nishingeta ni chumule cha magela maneni, wingisitile ginene.
8: Magela ni vutomi jinene. Nongo loko kuona utiva kata makumele ya vutomi jinene, hiko laka madela.
9: Majula amatapa, kumbishana.
8: Na injela inene kuku.

0: Hilo selile mwingiseto aku zandzeka na iningana ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi byinene lowu bindzuliwaka ni ku kombisiwa ha Victoria Sithole kambe namuntlha ha vukhanyisi byi na Afonso Magule. Hi bekisi namuntlha ku va hi khanela hi ku bekisa vutomi byebyo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xi yaka xi tikisa na swi nga endlekaka ku va u tshuka u kuma a mukhuhlwana. Naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko webyu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byebyu ku nkama lowu wa vuxika. A ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Ni kona namuntlha a kula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi endlaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritana. Mikhuhlwana leyi endlaka leswaku yi hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ni ta hi kona namuntlha ku lava ku vulavula hi timhaka leti, ni tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi endla loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi yi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela etimhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeka. Nta hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Nta hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile. Hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi hi swi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va yetlela va nga peridela marespirasawu. Ni ta hi fanele ku hi va tshika na va yetlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va yetlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Intawa a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persevera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi miheketa emuntini wa wudawu. Muntini lowu wa wudawu hi leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Brikash vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Nta hi fanele ku hi swi kota ku loko kun'wana ni mukhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makini na kayana hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pra ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakini na xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a masharopi ekaya. Masharopi lowu hi ma vitanaka swaku masharopi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swaku hi wani masharopi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya. Hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxixa risima ngopfu lexi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla masharopi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu heketa emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika masharopi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi kan'we swaku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana laha yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ni ta hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa porke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ni ta xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanaka swa ku mafruta citrica lama nga vona mangani vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani ku sa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baxa ntawu loko hi munyika a mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na mamutiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamu a hansi ntawu a mafruta lama nga ni vitamina C hi 1 hi sukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje hi nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swiketse hi nga swi kota ku hi vandla swiketse hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswa ku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxa lisima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana swa ku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ni ta ku khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi ambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi ambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga yambalanga empahla leyi ya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wuxike ta famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ni ta wona mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mama.

0: ta ku bila gingibre dzi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako mabomu makunyika a vitamina C anga dzinene ku daha amukhuhlwana kasi ulombe dzi tinyoshi dzi ta helisa akukhohlolela unga hala xinyalana uva uchela amati ya mabomu nsha ku chela mati ya ku bila swinene akuva unwa swi ta ku pfuna ku helisa akukhohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana swi ku pfuna ni ku va u va ni amahefemulela manene ortela ni midlulameti loko swi patrinyetile na swi hlantswi swinene u va u chela mati ya ku hisa u ta swi kota ku va unwa swi ta ku pfuna akuva u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa amahefemulela u nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku unwa swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laswi fanekelaka ha kone loko a nga li macana u nga ti swekela a sopa sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela byi nga ku pfuna ku kufumeta miri waku ni ku kunyika mavitamina ya lisima dzimuka muyingiseti wa ku zandzeka loko kutani u cheli mati ya ku hisa nwana cana ledro nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini loko a li ulombe bya tinyoxi a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku velekiwa landza swileleto leswi muyingiseti wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri waku u va u ti khalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku ra namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo
1: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela
2: Dana indlela inene ku

0: 13 horas e 29 minutos 45 segundos, que nem nos Estados Unidos, já se mama combiçar o Mbemba, ele é o cabelo da bola, cucula cá, o cabelo da bola é tico da América. Kutani kumati kumambiri ina, kambi ula Amerika unwa lungu, Estados Unidos da América, ilo ya kumbisa ku, kukanzi ya kawu kabili gabola, luku ifananisa ni malemenza, kukali ya ikumbisa uka suganya mtu. Chela ya umbiri kachikatile chinzu ula ula ku, marikara segundo gol, Estados Unidos, ka mishlia nyamutu, mukabili numero 20. Xikatile chivula mukanji murenza mukisetu kuhise kaya waxikota kuve ufona ulangali simu hi thelelegi hina hita swikota kuve hi chaya a hlaya hina yaleyi hi nga haxile kusanguleni 82 kutani ku i 86 30 a hi swona 86 79 59 167 taphinda 86 79 59 167 waxikota kuve ufona ulanga alin'we la tisimu xigolo lexi nga chilile tiko gamerika lexi xi nga ve xi khasiliwa na va vula swaku mukhaveli loyi a nga ve a chela xigolo wa heka tshamela ka hava kutani ku a rhangile leswi va nge forward jogo hi ta ve amukela muyingiseto wa ku sangula ka xikhati lexi allo
1: angicele Tomas Solomon wa kaloyi
0: hoya hoya
1: hi chele khwatsi le nkambi ya ti wena
0: na hi vukile khwatsi hi Jean David loyi
1: hi yena le mukambi ya ku na mun'wana
0: a leswi mi navela ku liza
1: ti no baka ku ni vulombe
0: ku ni vulombe waxo xi ti no baka
1: hi ndlela kwala ka manadele kaimozivi ka makwakwa ni nga nkwaku mamaleteri wokhe vangana va rugby va le minyambani vangana va rugby va gazi vangana va rugby maputu ndzi nga ta hlawula tekele u kama ku hlawula ni xitimu kasi wena u hlayela ni nga tiwela ku la ka tabixe ya ku swendzula ti bonjile na wena kwala
0: kani mambo cha chao a vi ya vula mukhandlu Jean David Muhal kusukela a kambe hi murombeni hi ta ve hi amukela kunene ku xiva ka hina ku ve hi ku katla katla katla katla kota hotlini ha tivana kambe xalisima ku ve hi vula mukhandli wa ku ve mufona mulangalisimu hi tlheleke hi chaya a hi londzeleni xikhatilexo a ku rungula hi maheni a kandzakanyi kutani rizumu allo muyingiseri u nga pfukeni u xile hi bula na mani hoya hoya ba Juli alisimu Rafael Stoy. Lia ka mane sa mla Rafael?
2: Netflix novela. Mane Bonzo. Mane Lene Mashaba. Na kwenye tu kumalo. Ega jizenda mela. Ayena. Jorge Mashuwe na Felsi Nkarele. Kaya nkwa wangalwara tina wangalwara
0: Bongele mishini ana upangala tu mtira radu Msambiki.
2: Ano mawa.
0: Chao chao.

0: Aló.
1: Aló, Pau, ¿cómo has hecho un buen año?
0: Mena. Es que a muchino a mucha le hubo hecho que lo vea, cambio lo que ha hecho, imagina que engañe mi sacha a mucha la mingset.
1: Está bom, cara, não vou parar.
0: E blana.
1: Vamos na rosita, não tem ninguém na cena.
0: Oh, conseguirei com a cuia ungena.
1: Conseguirei, mana.
0: Alcimo na vela coleza.
1: Ani na vela songor, não deu vale. Eu olhei para ti quando tu na tona, mas eu. A mãe tá na adrona, que se não, mas eu tá no quieto, ela vem pra cá.
0: Songura? Ele tá com tu manhã, Altia? Ta langutela ni switiko ndzi na tona mandza tiva ku wa titisiva tinsimu ta Victoria Jazz
1: lahayani i nge vulaka leswaku noemia rivalipa
0: ku ni tinsimu tinyingi va nga tsala ku sungula kambe mina ndza tshemba swaku tanga ya kona yi nga se enela ka malowo mi nga kina tinsimu leta
1: a swi na mhaka eta madeka da sekwenda utani khetela
0: wayeza yi khwatsileyo
1: apai
0: wayeza leyi mhaka sweswileyo
1: ayi kwaleyo ya vekela yona
0: okay
1: ni heketela makoni wa mina a xala vangarivuzita wa ni mahlampana ni va makwezi ni makwezi wanga tiajesofina a tlhantama ka mine nika va greja vela apostolika lava va switana va ingidi a lisimu lero leswo swi loko dibeka na swekela ka mbebe hi micina
0: tsaka
1: yizona
0: chachao
1: papai chao
0: i tavi amukele mamana ndzeni ka xikhatana i tavi amukela mun'wani ka siku hi chaya tinsimu letimbirhi ndzhaku ka xikhati lecho i tavi hi wuya hi a hi byi tiamukela muyingiseti rivalelo muyingiseti a nga nghena ka xikhati lexi a ku nga ti tshake ti phazama laha allo muyingiseti nga pfuke allo hi vula na mani
2: Ernest Mozini makwakwa ka pani chikini bela ku beka kwala kusuhani na magogogo
0: hoya
2: tanambo
0: alisimu
2: ndzi navela ku za lisimu la vhilini mongana kota ku ni xili a gambu loko lixa ni tshela hinkwenu loko u nga ma hi chumu u nga ta kuma chumu kambe
0: lixilixili
2: hi zona leswi
0: entao poti ndzi mama muyimbi hambo mina
2: a lisimu liya ka vanghana va mina hi votlhe va Radio Mozambique lava ndzi zaku a bowani mara kwene xa xisano ka ndaveni ka mambunganini wa ra murombeni kwalaha kusuhani la ku nga dadela ka vonkhe lava ndzi zaka ka vahon'wini ka vamakahlule ka vahurini ka vulumu ka pandi vonkhe ndza va rungula ndzi nga vita ku ri gingacha la
0: bongile chao
2: chao.

ku hambi nkarhi lowu wena hi wexa wu li kona laha hansi ka dyambu a va zanga va ku yingisa na sweswo sianga vana va wena lava u nga va siya laha hansi ka dyambu va yi haxa evhangeli ya wena.

Mengisa to grandzeka tsamele gola zwa kubongile ka nwe tlingwana muskutile ku vhe mhlengela ka longoloko wa hina wa suganya mutla tshikatile tshula zwa ku tshikela magumu ka leswi hinga longisile hela ka ku vhe munyika ka ra mulongoloko tshikatile tshilandzela ko tsha ku vhe chat simu nguvunguvu lete ta ku eka mhlahu yukari leyi kunene hi mahikileko tikweni ka Mozambique yo handle kambe na hala kanyisa swa ku loko swi ta ku 4:54 hi ta siya xi tshama ka vanakulori lava to va simama na n'wina hi tleleki kasi ha simama hi maha mitirho kutani ku kota toloveto a radio Mozambique maha zwontlhe lirhandzu ni lihlaswa mbilu kasi va kota ku ve mu simama mupangalatana hi laha ka ucenji ginene It's a lake. Yola zwako chikati chakuve hikina kutsongwane hitawa hitawa na zwinwana ndzoka kuve susi chirami.

0: Kusukela ka xoxi, mugqivela ni sonto, meano iti kwa tlasa 5 horas, hi xuxa xikan'we.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, nakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: Nesimu ya Nelson Tivani aka tiningi kutani tiningi anga tihumesa kale mbile giganyo mwaka kutika kale kuni liyatsinana tisimu leti kuneni tihuma kuhi talu aka masikula hanga kaona ya uimbeleli ga Nelson Tivani zaku kalu kuambitili malembi ya kutala ngovu na atsalela avachai vanwani kasiku vaimbelela tisimu a kumili a kuboha leswaku nga kachikatilechi kuve yena a nginisa ku gizu ga yena kasi ku imbelela tisimu leti a tipimisaku ni ku titsala Nelson Tivan hika 5:40 chikati cha mahungu hichi ndau wingisetigine
1: provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

Zenga, 6:44 hi ndzimeni ya ku kongoma ku ya ka 7 xikhati lexi kunene u fanele ku kuma mahungu ya lomu tikweni hangi ka matiko hi kandzakanyo na hi nga singena ka buluga nyamuntlha siku ku ehleketiwaku xungetano hi vanhu lava va nga ni wudyani makunu hi bulu leyi hi tovenaku hi ku tirhisana ka switichi swinharhu inyambani ka gazani ka maputsu koto swi tivaku mulungisi ni mulungisi laha radio Mosambiki.

0: tihomu ti fambe ni mati hinkwato
1: yo
0: matsala ma ha hlukelile
1: mamano
0: swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene
1: ye ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunenenenene
2: Alô, Maputo?
3: Maputo, Ayangula, Lixila.
2: Lixila, Alberto Langa, Idrisso Makondela, Nyambane, Amilosa, Auxen.
3: Gichil.
2: Lixila, além do Gaza, Itlelo Lama Xelo, Lixa Quatze, e Fambalo Mka 26 graus, Antelo Vangsetinga, Burana Vonelana, Vavula Lixa Kuka, Titimeta, Navati Sile, Ashiramim Pela, Xisungulili, Nkaruachona, Lana likari hi kutjana leswaku hi xiya amambalele loko hi nge sina huma akaya na hi nga tsiketi ku landza amagenda hina ya ndyangu hambi ni ya mintirho ya mavoko hi leswi hi nga swi vulaka haleno aka Gaza. Amurhambi wa hina se a fikile i tatana Florencio Nyantumbu kambe ku chota mun'we wa

0: vutomi lebyinene. Bibuleni va yingiseti na vonawu va rungula xo xirhami ku tala ka vona ni mhaka ya ku tala ka mati lomu gangeni hikwalaho ka matubu ma nga boxekela ya komponi ya wuyavelela mati. Murhambi wa hina ku te ku ba seji 3 ta va ni yangula leswaku a se a kola ku va a ta ta landza xirhambo lexi hi nga mu endlela mamana Alice Dombo. Mamana Albertina Alice Dombo wa Direction Provincial du Genre, Criança e Ação Social.
1: E xona? E wa Ação Social, a xona? E quem sabe? Vana Clore, alô com mim, fumelela lá na Henga Tachuela, e tô tequila com a Hengena Amakene, e a Bulu, kumbe doka dokisani wa hina wa xenu Maputo Gaza na Nyambani se a hi tiva nhlokomhaka namuntlha hi ta hi ta dokadoka mayelano ni ku alakanyisa a vahanyi tiko ka leti ti yelanaka ni ku veka hi nhlambulo vanhu lava va nga ni mavabyi kumbe va karhatiwaka hi nhlonge ya xikhumba emuzimbeni li siku leri nga bohiwa hi nhlangano wa ntwanano wa matiko 13 ka Junyu kutani ku yalakanyisiwa leswaku vanhu lava va vekiwa hi nhlambulo va hlongolisiwa van'wani va biwa van'wani va dlawa va susiwa evutomi kutani alisiku leleyi la ku va ku yalakanyisiwa leswaku vanhu lava na vana va ni mfanelo ya vutomi va ni mfanelo ya ku va va endla leti ni tiya ta ku hluvukisa mindyangu ya vona hambi ni tiko la hina la Mozambique kutani hina halano studio kumbe alikalikunga ina tatana Florencio Nyantumbu lui wa nhlangano Amore a Vida ya mbonga hivi tula Radio Mozambique itasukela ko aleni ka Gaza ikusa alikungeni lana kuva a hi drela mayelano ni leswi aka masiku lawa ya ugamu mintirho leyi va yi landzaka yi fambisaka xiswona na hi tivaka hakan'we leswaku matimu ma vula leswaku vanhu lava va nga ni matshamele lawa va xanisekile va hluphiwa kumbe ku hluhluritiwa hambi ni ku vekiwa hi nhlambulo hambi ni ku va va dlawa kutani ke tatana Florencio mi nga vula yini mayelano ni mintirho ya n'wina ku kotisa nhlangano Amore a Vida aka Gaza.
2: Kani mambo lixile vayingiseti lixile vatirhi va RM Maputo Gaza Nyambani. Vito ni Florence Gabriel Nyantumbu, murangeli wa Associação Amor à Vida. Hi karhi hi landza mintirho leyi ya vudlongozela timfanelo ta vamakwerhu lava hinkwavo va hanyaka ni ulema la xikhumba ina hi vitana ulema la xikhumba xa ku basa i almavagwe. Hi karhi hi landza mintirho desde 2014-15 se a mihandzu a yi vona hambi hi nga se fika leyi hi lavaka kona kambe na hi cuka ku hi katsakanya leswi nga endleka masiku ndzhaku a swi vona leswaku va se swa ya swi kumbeka kutsongo hi leswi ni nga swi khayaka ku sunguleni. Namuntlha i siku leli misava hinkwayo yi le lunghiseke leswaku va hi ehleketa mayamungelela ya vanhu lava emin'wini makomunidade ya vutomi la vona leswi yelanaka ni timfanelo ta vumunhu ndhawu na hi niko ni ya andzimeni ya ku landza siku leyi la mitirho ya siku leyi hi xifundzankulu Gaza kota Amor à Vida hi lunghisile la mintirho leyi madistrict manharhu yi nga Limpopo, Ximbudzu na Gijama. Ku ta va ni mintirho leyi ya ku va michololoko na mbima ku vizu leswaku va xitshungu xi ya hi ku pfuleka xi ya hi ku yamukela vana lava tswaliwaka ni ulema lela xikhumba xa ku basa mayelano na ku xandza mayelano ni ugevenga leli hi nga li vona masiku ndzhaku a

0: lengo lipombe ikuchuka sifundzango lugaza dan muno ama lembelawa ese muno ntana ese yamukela swaku itswa timbilo kambi akuthi kantsatsiyo ka batsele leswa kuva loko ntsongwana le mtsongo va muheleka xikolweni kumbe nkerekeni va mulandza va nga mu tshiki leswaku va wa tiva wini va nga ka mintirho leyi ya mapi ya mindzu yi nga ku landzelela ku tiva swa ku hi vangaki ka xifundzankulugasi hali karhi ka yona mintirho leyi hi yi endla kambe le 2023 ku ta fika namuntlha hali ka ku endla ntirho lowu hi na nhlayo ya 588 wa vamakwerhu lava va nga na albinism xifundzankulugasa na ya baniwa hi va 837 wa vanuna ni 891 wa vavasati hi nhlayo leyi hi nga na yo mavokweni i vanhu lava hi va vonelelaka mayelano ni tidyondzo ta ku consensualization mayelano ni distribution ya maprojector solar mayelano ni ku va hi landza mintirho ya observation medica ni va dermatologista va ku ta hi matiko ya ku hambanahambana i nhlayo leyi na yona hi tirhaka na yoni kaka organization mhaka leyi ya hali koni hi vindlavindlaka hi ntamu yi yelana ngopfungopfu ni vatswele ni mindyangu hi na tinhlayo tinyingi ta vatsongwana lava va hanyaka ni vatswele va xisati a va bava a va halisi mama i va ya ku amukela vatsongwana tswaliwaka nhlonge leyi makungu lawa ma kumekaka na ma ha yi tshova timbilu kambe ya mahlweni ni mintirho leyi leswaku ka hi cinca hi cinca mapimiselo lawa mali koni a xikarhi ka mindyangu yin'wana ni yin'wana hi tlhelo la vatswele va xirhambula xinoko hi leswi ni nga swi katsakanyaka hi nkama lowu ku sungula
1: hi swona loko u ku ku ni vavanuna lava va hayelaka a vatsongwani va velekiwaka na va ni awulema le le la nhlonge leswo va hi hlava mamani leswaku va ta va va endlele woswi va va humile handle kumbe hi xihi xiyimo lexi n'wina ku kotisa mora vida mi swi kumaka ka mikambisisi ya n'wina
0: kokolanu va hi hlava mamani leswaku va n'wana luyani va mu amukelaka a hi va a hi wa lixaka leliyani a nga kona ka lixaka leliyani
1: a wa xibongo xa vona
0: ai wa vona ai wa vona kambe hi karhi hi teka tidyondzo leti ni mindyangu leyi hi na parteria maternidad for example a wuxita provincial xa ka dyondzai na wa ha ku tswaliwa n'wana va swi kota ku hi conductara leswaku va hi ya bulisana ni ndyangu na wa ha li kosini ya swibedhlele kambe leswo a hi se swi kota ku va hi swi endla a ma-district hinkwawo se ha li karhi hi amukela mesi a xikarhatu lexi xa ku va vatswele va nga hi tlhelo la xinuna va nga swi amukeli khwasi
1: hi swona mi nga hi tlhavukanyisanyana katsongo lana tatana Nyantumbu mayelana leswi tintivi ta wudawu ti mi dyondzisaka swona loko tiku emzimbeni ku kala a melanina la swo swi hlamusela yini
0: n'wana loyi a tswaliwaku nani u lema la xikumba xa ku basa i n'wana loyi a ku umbiweni ka yena ni ka khwiri la mamani wa yena ku choteke xitsongwatsongwana lexi chiwaka melanina lexi i nga responsable ya ku penda misisi matiso mzimba hinkwawo se swa endla leswaku van'wana tswaliwa na yena ni nhlonge ya ku basa hinkwayo saenda loko nwana tswaliwa na ani ampendo pendo utsongo ikhelela xikumba xa ntima saenda futhi nwana tswaliwa apendekile amzimba kambe ku chotinyana ku tsongo ku va u hetiseka mzimba swikona leswi hi unharu la swona inga tipu zidalinisi
1: leswona
0: nakona loko swi endleka leswo a xitirhelo xikulu swi vonekalani ka matihlo hi laha hi tivaka swa ku va a matihlo ya vanhu lava nga na albinism a ma pendekanga ku fana ni matihlo ya loko a nga na albinism se kokolano ma tshama na ma cinacina ngopfu swinene na ma nga endla xitirhelo leswaku va munhu a kota ku vona hi laha swi lavekaka kona hi ku chota ka melanina leyi ya ku penda muzimba a xikhumba xa n'wana loyi a nga na albinism a swi laveki leswaku va a tshama na tshwa hi dyambu swi laveka leswaku va a hlayiseka a tola mafurha lava hi nge maprotector solar nakona a dloka timpaxa ta ku leha a mikama hinkwayo leswaku va a loko dyambu li chava li nga mi kumi li ya kuma mpaxa leswaku va xikhumba xa yena xi ta continuara xi hlayiseka ku ni swiheno swinyingi swi kumaka ma-communidades lani kun'wani kun'wani va ha tirhisaka ku hlambisa va a vatsongwani hi mati ya mapraya kumbe va xava munyu va ta chela lomu ka mabasi ya vona swa ku va va ta hlambisa n'wana leyi a prata tiya kumbe a nga humi swilondzo a vaongori a va hi seketeli ku va hi tirhisa a mamitibiliya lawo kumbe mahlambisela lawo kumbe mabidarelo lawo ya vatsongwana hi fanele ku hlambisa vatsongwana hi mati ntsena ni sabawu ni yotru ol leyi chiwaka swigema leswaku va n'wana loyi a ta hlayiseka kahle basa a nga tshwemumu basa a tivhikela a tola maprotector solari a tshama ni timpaxa ta ku leha a ta saseka a ta dyondza xikwembu loko xi mi hlayisile xi mi nyika vutlhari no tivi mundzuku wa siku a ta endla leswi swi ta kulisaka tiko la hina la Mozambique
1: hi swona a munhu loyi a nga ni a wu lemba lele la xikhumba tatana Nyantumbu ni munhu loyi a kalaka a nga ni la byona va fana va nga swi kota ku endla mintirho leyi hi nga yi tolovela ya siku ni siku
0: kani mambo a munhu leyi a nga na wu lemba la xikhumba nga albinism ni munhu loyi wo ka a nga na albinism i vanhu lava va nga ni timfanelo tiwe i vanhu lava va ka va nga na ku hambana a ku hambana ka vanhu lava ku le ka muziku pendeka ka xikhumba xa muzimba ntsena a ku na swin'wana swi hambanisaka vanhu lava loko va va yisa xikolweni va va dlongozela ku va va ya xikolweni va dyondza swa mintirho ya mavoko va ni tirha hinkwaswo leswi un'wana mun'wanyana loyi o ka a nga na albinism a swi endlaka a wu tlhari hi lola lin'we a timfanelo hi to ta tin'we a ku na ku hambana yi nga kola ka ku penda xikhumba ntsena ngati hi yo leya yini
1: hi swona kutani loko hi kongoma a magumu lana na wena ha swi tiva swaku nkama wa n'wina hi wutsongo mi la ku bala leswaku hinkwavo lava va fihlaka vana va vona hi ku sava ni wulema lele la xikhumba va nga va yisi xikolweni va nga va yisi nkerekeni kumbe loko va le lomu maparajini va le lomu ka mimovha va va hlekula kumbe ku va nyenya a va ma hi swona
0: va kuma na vakhinyaveza timfanelo ta vumunhu ta vatsongwana lawa a ku sunguleni ka ndyangu ka bava loyi a kalaka a nga yamukeli ntsongwani a nga lavi ku mi hundla fasi a nga lavi ku mi nyika vito la yena hi ku mi khinyaveza timfanelo ta vona a tiko la hina se li na nawu lowu wu dlongozelaka timfanelo ta vana lava va hanyaka ni wulema va khatisiwa sweswi loyi a nga tshukaka hi ku kanga ku viti hi vito la wena a ku vita hi matshamelo wa khatisiwa va khatisiwa vatswele lava va kalaka va nga lavi ku landzelela a timfanelo ta vatsongwana lava hikwalaho ka ku va va humile ni wulema leyi la xikhumba
1: xin'wanyana hi tshuka hi swi vona lomu ka ma-radio social xi nga va ka ma-Facebook kumbe ka ma-WhatsApp lomu ka switadu tatana Nyantumbu vanhu lava vaveka ka swifaniso kumbe swithombe swa vavanhanyana hambi vamamani lava va nga ni ulema lele la xikhumba na va hlaya ku ebonita kumbe va munavela leswi swinene kumbe i ndlela yin'wanyana ya ku khinyaveza timfanelo hikusa va veka ntsena a ni vula swaku va veka ntsena a swifaniso swa wansati loyi a nga ni a ulema lela xikhumba kambe swa kala ku va va veka vavanuna
0: hi xiyenu hi tolovela ku vona wanuna le yena a gwela ka wansati ku va xongile masi a swi bihanga ku na ye wansati a n'wi gwela wanuna swa ku a xongile leswi munhu a xi endlaka hi lirhandzu hi timbilu hinkwaswo na wena a ku gwelaka u swi vona swa ku va hi ka kunene munhu loyi leswa swi khulumaka swi tembelini swa tikomba swa voneka futhi i swa amukeleka loko swa nsima kambe loko i le ku ningudyana yi li leswaku va ho veka na hansi swi kuma swi khinyaveza kunene swa khinyaveza timfanelo ta vanhu lava nga ka matshamelo lawa kambe a ku va munhu u n'wi vona swa ku a sasekile u n'wi gwela swa ku mamani ntsombiwe u sasekile a swi khinyavezi timfanelo
1: hi swona kutani a xa wu gamesa lani hi kulile na hi twa leswaku lomu amugangeni ka tindhawu ta ku hambanahambana va ku munhu loyi a nga ni ulema la xikhumba kumbe a nga ni a vuvabyi bya nhlonge a nga fi o nyamalala i ntiyiso kumbe i mavunwa
0: khani mambo hi ve na hina hi swi hanya leswo madistrict man'wanyana kambe hi dlongodzilele mintirho leyi ya ku va a ku na n'wana wa mun'we a nyamalalaka hi loko xikwembu xi n'wi vitanile kambe era mukhuva lowu a tolweni ka masiku masungukati ma nga ha wu endla loko mamani wo karhi a pfulukile a vuya mutini na va voni nhlonge leyi a va swi kota ku dlaya ntsongwani na kali usiku ngopfu swinene va celela loko lixa va ku n'wana nyamalalile hi leswiya swa ku wa a maehleketweni ya vona a va leswaku va loko va endla leswiya va dlaya a mukhuva lowuya kumbe va dlaya a nhlonge liya a ka muti lowuya leswaku va leswi i swilo leswi xikwembu xi swi vekeke ku va swi tava ko wa misaveni hinkwayo a ku nga li kona ku ehleketa loko se leswo a hi ntiyiso a swi humeleli hi nakona hi dlongotsela leswaku va loko makwerhu wo karhi lebyi vutomi na albinism kumbe ulema la xikhumba a fanela ku va a lahliwa hi leswi lavekaka ha kona a ku na ku hamba i nga le ku hambana ka ku pendeka ka mutimba a timfanelo tin'we loko hi endla leswi ha lwa ni ku khinyaveza timfanelo ta vanhu lava va hanyaka na albinism
1: hi swona hi tlhelo la a metramu ku ni minkarhi yi nga twa leswaku ku ni lava va nga lava a misisi ya munhu loyi a karhatiwaka hi ulema la xidyana va leleta swa ku tani ni matihlu kumbe tani ni mavoko a swo swi ku njhani swa ha twala kumbe swa pfumbeka
0: hi ku sungula a terminologia leyilo nga lixaya ni nga ta li phinda hina a hi li ndunduzeli hi swi vona swi vevuka ku vitana munhu loyi a nga na albinism hi li munhu loyi a nga na nhlonge ya ku basa natswolowa hi va byele va nhlonge ya ntima hi ku mavito lawa ma vitaniwaka loko hi ma lavetela ku ma yingisa a ma hi nyiki ndlela ni ntiyiso
1: kutani a ma vulele manene
0: leswo a swi endleka mikama yoleyo kambe mintirho leyi hi tirhisana ni ndzawulo ya wudawu hi tirhisana na metramu a swi vona leswaku va swi pfumbekile pelimenuzi xifundzankulu gaza a hi se amukela a mahungu ma ya ku yelana ni mfambo lowu a swi li kona ku sunguleni madozinyele 14-15 a hi swi twa a maprovhinsa man'wanyana kambe mayelano ni swoswi a swi vona leswaku va a nkhuva lowu se wu nge wu pfumbekile
1: marito ya ugamo
0: marito ya ugamo i ku va hi hlongozela lesiku leli hi hlongozela vatswele makomunidadi varhangeli va ta dyondzo aswikolweni leswaku va hi wukarela vana lava va nga na albinism vana lava va nga na ulema leli la albinism leswaku vana voni va titwa vana va Musambiki va titwa vana va ximundzankulu Gaza va dyondza hi laha swi lavekaka ha kona leswaku a humundzuku la vona li ta va lelinene li phatimaka hi Musambiki wa hina na hinawu a ta hluvuka abasa discriminatao mambo
1: hi khensile u te i ulema la xikhumba swona
0: i ulema la xikhumba hi n'wana loyi a nga na ulema la xikhumba
1: a hi swona hi swona kani mambo hi dyondzile hi swona hi le ka ndokadokisani wa xiyani lana Maputo Gaza na Inyambani kutani murhambi wa hina Florencio Nyantumbu a hlengelile lana hi ndlela ya liqunga ave xikombelo xikulu lexi Radio Mozambique a xi endleke lana hi kusa a ni tin'wanyani ta mavoko leti a ti landzaka kutani loko hi ya mahlweni lana ni dokadokisani lowu hi ta ya a Maputo lomu ku nga na mamana Albertina Tom wa xiubyana Ação Social. Mamana Albertina, Xanga, Xudzana Xanfu, Museno, Menga Inika Xinimu, Nimintiru, Leminga Karimi, Lanza, Ekola Kaku Unza, Kali Sikulele, Lana Muntla. Milosa, hoi, hoi.
2: Kani Mambu, Vaingiseti, Va Provincia de Gaza, Kasina, Alino Kamapuzu, Hapuka.
1: Mituwa Kalela Hansi.
2: Etuwa Kalela Hansi.
1: Mhum, Eta Kombele Tintari.
2: Hapuka.
1: Mhum.
2: Atuwa Kala.
1: Aham, Xafika.
2: Kutani hina hali ni xifundzankulu xa provinsi ka Maputo a ndzawulo leya wa ya direction de jeune et criança ação social hi kona hi landza a maprograma lawa ya siku leli ku fambelana na munhu wa mavabyi ya xikhumba lawa ma vulavuliwaka albinism hi endla a mintlhangano lomu makomunidadi ni lomu swikole hi gume switolo hi kola ka swikola lexi xa vaprofesori para va tiva leswaku loko va ta heta kursu la vona na makursu lava ma hambaka loko va hlangana ni vana lava swikole a tratamento la vona hi lini hi tlhela hi va ni nhlangano na association yena Mercedes lani ku tenderiwaka kona a vanhu lava vanyikeliwa maprotector solar va tlhela va hamba matratamento ku vuya vanhu va le handle va vuya va tata pfunisa a ku va ta hamba matratamento ina hi leswi swi tirhaka la province la hina
1: kutani a va dyondzisi hi xikombiso loko mi le karhi mi va alakanyisalana hi mhaka leyi ya vulema bya xikhumba va yi amukela njhani hikusa ntalo wa makhambi hi tshuka hi twa va ku education inclusive education inclusive kutani a vaprofesori va lulamile leswaku loko va fika ndzeni ka xilawu xa ku dyondzisa va kuma ntsongwana loyi a nga ni ulema leli la xikhumba va mu wona ku kotisa mun'wanyani loyi a kalaka nga ni na lona
2: va swi amukeli hi ku tlangela ngopfu lokukulu hi kusa swin'wanyana va nga swi tivi Maji hikwalaho ka mintlhangano leyi hi nga yi endla na vona va khensi ngopfu swinene hikuva va leswa va kalela kwa va ta vanhu ku tata vulavula na vona timhaka ta ku fana ni leto se hi leswi nga za endla hi hamba nhlangano ku ya vulavula na vona ni ku va na hi tlhela hi famba na vona vo lava va vabya xilema xa xikhumba i li vona va vulavulaka hi voxe
1: hi swona se mayina ni swipfuni leswi n'wina u kotisa ação social mi swi nyika ka vanhu va karhetiwaka hi nhlonge leyi ku fana ni mahokulu lawa mi ma hlayaka ni mafurha ya switolatolani ku va va ti vhikela miseve ya dyambu kunjhani swa koteka swa vevuka swi li yini laha ka tratamento
2: swa nono n'wanyana hi ku sapra ku va hi za hi ha tinjhela toda provinci ya noe fasi maja a centro leyi hi tirhisanaka na yona hini ho identifikara a vanhu lava se hi va yinkaminyara laya para va kuma tratamento va tlhela va tibeneficiara hi maprotector solar
1: va kona kumbe yi kona mindyangu leyi mi tshukaka mi twa a marungula ya leswaku ku ni vatsongwana lava va hanyaka ni ulema bya xikhumba va ha va fihlaka va va tsimba ku ya xikolweni hikusa vanga vadanisa vanga vakhomisa tingana
2: ankama hinga usungula.

0: ntirho lowu hi amukeli nomboro ya ku hlawanyana ku ni mibayiro mabari ku ni vana va matshamela lawaya hamba se hi sungule ku vona vanhu va humelela switaratwini va tlhela ni vatsongwana hi va vona na va tlanga switaratwini swi kombaka swa ku se ku va yi twisisa mhaka leyi
1: hi swona kutani a va ha va fihli
0: a va ha va fihli na mbi ku va loko va ni swikarhato va hetela va tata kombela ajuda hi va enderesi yona ra lani va fanele ku va va atenderiwa kona
1: hi swona se ku ni mhaka leyi a nga yi bala lana tatana Nyantumbu a ku ku tshuka ku endleka leswaku andyangwini loko ko velekiwa a n'wana loyi a nga ni vulema leli la xikhumba va bava va ni moda wa ku yala va kaneta va tlhela va hehla mamani va ku a yo tlulatlula tindlela a mhaka leyi yi ni khumbuza lisimu la mamana Anita Makwakwa a ku la kaya ku tswaliwe a Mxina ku njhani n'wina a sans social sense mahlanganayo
0: swa endleka hi swigava swinyingi leswo hikuva lexi endlaka loko munhu a vona n'wana wa ku a ni falta dimelanina a ku zala mamana a li yena papa ya nga na problem enkwanto leswi swi endleka ka voni vambirhi ku ni munhu lweyi a nga ni selula le ka lingana a party leliya se swi kumeka na swikarhati para swi twisisa majahalwa ni vanhu leswaku va za va swi twisisa hi tirhisana ngopfu ni makomunidadi hi tlhela hi tirhisana ni va Saudi para ku va va swi twisisa ni centrally maji hi kutsongotsongo hi ta za hi hlula
1: swi fanele loko bava na mamani va le xikan'we ndyangwini ku kuma swa ku a ku tumbuluki ya n'wana mamani a nga xurhi nyimba swa tshuka swi endleka mulumuzanaku i mamani a kalaka a nga khomi
0: i mamani a kalaka a nga tswalekiki papa yi sempera wa tswala majina ha endla mintlhangano leswaku vanhu hi va khwavela vanhu va swi twisisa swa ku a timhaka loko ti humelela ti ku ta va fanele ku hi vumbirhi va landza matratamento va ta tsumbula leswaku lwa nga na problema hi mani
1: hi swona a hi nga ringeni a ku twa a metramo hi tatana Afonso Chapeu a swona idrasi tatana Afonso
2: Afonso Chapeu
1: a metramo a hi nyambani a milosa hoyohoyo ka ndoka dokisani lowu mi nga vula yini swi njhani xiyimo seno mayelano ni timhaka leti ta vulema bya xikhumba ma yamukela a swikambelo vanhu va taka va consulta ku lava ku tiva swa ku swi ma hi siku yini la kaya ku tswaliwe n'wana wa matshamele lawa wa ku wa matihlo a ma tshamisekanga kumbe misisi ya ku basa kumbe a xikhumba xini swibawabawa swi lini Afonso Chapeu Hello, nyambani?
3: A ku tsangula ku bonga. Bonga, ndzi bonga matimu lawa hi nga ka wona nyamuhla. Hi tlhelo ka ku bundzisana hi tlhelo ka vuswiti leyi yi humelelaka hi tlhelo ka mahanyelo ya hina vanhu laha misaveni.
1: Hi ta kombela ku mi tlakusa mikrofoni, Idrasio.
3: Ndza bonga a gizi ka ku hi tshama hi tlangana ku mahaleswi hi tlhelo ka ta ku gondzisana ka vana na lava ku tswala vana va hi va ku basa hi xilungu va ku mbali benismu ma ku hina hi xi munhu hi xintu va le n'wana na va ku basa ma ku no ndzi wa ta fe ku bonga ngopfu ku a siku leki yi katikile hi fela ku gondzisa hi gundzisana mina ndzi nga ta vulavula hi tlhelo ka sika xilungu ndzi ta vulavula hi xilandi kota ndzi nga mulandi makhoni na ndzi presidente provincial da metramo ndzi wa fela ku kumeka ndzi defendera chumu lexi chikalaka chinga hi xona lexi nga xona hi lexi hi nga xona hi tirhaka hi xona hina makhoni lomu inyambani hakunene ku wave ni guwa liga ku nga lo albinismo wa kumiwa va maha hi yena mali ya misisi ya tirha maxilomu nyambani a swi zangi swi mahikile swo khwatseleswo hina hi tlhele ka matirhelo ya hina ya metramo a hi gondzangi swona leswo a hi swi tivi ho tiva ku n'wana na o tswaliwa na hi wa ku basa loko hi wa ku basa hi gundziselelo ya hina eh

0: swisukela la hali xakeni yo kare kokwani wo kare e wa tswalele nwana na wobasa atanza ligiya gizwa kota ku yaka wa ka dzukulo wakwe atswala nwana wa kubasa amwani wa tswala ka zale ivalandzelana he kubasa lezwa zwitiva lezwo
1: eswana se loko kutsuka ku humelela avanhu lava vangani akukanakana n'wina ku kotisa vadayi va xintu mi va byela yini xana hikusa tatana nyantumbulana a tekuni vanhu hi xikombiso va ringetaka ku va va hlambisa vana hi mati ya le lwandle van'wani va tirhisa munyu va ku hileswaku n'wana a para ku ve ni a ta tiya
0: ndzi bongile amagizi lawo hi fela ku famba na wona hi simama ku gundzisa maxikani leswi hi tlharigata matirhelo ya hina hina ya metramu a hi siku ba a tihlolo hi hlahlowa ku va dyi xikuntirha va ka mani hikuva hi n'wana wakwe a swi se hi humelela
1: kutani n'wina ma va seketela lava va mitlhangano ya ku dyondzisa xitshungu mayelano ni vuvabyi lebyi bya xikhumba
0: ha va gundzisa hakuva leswiya byi maheka loko laha lexakeni yo karhi lexi i xitsho xa ntumbunuku laha lexakeni yo karhi ya byi kota ku ya huma ka xidzukulwana ni ku xandza u mi wona u mi phela u mi xitiranyara u mi wona kota a munhu wo kalanga hi munhu wa swi kota ku wa mi tswala
1: kutani nakona ku ve ni nkarhi ku nga twakala leswaku loko hi vona hi xikombiso tindhawu ta ku fana ni tet zambezia va ku va leletiwa leswaku loko munhu a kuma a tihlu la munhu loyi a nga ni a wulema bya xikhumba xo basa a nga swi kota ku va humelela loko a ya lwandle a ya ku tsheveni a nga swi kota ku va kuma a swidluwani swa lisima hi ntamu amhaka leyi n'wina yi mi khome njhani ku kotisa ametramu a yambani
0: ndzi ta ve ndzi hlamula a kusukela loko ndzi tswaliwile bindzu yo tswaliwa hi papayi wa n'anga kokwani wo tswala mamani i n'anga a hi zangi hi zwizwa ku nga leswi swa swi kota ku maheka so a tirho wa wutsheve ku nga ku pexikara loko a lava ku pexikara a ve ni njombo yo daya tinjhanji misinya yi tirhaku u mumahela misinya liyani ya ku fela ku hala ha jiha ka yena a daya tinjhanji xa leswaku a va albinism va maheka nada a hi swi tivi hina va metramu
1: a hi swona a mitsheve loko a lava ku phasa hi ntamu bodi a ya ka metramu yi nga swi kota ku mi lunghisela murhi
0: ngopfu
1: swa koteka leswi
0: u kona murhi ti kona tinsinya ta tirha
1: hi swona se hi tlhelo la ku yantswisa matshamelo ya xikhumba lexi xa ku basa hi xintu swa koteka
0: a ku na murhi ku hundza ku murhi xipetara a nga tshameli ka mumu mu mu hlayisa khwatsi hakuva loko mu nga mu hlayisi i ta swi kota ku swa hi mumu a bola minomu a nyama yakwe yi vi ni swibawabawana swa ntima haku a nga hlayiseki n'wana na kaya maku loko mu karhi mu n'wi hlayisa wa swi kota ku saseka
1: hi swona hi khensile ku nga le khale hi ta nyika rito vana ku lorhelana kambe hi ta tlhela hi ya a Maputo lomu ku nga na mamana Albertina hi nga wa Assan Social mamana Albertina ku ni xivutiso hi nga xi vekelana xa ku yelana ni wutirhisi la maredi socials ma Facebook WhatsApp a ntalo wa vabava loko va vona vaminina lava va nga ni wulema lela xikhumba va va postara va tlhela va tsala marito ya ku xonga swinene swa ku heyi a sasekile ngi loko ni ngo mi kuma leswi n'wina ku kotisa san social mi swi vona ku kotisa swilo swinene kumbe i swa ku xanula leswi
2: khani mambo muyingiseti a maproblema lama enzixitiraka constantemente haleni ka provhinsi la hina a hi ya maredi socials i maproblema ya lomu mindyangwini ya ku xikora Sara wa nsati loko a tswalile un'wana wa matshamela lawa ya vulima bya xikumba. Ja leswaku a apostara a ku e muito bonita. Ey, iso swi fambelana ni ku lambe munhu wa normal o ka nga na vulima la xikumba a mugwela swo leswo ku se loko munhu a za ku gwela swa ku e muito bonita. Swi kona munhu swa swi ehleketiki. Ku ni loko hlaya ku ngunya, ku ni loko hlaya na swo sukela mbilwini. Se hi leswi hlayaka swa ku xigada xigava ni xigava i mhaka.
1: Hi swona. Se mayelano ni swihenu leswi swa ku vatsongwana loko va tswaliwa va le ka matshamelo lawa va nga hlamba hi mati ya lwandle va tirhisa munyu ni swin'wanyana ma swi kuma na swona leswo?
2: A hi swi kuma masiku ntshaku na li nga se na divulgariwa leyi ledzi le la nhlangano li nga hambiwa Cape Tower up a Cidade de Cabo. A swilo swinyingi leswaku vanhu va fanelaka va hlamba hi munyu wa mati wa lwandle. Majini komu xifundzankulu xa provinsi ya ka Maputsu hi tirhisana ni swibedhlele a hi va hi nkaminyala leswaku va famba a swibedhlele.
1: Kutani a xivuriso lexiyana ni nga xi vutisa lana ka tatana Nyantumbu xa ku a xidyana a xifi xo nyamalala hi n'wina ko tsa sans social mulini?
2: Hina hi swi tivi swa ka xidyana xo nyamalala hikusa a xidyana i munhu loyi a fanaka na mina ni vulavulaka la. A problema leyi a nga na lola so i problema la xikhumba swa ku loko a famba a xibedhlele a ta kuma morenta sawu ya leswi a fanelaka ku tikudarisa swone. Loko ku fika siku la yini la ku fa a wa baxara kumbe wa loko a vagwa wa va baxara wa famba ya trataeriwa gama ku khasa nkama afa. A tlhela lahliwa kota munhu ku fana na mina. Se a timhaka ta ku faneleto ti nga va ti endleka lomu mazona xirhekondi ta hi nga se na ti tiva ti nga se hi fikela hina. Majahi se intrivhira kazi ta ku fana ni lele.
1: Hi swona hi swa ku tatana Nyantumbu mamana Albertina a le a nkarhini lowuya va bava a va vona leswaku laha mutini loko ku velekiwile a ntsongwana a nga ka matshamelo lawa hi ku kanya ni ku yala a xiyimo xakwe a va ma leswaku va juma ni usiku va dlaya ntsongwana va mi lahla loko lixa va ku a nyamalalile.
2: Leswi a swi enceka khale leswi hikuva nambe minkarhi leyi ni nga kula yona mina a va bala leswaku laya ku ni munhu a ma matshamela lawa ma swo ka yi kwina hi mutivi hikuva vo mu teka ni usiku va mu celela na swi nga tiviwi hi munhu ma swa ku o nyamalala vo hemba a vo hamba kriminalidade.
1: Hi swona. Kutani loko hi ndhulelano ka masiku lawa hi nga ka wona loko va tiva swa ku a lahliwe ka ndhawu leyi va ya ka yo va tlhava ya va handza aka xawu
2: a swi voneki leswi a ka Maputsu a swi si na yi humelelela leswi hi swi twa ka maredi sosiyali ni lomu ka ku vana va vulavula maprovhinsi ya le norte purika swi hilahila swi vuya ngopfungopfu hi ku hala nambi leswaku va ku a xidyana ebolada sawumitu xi i makrensa xi lava a komunidade va ma endlaka para ku ti nghenisa ndzeni ka mhangu.
1: Hi swona.
2: Hi swona.
1: Kanimambu le ka 7:51 minutos muito sete lo interessante wa xano Maputo Gaza na Nyambane namuntlha kari hi bulaka hi siku la vanhu va karhatiwaka hi ulema la xikhumba kutani hi ta hanana ritu lana mana klore ta sukela hi Nyambane. Idras ayo leyo ndzava mfowethu
3: hi kumile zwotiso hi nga nazwo ka tshikhateleji hi ta vala hikwalo mu Nyambane hi vutisa bava Afonso Chapeu murangeli wa nhlangano wa Metra mhlangano wa tin'anga hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambane. Ba Afonso Chapeu lomu ka ku kambisa vanhu ku nga ku khenglisa ka tolovela ku mutirhisa a vanhu lava va nga ni udyani a ku loko wo karhi a chikela la ku kamba byi wuliwa leswaku kasi u kuma njombo kasi ku a michumu ya wena yi famba hi tindlela tinene nga u tirhisa xidyana a byi zala masiku ndzhaku u yi vona u yonisa ku yini mhaka leyi?
0: Ndzi bongile a xo sungula ku bonga mitirho ni tlhangani wa nyamuhla a ku va loko hi tlhanganile hi fela ku gundzisana a ku hanyeni ka hina kohle a mavunwa ma kona amawunu he ula ku hembelana amunhu a swi kota ku a vulavula nchumu wo kala a nga tshiki a wu wona maxina a fela ku ve a vula ku a cini xi ndzi xi vulaka lexi a cima hi xona hi tlhelo ka dirisa unda metramu hi matirhelo ya hina a hi zangi hi gondzisiwile leswo a swi tirhi a cini lexi xi nga organismu ya munhu a xi fambelani ni wun'anga hakuva loko u teka swilo swo yila u chela lahaya swa daya hi leswi hina hi nga gondzisiwa swona leswaku a njombo u yi kumi hi ku teka marhambu ya albino o misisi ya albino ho zwisa kwalomu ka ma-2000 4 2000 5 hi disinvolvement maxi hina a hi swi tivi ya a hi swi tivi a hi tirhi hi swona kambe ho hlamala na hina u tin'anga
3: hi byona hi ndzi ta hundza ndzi ya ka mukumbisi wa association Amora Vida u yi wunisa ku yini mhaka leyi yimahiwaku ni ku yi tirhi munhu ndzi ta wutisa wa san social ka maputsu kutani ka gaza i tirhi munhu mo mahaku wa wu hlohloteli andzimeni ya ku kumbela mhaka ya ku chipitiwa ni ku pimisa bya ku tala hi vanhu lava nga ni wudyani u nga ha va kuma van'wani vanhu va wulawulelaku swo tala bya ku loko va lava ku wulawula hi munhu a nga ni wudyani kutani wasati kumbe wanuna va ku a wanuna ni wasati wa xidyani va hambana ni wasati loyi a kalaku a nga hi na xikarato lexi xa xidyani se hi tirhi munhu mo mahaku kasi swa swi kota ku mbeta mapimisela lawa ndzimeni ya ku va tiva ku van'we vanhu lava a ku na ku hambana
1: bon aleni ka gaza a murhambiwa wa hina a fambile a hlengelile hi ndlela ya likunga laha
3: hi byona ka maputsu
4: ka maputsu hi kona
1: a swivutiso xi ya ka mamana Albertina Tomo u nga phinda swivutiso Idrasio
3: a ta va ti kumile
2: xa mayelana ni ku khendla hi swidyana
3: xa mayelana ni ku pimisa a ku hambana ka vanhu lavo ka va nga hi na wudyani ni lava nga ni wudyani hi nyikelele xikombiso xa ku a munhu wo karhi a ku a wasati kutani wanuna wa xidyani wa hambana ni wasati kumbe wanuna wo ka a nga hi xidyani i tirhi munhu mo mahaku wa wu hlohloteli kasi ku vanhu va tiva leswaku vonhle vanhu laha misaveni va fana ku hambana hambileswi ku nga ni ku hambana ni ka tihlongi leti
2: hina a provhinsi ya ka maputsu a ntirho lowu hi hambaka hi hamba mapalestra a makomunidadi a swikola nambe hi swi titwisan'we hi cheka hi hamba mitlhangano ya ku tlhamuxela hi va khwavela leswaku swi nga endleki amaprovhinsi ya hina va ri va kota ku hanya lokunene
3: hi byona a hi navela ku tisa ka association Amora Vida kani leswi Fernando a na ku a tshwitimukile a fambile se murhambi wa hina a swi ni lisima ku tisa kani leswi hi ta simama a ku tisa ka yona san social ka maputsu mitirho muni mahiwaku ya wuseketeli ka vanhu lava va nga ni xikarato lexi ha tiva leswaku ku laveka tifanele tinyingi kasi va swi kota ku va tihlayisa ku tihlayisa a muzimba wa vona kasi va nga humi swi londza i tirho munhu wa wuseketeli kota san social mo humahaka
2: a wuseketeli leli hi li endlaka a provhinsi ya ka maputsu hi ku ya mahlweni hi ku identifikara hi lava va nga ni matshamela lawa ya wulima la xikhumba ku va hi va petaka maasosiasao para va kota ku va va hanya va landza timfanelo ta vona hi tlhela kambe hi khwavela ni komunidadi leswaku loko va mu kuma a munhu wa matshamelo lawa na hina hi nga mu vonanga va fanele ku hi tisela yena para ku va hi mu yinka minyara lowu ma taka kuma matratamento ya ku kwidala xikhumba xa yena
3: hi byona hi ta wu tisa hi gumesa laha mukhacho
1: hinkwamo hi khensile langa
4: langa
5: wa losela ka varhandi wa hi ku phinda masiku ndzhaku hi amukelele kumbe amahungu mayelano ni ku khala ka vanhu lava nga ni nhlonge leyi ya xikhumba va kombela ku va va nga suseliwa kumbe ku pumbeliwa hambi ku amimirhi ya swa maprotector solar swi kumeka lomu mafarmasi hi mali ya ku na byala i ntirho muni a sound sociale hi wu endlaka mayelano ni xikombelo lexi
2: a leswi swi endlekaka ku va na vanhu va famba amafarmasi va xava mimirhi liya hileswaku vanyinga a va se na swi tiva swa ku a sound sociale a tirhisana ni ma-association lama nga ni materiyali proprio para xikhumba xa vona purisi va gama va teka mfambo wa vo va wu beka a mafarmasi farmasi u to xava u bu u tshama maja wu renta sound leswaku swi tirhisisa ku yini u fanele ku enca njhani hikuva va lava mali vo teka va ku nyika a va ku nyiki minawu leyi u faneleke ku yi endla khani ma
5: leswi ke kuni ma-association lawa ma tirhisanaka ni ya sound social
2: i nga yena centre de message lani i sedi bya kone lani ku tenderiwaka a va xikhumba xa nhlonge kusukela ka provhinsi ya ka Maputsu ku ya fika a Cidade Maputo va nga ni numuri leyi tlhasaka ntsengo wa mili 91 ya vanhu lava va tenderiwaka ja leswi swi endla hikuva na vanhu va kalaka va nga swi tivikiki lava swi tivaka ja va hi tlhasela hi va hi va yinkaminyana lomu va faneleke a va tenderiwa kona
5: a ku va munhu wa khalandlati wa ku va ku a nga ni mhaka yo leya ya wu lema la xikhumba a hlengela ka ma-association lawa i swini swi lavekaka
2: a ku laveki nchumu i ku fika sound social a fika tihlaya se hi teka madadji yake hinkwawo hi va hi gama hi lava siku hi mu yinkaminyara ka centro leri para ku a ta kuma a tratamento
5: a ma-association mo va lomu xifundzankulu Maputo ntsena kumbe tikweni hinkwalo
2: hi ko la provhinsi ya ka Maputo a Bairro Ndlavela hi yena hambaka distribuição para maprovhinsi hinkwawo a mimirhi hinkwayo yi fikela laha ka association leliya kutani yi gama yinkaminyara a maprovhinsi a ku sukisela lomu ku fika na mpfula ma famba a matiriyali
5: hikwalaho ka mapalestra lama ma endlaka nkarhi lomu yi endlaka mapalestra ka vanhu lavayani hambiloko mi hamba mapalestra ka vanhu lava nga ni xikhumba xa normal ma va tivisa leswaku yi kona mitlhangano leyi a lava va nga loko a tshuka tiva munhu loko a tshuka tiva munhu a nga ni mhaka ya
2: ulemela xikhumba
5: wa ma va tivisa leswaku va kota ku ya hlengela ka ntirho
2: hi va tivisa hi ku tlula mpimo hikusa a mayor foko ya hina komu provhinsi ya de Maputo i ku leswaku a vanhu va ku tiva lava faneleke a va tenderiwa kona nambe hi ku tirhisana ni madistrito lama nga kona la provhinsi ya de Maputo a tirhisana na vona hi va byela mhaka leyi swa ku kutani ku ni centro lani mimirhi yi fikelaka kona lani va amukelaka a tratamento i va tlhela ambangu luwa va dyondza ni makursu kulinari ya ku xtura i swinyingi va swi endlaka ndzeni ka centro leliya hikuva a li pfuna ni comunidade a li pfuni so amaprovhinsia
5: kambe hi xiyimo xa swifundza kolomu Maputo hinkwavo va fanele ku ya
2: a ka centro leli
5: va suka lomu swifundzeni va ya
2: a centro leli ku na ni masiku ya vona lama nga determinado para va tenderiwa va ku ni masiku ku veyaka va medico va le handle va va hamba un tratamento geral para todos para va ku va kuma a ku hlayiseka
5: a sound social yi na wona masiku lawa
2: ni nge xitipulari sweswi maja siku la segunda feira ni quarta feira i masiku ya vona va talisaku a va tlhangana ka chiya ku va ni masiku man'wanyana ya ku va na va famba maje na vanga ele com a amba tratamento vai ela quase levantar a matrata a material
5: isso é tranquilo está já a inyamban ca tatana Afonso Chapéu e tal o languena a metram logo muito suka muito aquela mono a TV sama calilho chaco e ni kumile kumbe sertarile ata swihlayisa swoleswa ku kumbe sertarile kumbe kumile a minchumu leswi swa munhu loyi a nga ni ulema la xikhumba hi la ku tenderiwa mi mu byela yini swi ni mi byelaka swona
0: khani mambo wa hombe hi tlhelo lego matendrela ku khwatsa xibedhlela o matendrela ya matratamento hi medicina traditional
5: hi medicina traditional munhu a twile leswi a nga switwa lomu a nga switwa kona u kumbe ka nganga yin'wani kumbe hi kwini a gama yena a swi teka leswiya a swi kuma lomu a nga swi kuma kona a gama a ta ka n'wina ku hi lava ku tata tenderiwa swa ku i hi ku hi twile swa ku i
0: hi tlhela ku u karhateka
5: munhu ku fana ni swo swa ku la ku khendla hi ta fananisa ala ku khendla a ya teka marhambu kumbe misisi kumbe matiko a ta ka n'wina i swi ni mi byelaka swona
0: a yi tsike swona
5: a mi se swi amukela
0: na dya se swi amukela
5: kambe n'wina swa nga ni tlhanganiwa tin'anga a loko mi tlhanganile ma tibyela tin'anga kuloni leswaku ti fanele ku ma hayini loko ku tshuka ku humelela munhu wo fanelweke
0: hina hi tirhisana xikan'we ni maphoyisa leswaku hambiloko munhu a ta fika a ku ndzi lava ku tlhendla va li tekani mali le mu yi lavaku n'wina mu nga mu nyiki ku tlhendla hakuva swa daya tiko hi wu mi byela mali hina hi nyika hi ga hikuva a nga ta hamangala haku a nga ndzi tlhendlisanje ku yiva byi le swa ku yila leswo
5: iso hi tlangelile hi gemeta kwala swivutisa hina Fernando Mukhancho
3: u ta ndzirivalela Fernando Mukhancho ndzi la ku tisa cin'we ba Afonso Chapéu munhu u tlhari n'wina kota tin'anga ga ku a munhu se loko a hi ni nyimba mu nga popola hi wu tlhari ga n'wina ga ku tlhahluva leswaku a ta tswala munhu a nga ni xikarhato leswi
0: leswo ku nga vi loko a ku byela swiya kaliyara a dotori gayani swi ku kaliyarile wena maxi hi marambu wu khoma khombo u na ni mavabyi yo paraku a ta tswala khwatsi tshungulela matshungula yo loko na khu ku ta chikela chikhati xo laha ku tswala o wu tsandza ku tswala ehe bya kumeka leswo koleka matshungula hi maha matshungula
3: ku ni mimbulo leyi wuliwaka yi nga wuliwa hi mamani wa san social a ka mapotso ya ku fela ku yi kumeka ku ni maassociasan va tlhamuselaka ku yi tirhisa leswi ni leswiyani hi tlhelo ka n'wina tin'anga munhu a yi mimbulo ya ku mi nga hlayisa vanhu lava a muzimba wa vona
0: nada hi hava
1: hi swona ni tshemba ku makondela mi ta va mi gemetile kwalaho naswona
3: hi swona
1: aha kambe tatana Chapéu lana wa ni tsakisa lana hi ku sala loko a vekeliwa xivutiso hi tatana langa lana timhaka ta marhambu a le a va nga nga swi twa kambe tatana Chapéu ni lava ku sindzisa ka wena laha a wu nga nga swi twa ka mahungu ko se Nyembani swa ku ku ni lava nga khomiwa na va ni marhambu ya vanhu ke lomu moveni
0: leswaku swi ta ku va khomiwile byi bya zwala porke leswi ya va yo khomiwa nawu maxi swa ku va ma kuma ku hi pera ku va ya ka n'anga mani a swi kona leswi a hi zange hi swi zile swa ku khomiwa ka vona poli hi nogosi yo karhi va nga yi kuma vona pera va famba va tirha zwabyi na va nga yi n'angeni
1: hi swona swi hlayaka leswaku ku ni lava va nga ni moya wa ku biha va kalaka va nga landzi a wu dayela xintu ndzeni ka nawu
0: amen umbitile
1: hi swona vana kulori a hi pfuleni tinqunga na ku va hi twa a wu hlengele lava yingiseti haleni ka Gaza va nga hlengela ka mabulu lawa ka 87-0051-333. Inyambani?
3: E86-79-59-167. Zipinda, 86-79-59-167.
1: É só, né? Maputo?
4: Maputo, E82-310-57-51. 82-310-57-51. Ka komba kuva ni mungiseti nga amukela mayeni chons.
1: Ai amukeleni Maputo.
4: Mungiseti lishil hoyo hoy.
6: Lishil sara.
4: Lishil.
6: Ha mina ni kona.
4: Na.
6: Ya kasema onele ya mina. Kusungura. Hala kutiva. Ama hungo la makhulungu aku kutalata kona. Leswaku a vanhu va busy vavasati ni vavanuna va swikhumba swa ku basa va nga tekani loko va tshuka va chada va le vatswali va lava ku tiva ka varhandziwa swa ku leswi i tiyiso kumbe mavunwa
4: iswa
6: ni vutisa ka luwa dokodela wa ntumbunuku leswaku va nga ve ni mavhasina ya ku va va prevenire leswaku a wasat ni nda va famba vaccine ra le saka anga tsali munhu wa ku basa ke lava dokodela va ti tumbunuko lava swinyingi va tirela swa hombe swa swinene va se tshwa ni secret le ya ku pa va kaneta michumu leyi va yi tivaka swa ku ya endleka a ku tshenja ku kona ya hetana hi ku tshenja hina vanhu mas ngwe mo kume medhi ku traditional ku gwa sapa apa leswi ya yenda nada masiku wona manyingi masaka ya hina masanyaka ku ya kanganga mateka michumu
4: nisa
6: anga swikuti ku itirisa vanyingi lava ku nwa kuni marambo desde muito tempo no idos loko vana keti sala ka pahera pra yantira de kanganga ai tirela swa hina. Mas se ninguém na sua nas não tem nada tá tumbo no cu tá tumbo no cu aí tira lá me chama nem isso. O problema dos outros médicos tradicionais tem muito segredo e as vezes não era necessário porque é uma rambeava do que a base uma rambeava vai ter salido se tire para fazer mais chama de ele como meter me chama nem talvez ela tenha salido medicina legal. A gente toma rambo, né, Jalimê? Boa, né, Jalimê? Boa, né, mal, né, Jalimê? Mas tem uma droga dela, vai surungo, vai muito claro. Vai ter essa mesmo. A pingate está lá, não. Vai surungo, caminhando, vai banhar aquele angate. Para que o dame venha na mão.
4: Isso.
6: É claro.
4: Isso.
6: Já, mal, né, Jalimê? E isso não vai acontecer. A moça indica, vai ser aquela mina. Dizem que... A fama até que assim, mundo, chuma com a nanga, já chega... Ele está mostrando isso, mas ele não tem a saia, a gama e a cufa. O problema não é ninguém mesmo.
4: Isso.
6: O problema do nosso médico tradicional é de ter segredo.
4: Isso.
6: Nunca, nunca vai te dizer que isso tu faz.
4: Isso.
6: Yeah. Até logo no curumira com birra. Não me compre a rivaleiro. Ninguém não me dá ninguém seta.
1: Isso, né?
6: Médico tradicional não me compre a rivaleiro. A menina não dá, na fava vai me dar algo do lado.
1: É só.
6: O segredo deles, o mal deles. É.
1: Ele está com ela como em sete a catacanha.
6: Não sei, claro.
4: Ele está com ele, Dona Alberto. Já se cansou.
6: É, carmão.
1: Isso não como ela vai em sete, deixa eu ver a catacanha, eu vou ler a amfuquene, eu vou ver que ela
3: lava voltar.
7: Bulana Papai Francisco Agapito Kamburi Mabawula Shishururu.
3: Bana hiti shoku, ungali hisili. Hichi hichi utisu chawe.
7: a swi khali ni nga na xi tili papayi loyi wa nyanga loyi a nga hembeli vanhu ku a nga va nyiki mimurhi va hlanya heyi vulavulani khwatsi ni papayi loyi wa nyanga loyi a nga hi poyili hina porque va

0: Gaza. Alo.
1: Lishile mkhanswa.
0: Lishile itembe.
1: Hi uvula utisile ungena papa.
0: Ngena makhela.
1: Showeta switichi swinharhu Maputo Gaza nyembani. Showeta a va rhambiwa. A swivutiso swa mina hi lexi. I nga ve Radio Mosambiki loko i lava ku vulavula hi swilo swa ku fana ni ku khuluma hi vanhu va ku fana ni lava hi vulavulaka hi vo Nyamuka va Albinism va rhambiwa vona vanhu lava mara va ta vulavula hi voswe leswi va hanyaka ka swona kumbe ko rhambiwa mina Tembo ka ni nga na a problema la pele ni nga swi tsani a ku a hi ta tsaka hi twa a swi jana swi vulavula hi swoswe va ku hina hi hanya la ku i a mfumo wu hi hlayisa hi ndlela leyi a swa tizeri a ni ti kuma ni tendera
0: hina ka Tembe Devoka u nga hi kumanga eku sunguleni ka nongoloko hi vili na tatana Nyantumbu lana wa Associação Amor à Vida a vulavulile hi yexe o tirhisa telefoni hi mhaka timhaka ta ntirho a vulavulile hi yexe
1: a ni problema da pele na yena
0: uh-huh.
1: Oh, now ni mutuile no ka ni nga tivanga swa ku yena a ni problema da pele masi ka umbiri futhi a lava va medico traditionale va ni xihundzia xa swikulu swinene a swa ku la ka radio lava nge bali hambi ni ka tirhisa va nge bali va swi tiva timhaka leti ti wulawuliwaka tiko hinkwalo leyi a vana va nge tshuki va phunta va rhwalela marhambu va ku va la ku ya ma tirhisa swa ku karhikarhi ku ve a ma tirhisiwi hi tinyanga so kikomu voho va ni xihundla va ni doctrina la xihundla xa voho a va nge yi gweli ntiyiso mas va yi tiva ntiyiso hi ugamo na mina na tikondenara hikusa ni wulawuleni ni tikulisanyana nkama a hi tiveni ku ba tihloko loko hi vulavula na ka radio leswaku hina va yingisa tispara na nkomu
0: Maputo
2: ta harindzela ka komba kuva helena yena Maputo hoyo lishile lishile
3: Salomonstoy
2: baba stoy
3: ni khuluma hi tlhelani xiboweni professor Mwamba lawushale swimina leswi ati nyanga akuna ntirho wun'wani wa munhu wa la misaveni kwalaho ku nga na xihundla ova ku loko munhu nchumu a nga hlangana na xona a nge xi fakazi ku va a xi tiva mina ni miyingiseni hi ntambu wa radio a lava va kumekaka ni marhambu ya swibyana na va khomiwa na wona va khuluma leswaku vona va famba na wona a Tanzania se a ni nga swi twa swa ku va khomi changana va ka Gaza na ni marhambu hina hi fanele ku va hi pfumela lexi hi xi tivaka hina mina ni chayeliwile ni kumbe kunyangeni kaya Manjakaza a kaya ka nhlala la khurulela leniya na hi hanya hi nyanga a hi tivi leswaku a wu nyanga na patana ni rhambu la munhu hi tiva leswaku ku patanisiwa rhambu la xihari ni endla leswi ni endlaka swona ni nga rhambu la munhu sweswo wo jijimbeteliwa hikuva a wu nyanga vhela ntumbuluku lubyi u lava ni hela ku sala wu khome hi mintsele khalimana
2: Isso, ele tá aquele.
0: Inyambani?
4: Kati zweti titi.
0: Eta yamkela ka Gaza.
4: Kuni moingise ta.
0: Alô, Lishile?
4: Ni ma yamkela.
5: Ai, shee, baba, nani ka jo?
0: Oh, come on.
5: Bona nama. Ai, shee. Alô?
4: E bola na mano kumeka kwe.
5: Mashishi Leonardo.
4: Vaka chutisi kutani maone.
5: Oh, kani mambo. Eh. Na bonga isiku leji kasi munyika ko a matimu lawo.
4: Finara radio. Finara radio.
5: Oh, kani mambo. Eh, ndiku na bonga kasi hi matimu lawo munyika ko. Chibganya muntha. A ni dzina legale yi claro ngofu. Masiku hi tuka laha ka basha peu. Hi xinyingi lexi yena a kalaku a nga xi wule hi lisine hakunene hakunene a munhu wa badya asuka ayaka medzi ku

0: traditional ani mabaji ya kufana ni HIV sida ya kufana ni HIV sida ya tuberculosis vamu balasha makufa loko aya loko mutira mbeta vakufamba hospitali kusunguleni vai vamutira sha makufa vakha vamujena soko ha wena no yanga ku anga kunyika makufa la hi fulani makufa la makuma ekusepa pa wena afili sha ku yini avana aku ula lisini zauna verdada avana lisini amarambo wa mativa ekuta vange gaso ini lesha ku avama hejomo hemba kuni vanhu vakutala vahlanyaka hi swona kuni vanhu vakutala va ya ku va ya ri minandzi nyamuntlha kuni ku ganya ka madejani ya praxi ya madejani va swi tiva la kani mambo
1: hi swona hi khensile hi ta basopisa vangisiti lana a hi vulavule hi ya tram a hi vulavula hi timhaka ta albinismo hi nga humeni ka nhlokomhaka mahlayiselo ya vanhu lava va nga ni ulema leli la xikhumba swa twala a swikhalo swa vangiseti kambe hi nga humeni ngopfu ka nhlokomhaka alo mwingiseti ka lukunga nada loyi a biroda a wile maputu
2: kumbe ku pfuxeta lukunga 82 310 5751
1: ni ta sindzisa ka gaza alo lexile
3: rixile baba
1: hi bula na mani
3: loyi hi mahefe a yi nyambani murhombeni
1: wo tlhela wu vuya
3: no tlhela ni vuya ni wo thomuka wa hombeni
1: hlaya
3: ni wana ku tatisa leswi mina ka party ya metram ne a ka party ya metram lexi xi khomiwaku loko hi ku nghana na ku ri laka ku tiya khomiwa hi metram hi loko na ku ri laka ku aka lixaka lelo a n'wana na lweye na ku ri laka ku i yo ya yi lumbetwa ku va ku loyi i n'wana wa wena loyi zo swi kota ku a ya khomwa leswaku a hi n'wana wa laha ka lixaka lelo jehovha ka mamani lowa le ka mabuti ka sosefange albinismo mhaka leyi yo tirhela ngopfungopfu kwaleyo ka maputsu leyi a hi swi tivi swaku kumbe hi lomu ku nga ni tiko ntsena ke a musambiki wa kona i kwasa yi baka a kusa lomu hi nga kona yi nyambani lowu a hi ku tivi lomu ku nga kona va lbinismo va nga lomu vo hina a swilondza va ve na zona uke tudu kambe ni loko na ku ri laka ku u ya u ya tshikela ka hasamvuvu yaleyi ya kona yi yaleyi ya lomu rhumbeni a xi kona mitatingo lexi ximaheka ku xa hi wa kombela ku ve ku a mhaka leyi yi bralixera koto lomu ka tiko bya muzambiki purke a va albinismo van'wanyana va karhi lava tshikele ku va fa masiku ya wona ma nga se jikerelo hikwona a ka wusiwana ngopfungopfu amatlhaveni i fambile mahese murhombeni xao
1: hi swona
2: lexi sala na mani mikwini
4: ni le kule ni le ala mahaxi patala mahaxi
2: oyoy ni mani vito
4: vito ni le monteiro
2: monteiro
4: mhaka leti eti ti vulavulaku ta va timarata
5: ku la ku hafina rarada
2: ale ka vutima
4: timhaka na tito leti mutivulaa ta khale ta khale ni khale vona lana ku ni bava le wa radi musambiki ya nyembana a nga vulavula leswaku a swi basisiwa nga xivutisileswi a nge ti a wansati wa xidyani ni wansati wa xinina va fana ke a nga hlamuliwanga a ntawu a lixaka leli la lixidyani leli a ku tala ka swona hi swo swa ku loko u xi vona u tshikelo u xi nyenya ya u ta xi twala ande loko wa u a muzimba lowu wuyana u wonheke ku la ku hi nawulava nampoti va ya ka mapartila ya tihlampi ni gamile
2: hi tlangelele ngopfu swinene mavonelo ya n'wina ni xona
1: nyambani
5: a hi se kuma muyingiseti
1: hi swona ka gaza lexile
6: haxeni bava karinani mukacha
1: lexile tatana
6: khuluma na Lopes Francisco Mondlane xitaliwa xa Baradu Lipomba Dzongweni kambe xo xa lomu ka maputa
1: nghena makena

0: kusungulani lota astitution haro mapoto gaza na inyambani ni watu wapae wa hina wa mamani wa hina wa hina wa wada kubada patata izu kishati makali shivuji susha mina shagu sungula ile nikola ka sikumbale susha kuyambana shana kishanga nilu Nika chela ninge na kasha umbiru shako, anchanganu loo wakubenene kutendera ashikumbalishi. Wawa nchiza mabutu, uti mbangu yungu atika nivel mondiala anga amutambiki porikilugu, yusi ambela tikonja. Soto wala aleno mabutu, aga gaza, ainganga shika, probre atikwenda milela zongweni, iwa nyingi la wawa anyaku, eka shikumbalishia. Manje agunga ngatsuka kuveni siku la kuveneni kumachana vatenderiwa vaye vaya hospital vaya kwini avanga ngatsuka kumbechana kuhumoko famba kanda uya so para kuveneni uya uya tenderiwa asikumule vanwanyani vho mashlonza vanwanyani vho maini manje a hospital vaya kola kungani va med sena hina a hikombela ka vona varhangeli va hina leswaku ah xana anda ule yo vantsinza maputusa amaputu yikona anga musambiki ntena ke ni tsuralana hiri valeleni swine hi ti makaleti a ti vulavulaka antiyiso hina vana va musambiki ya xaniseka kumbe a vana va tiva matiko ya xaniseka kusa hi ngo swi thota ntiyiso va bava va hina lava va hi tenderaka va matraditionali aka kunene a va hi khapuxeli ntiyiso porke swa karhata so ke veli a wu nge teki xikhwa u ti tlhave hi hoxe hi wexe va swi endla a swilo leswi va swi tiyanga a munhu a nge ya susa marhambu a ku a ya ma tirhisa na a nga byeliwanga hi lweyi a nga ya mu tendela hi nchumu lexi ni nga ya ku veneni ni veka xona ni ku kombela rivalelo ku heyi va bava maidla ya n'we a nkama i wutsongo kambe loko mi nghenile miheta nkarhi wina hi ku veneni mi vutisana mi ku yini mama hi nyika a 30 minutes hi vanyingi a hi ngheni i xitolo xa hina khani mama
1: hi swona nyambana
2: ku ni muyingiseta nga pfukeni hi bula na mani u kumeka ku eka kona
3: ni kumeka le nyambana
2: ku eka kona
3: mina Samuel
2: Blue Finara radio mungana mwingisiti tima radio I zwan he phone
3: ya I pana le fuwetu mina ndzi la ku tiva lezaku
2: Finara radio a radio yima haku akama ulaula ku zwipinda zwikhe zwikucholopetela ku ulaula Finara radio o tima
3: Zila kuhula lezi. Tinyanga. Ya wale nomu kama telefoni, ma mensaje, huko na mina zatira. Ati sorti ni yini.
2: Alo mwingi sete. Hey, atu tumukiri.
1: Yeshan.
2: Va ingi sete. Ahi zwane ni kachumchingu. Loko hifona. Hi fanele akuva hi zwa hi Finara radio kasi swa swi kota ku hi zwana ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani kumeka kwe
4: bula na valoyi a kusuka zavala makomani
2: siya cuutisi
4: a ndzi na cuutisi commentary
2: hi zwona
4: hi bava loyi wa nganga nga kona laho a vulavulaku swilo swo tumbeta timhaka leti va ti tivaka alisini leswaku munhu a nge humesi xihundla xoxe xakwe a ta za a ya fanga wulanga na xileswi va swi tiva a tin'anga leswo hi vona va rumaku a vanhu ku famba teka marhambu va ku yini yini ka kusuka swi timile leswaku bya bindzula kumbe vo hlupha vanhu basi a ni swi tivi xa leswo na xileswi swa maheka wa swi tiva bava leswi Agora, ikhelela vali binishi mu, na mina ndzi yima ni va yingiseti lava nga tshangana va vulavula ku programa leyi zwalaku ku yi kona mabuti yo va swidazi. Ma la ku vhumela ku a minchumu yonke yi ni masungulo ku ni la yi sukelaku kona. ita yanza ita chikela owa lezaku ita kunwana azizi na ifile ingata zviona manje ita chikela hambe masurujia amangalikona lo mukhali aya kwa mapuzi mazhani namuhla mayene tili tikugoda kamamba
2: kambe uti hula hula kusuka kwi
4: kusukaza vala ama komando
2: bungile
1: eswana oitaras 29 minutos vem sete enga umeni kanhla komaka e bula hiti makata ulema dra xikhumba xo basa inswini faneleka kuva swi endla kuva hi hlayisa timfanelo ta vanhu lava ematshan'wini ya kuva hi va hlambula kumbe hi va zonda xana ke hi nga humeni ka nhlokomhaka allo lexile
5: ni la ku tatisa ka vayingiseto ku vayingiseta khwapi na ku hlakisa bahaxa peu mhaka leyi va yi vulavulaka swa ku anibinism wa tirha wo khumba marhambu a yi zweni khwapi madoda a nga kona ni wo wun'we munhu loyi a nga ti avi a khomiwa ni marhambu a ku i yisa n'angeni ya lomo musambiki lowu nada a ri i ma yisa n'angeni ya handle a hi vulavule nchumu lexi xi tivaka mutsikeni papayi loyi a rambu ka munhu a ti tirhi munhu leswi tivaka munhu hi swin'we efambeni
1: inkomo
2: Maputo.
6: Mavuno. Nina genu lava kuna wena. Sanguli kutirisa unyanga. Milo zindi tisenta yitinga. Nina tiri wakona anzanga. Nitiri wa marambu ya munu. Alishnishti waka. Unyanga la misinya. Nishi saka shanya ngonzo ane. Ile finishti waka shikirela munu. Kungawe kona lwe ashti waka majiringa sushare nitinyanga kwato.
2: Esha.
6: Kasi ale shakule ni tolo wako ashijana shonya malala. Ale timakata kuweni awakale. Loko afa abanga mulahle bana batongwana bomboso ala tshwila abona khane musiku vanga ve tshifananiso vakwa ayo nyamalala ke singama ntwaso
2: msha
6: mam
2: etangelele tsala andzela ku nghenelela a wu rhangeli ka n'wina kumandanti mukhacho loko a hosiya xikhati xa ku va ta hlamula a va loko ku pimiwa leswaku wa xikhati xiya xo koka ku ya mahlweni Fernando
1: iswani kutani a mapimelo ku va va sungula ku yangula swivutiso
2: hi zona
1: iswana a hi yeni koseno Tatana chapéu. Acho isso um tal wa swana na acho kongo mangwena seyo, leswi minga tsala a hansi, minga swikota ku va miyangula, moyangesela ka nhlengelelo wa kunyika alisima avanhu vanga ni a ulema lele la xikhomba.
7: E kanmambo hi tlhelo gama gara de Mosambiki nyambani Gaza Maputo. E a programa le hinga ka yena le akula ka va amukele va swivutiso ho zwi nghenela maxikani leswi a tinganga hi ku tirha hi tirha lexi xifeleko xi hanyisa munhu hi tlhelo ka ku vulavula hi marhambu ya vaalbinism lomu Mosambiki kwazi ndzi nga vula ku nga lowu a hi swi tivi xi to va resumire porque va kona lava defenderaka vakona lava va vange hi matirha a va hi kombi a nganga leyi yi tirhaka hi marhambu ya vaalbino hina u hi kona hi rindzela ku va hi komba ku mupresidente da metram provinciali Afonso Chapo Vilankulu loko a mi kuma a nganga liya i 84 a ya mina numero 42 47 610 87 98 33 0 95 a ku nganga mani i tirile mani hi marhambu ya albinismo ndzi hundza laho a cha chinene ku ve hi akatiko hi ku rula ku hundza ku hi lumbetela na michumu yo ka yi nga wuli chumu hi lexi chimahaku a tiko ga hina gi borela ku ve na a tiko ga hina gu hluka gu kula hi ya ha kucetela michumu yo ka hi nga yi tivi a nganga a rambuka munhu a gingheni hi tirhisa ku khwatsa hi xifananiso xi nga wuliwa hi bava Alberto a xisaka xa nyamunghondzwani i nyonyani liya yi rhwalelaka tinsinya yi aka xisinya hikuva yi tlhanganyisa tinsinya ta tiko para ku hi kuma yini a va karenti vutirha na vona makulu lexi xi tshwandzi hambuswaku hi tlhelo ka marhambu ku ya ngangeni a swi kona ndhawu ndzi bongile ndzi Afonso Chapo Vilankulu president da metram provincial muito meu obrigado resume
8: papa e Chapo ku ni xivutiso xi nga endliwa hi muyingiseti wa ku sungula haleni na yena hi Alberto haleni Maputo aliva leyi a swi pfumeliwi o kumbe swa yila a ku a va albino vambirhi va tekana hi ku loko va tshuka va tekana a va kumi vana swa yenceka
7: khani mambo wa hombe eke lomuka xitori xa hina xa ku hanya lomuka xitori xa ku hanya ndzi na ni 63 anos de vida a ndzi si xiwona xijanda xichada ni xijaha koloni a ndzi si swiwona maxi a xijaha xa wasati xa chada ni munhu wa ku kalanga hi xijaha a xijaha xa wanuna xa chada a wasati wu kanga halbin va tswala vana va ntima
8: ha tshemba leswaku se a xi twile a yi kumile hi nhlamulo
7: a wu kumile
9: vatala vana va ntima lava chadani vitolanini mun'we wa mori avida a ya dara mapalesa na nsati wa yena xijana maxa vana va vona hi swijana
7: urkitemela
9: nina ki no mpinta ku ri i u mapisi wa normal no ni teni nyuma deficiency
1: hi swona hi tata kosive Maputo a ku va mi ta hlamula swivutiso leswi nga vekiwa ku elekela ka nkarhi lowu
9: mayelano ni timhaka ta association loko va a va a ri ya vayingiseti va Nyembani ni Gaza ni lomuyani ka mimbangu ya kulu mazona xirhekondi da xi va ku a va na swona a va protestan ya xikhumba va ni razan'we hikusa loko mi nga na association lavanhu va matshamelo ya swilima swa nhlonge ya xikumba mi nge makumi materiyali maxi ni zortela leswaku a maprovhinciya lawa a ma enci ndlela ya ku lavetela vanhu lava xihlonge ya xikumba va va tlhanganisa va hamba a association va ta pfuneka va ta kuma ku pfuneka a mpfuno lowu a hi wa provhinsi ya Maputo ntse wu lava ku pfuna swigava swin'wanyana maprovhinsi ya man'wanyana khani mambo
1: hi swona se mayelano ni timhaka ta mapublicidad lawa ma sukaka ma twala munhu a ku mina swo karhikarhi na daha na pfunisa na nyika njombo naswona wu leya swo ma swi sola sen asan social
9: a swi sola maxi hina swi nga nga hi tlhasela hikuva hina va metramu va hina laha hi tirhisanaka na vona i vanhu lava sempre mativhidadi laha hi ma endlaka hi va peta kona para va kuma yini va kuma ku haxa a timhaka va byela a komunidadi
2: wa navela ku hlamula xivutiso lexo Afonso Chapeu
1: sese tatana Chapeu mhaka leyi ya ku u tshuka u tshamile ka foni ya wena ku nghena mesaji hi ku ha mina hi mina nyanga mana manyana na ku nyika njombo ya ku entirhweni u tholiwa u kuma njombo ya ku u chada wansati kumbe mu nga hambani swilini
7: khani mambo khani ma ndzi wa bayiseka ku feku hi kuma ndzi hlamula mhaka leyi
1: yoleyo
7: anganga ya ku fana ni leyo ya swi kota ku vi na hi nganga ya ku hemba hakuva loyi a ku tiva ku tirha i mahewa hi ku ve a tirha munghana swiya swa mi humelela a mi leletela famba ka Chapeu loko a ni tirhile mavabyi yo ndzi hanyile loko yena a ku mina ndza tsala ka mesaji ngone ndza ku tirha hi telefoni a munhu ka ya ha mu lava hina va metramu a nivile de ruvuma mapuito para ku himbeta a xikarawu lexi hikuva vanhu vo honetela a timali tabyi hi ku famba va halatela ka lava mawunwa a hi va lavi loko u yi kuma nganga leyi yena yi wulawula ku ya le muka gaza ya le ka maputo ku na ni madiresawu ka asosiasawu ya metramu provincial ka da provincia nta hi nga yi nghenisani numiri leyi a ku mina ndzi lava ku tirhiwa para va mu khoma munhu loyi amen
1: hi swona wa ni tsakisa tatana Chapeu hi kona ka magamele ya wena u ri amen kambe hi ku hetelela lana hi kwihi a ku hambana ka marhambu ya munhu ni misinya ku fana ni swiharhi swa nivhele ya vanyama ngondzwana hikusa ntalo wa vayingiseti laha va nga ndlula eka wunyanga va yala leswaku marhambu ya munhu ma nga tirha munhu kulobye
7: swi leswaku yila wa hombe laha hi tirhaka wun'anga a ku thuka u ti tsema hi mukwana a khata wa wena u woneka wu swi tsika leswiya hako a ku ngheni khata wa munhu ka ku tirha munhu ya loko munhu a ku a marhambu ya munhu ma nghena ka ku tirha munhu a munhu gaya o swi lavetela ku lava ku tiva vuxokori ka ku a nganga ya tiva o a nganga yi tivi hi na tin'anga hi kona lava hi gunzileko hi kona lava hi nga kona mabandleni hi khongela hi lava swinene ka vanhu purike hi ku tirha ka hina hi lwa ni wutomi ku hanyisa vanhu ya swo tlhe hi teka marhambu ya vanhu hi ya hi ya patsa ni misinya i lava ku hanyisa munhu ka u lava ku daya u lava ku daya makona chahombe ngopfu a munhu a humi ka maduvida hikuva ku na ni mabandla hi to khwa hu tlhele ndzhaku lawa ma fambaka ma tirhisa mawunhu hi ku khongela ku mobilizara xitshungu chimbomba chi nga tivi tin'anga ku ve hi na tin'anga hi kona hi lwa ni ku hanyisa vanhu makuva maigrexa ya lawa ya wonawu ha kombela leswaku a ma hi rivaleli ku huma maigrexa hina na hi tirha wun'anga hina a wun'anga i tumbunuku a buku gita lomu hi le handle gitagita hundzulisela vanhu va va hembela va fa aka makarala ko hiku laha ku fa i we Chapeu ndzi vhuni ndzi ni ku vhuna rini purike u hlulile chichini halleluya
1: hi swona leswi balaka leswaku handle ka tinyanga ta mavunwa ni u khongelela mavunwa le koho
7: proibi muta xipesoas va ku mu nga yeni tin'angeni u ni hanyisa ku yina u nga xipitali
1: ni loko a file va ku u nga mahi timamba
7: va ku u nga mahi purisi va ku hina tin'anga ha khoma makufa marhambu ya tihlolo ma wulaka hakuva ku na ni malumbi ni bimbi ni mhuti ni mangulu swo tlhela hi tlhanganyisiwile na vakokwana va hi gunzisa a ku loko a mhuti yi vhukisa ku ni malumbi a misa ku yi dawa hi kufa hi makufa ma ku hi swi khoma hina hi hundzulusa va hanya vanhu hi misinya
1: kahlekahle i nxini lexi xi endlaka ku va munhu tatana Chapeu a le ni ku kholwa ka leswaku loko a ya vhumbula a munhu loyi a nga fa a mi susa marhambu a nga swi kota ku ganya a nga swi kota ku humelela a vuya a yengiwa poda a nga lo Mosambiki a ya ka matiko ya le handle manigeria matanzania a ku a ta vuya ni rifuyo a ta vuya ni a ganyile i nxini lexi xi nghenaka ka miehleketo yakwe
7: a munhu luya ndzi nga ta swi nghena wa hombe a ndzi swi tivi
1: kambe wa swi twa swa ku va koho va ringeta ku ya ku khendleni naswona
7: kwaseyo andzi si zwona mina ndzo zwa okwase zwibye bula kukola
2: masiku basisa loko hi utisele xungetano hi marambu ya vanhu lava nge marambu a marambu ya vanhu lava vanga ni ujani vanga ni kulemala a tshikhumba matira kasi ku basisa a marambu lama ma tirhisa ku n'wina ka tihlolo marambu wahi marambu ya yini la wena
7: hi tirhisa tifutsu hi tirhisa marambu ya a rambu ka khumba i nga nguluve hi tirhisa malumbi i rambu ka xipene hi tirhisa tifene sati ni nuna hi tirhisa mazuma ya bimbi ma nga magizi ya vafe hina hu tirha ximitirha loko tihala ka tihlolo hi ku byi vula leswi wa vabya hi leswo ihi byi vuliwa hi yini hi marambu la ndzi nga ma wula
2: ku afton wa yi tiva mukhacho
1: nada
7: makaku grandi
1: hi swona se a loko hi tshuka hi twa ka mahungu seno swa ku a n'wana wo karhi a ti dlayele vatswali hikusa a va pumba wuloyi leswo a marhambu lawa ma swi kota ku khoma a wuloyi ka vatswala
7: ndzi mongile a wuloyi a gi kona solanga swikarato loko u ba tihlolo ti ba vhuri a ti wuli swa ku a vhuri ligiya emutswali wa wena so hi mawulawulela ya munhu wa swi kota ku awula ku a hlolile zinuka ku leyi i kokwani wa wena o yena a wula ku nga lo mina a kokwani wa mina i na ni chiviti na mina maxihina hi wula ku nga lo ku hava chumu so ko va ni khombo a ku rana ku wu tiriwa mahazari lamo loko i hazari wa tiriwa munhu
1: leswona kutani hi ku hetelela tatana xapewu na mama na tomu hi fanele ku va a vanhu lava va nga ni a wule malele la xikhumba xa ku basa leli li nga hoxelaka a misisi matihlu ni swin'wanyana leswi a nga swi hlamusela lana tatana nyantumbu hi fanele ku va hi va yamukela swa nga vanhu hi va rhandza hi va nyika timfanelo ta vona leswaku va kuma a ku tshamiseka na vonavo hikusa va fana na hina
7: ku kombela a tlhangano lowu ako tlhangano lowu a wu kateki hi simama hi na wona loko lomu ka lembe u huma kan'we hi nga ri vakiwe lo masiku lawa hakuva xiko xukarhi lexi hi gundzisaku lomu ka tiko hambi ka ya hina vatirhi va medicina traditional hi fanele ku ve hi hlonipha a n'wana na wa ku basa hakuva a hi yena hi leswi ni ngunguluwaka a nga mahisisa swona ndzi rhangile ndzi wula laha ku laha ka lexaka yo karhi bya byi kota a ku ve a khata wo karhi u ya wa huma ka zukulu wo karhi o zukulu chinguwa kani wa mutiva zukulu chinguwa anta wa swi kota ku a tswala libindu kambe hi ku tekelela hi khata lowuya wa vakokwani bya maheka leswo maku munhu a nga swi koti ku kalanga hi munhu hi ku wa wulawula wa ga wa murhuma maku a xa hombe ngopfu ku hi mahayini hi va khoma khwatsi
1: hi khansile maputu
9: kani mambu vayingiseti provinsia nyambana gaza maputu ni khensile kunene a hi zameni hi tindlela hinkwato ku khwavela xitshungu hi va na mahanyelo lamanene lawa hi fanelaka ku ma endla ku va hi pfuna vanhu lava xihlonge xa xikhumba xa ku basa para ku va va tiva leswaku a wu lema lebyi va nga na byona a hi swa ku swo humelela vona ntsena van'wanyani na vona swa va humelela maxi va fanele ku landza a medicina conventional leyi taka kota ku va yi va pfuna a mahanyelo manene leswaku a xikhumba lexiya xi nga kumi mavabyi lawa ma hlayiwaka swa ku yi kangu hikuva switsongwatsongwana swi va swi vonaka lomani ka swikhumba lomuya hileswaku a va ya mbali timpahla va pfala xikhumba a va ya mbali a swilembe hikusa vona nampodi va kuma a mumu kutani hileswi endlelaka va kuma mavabyi manyingi va za va kuma kankurudapele kutani a heni mahlweni hi va khwavela leswaku va landza a wu dawu hi kona va ta ka pfuneka kona khani mambu ni fambile
1: hi swona hi khensile hi ndlela leyi ke muyingiseti wa ku rhandzeka hi fikile a magumu lana a ka mabulo lawa hi nga ma vekisaka malandza ka ntirhisano wa xiyani maputu gaza na inyambani khani mambu ka tatana afonso xapeu wa amitramu hi xiyimo xa inyambani mama na albertina tomu Geração social?
9: Albertina Dombo.
1: Ah, Dombo.
9: Dombo.
1: Matarias. Mamana Albertina Dombo, uma mulher manena. O gênero ação social, e chama Maputo Província, Caminterulei, Angatangela Caiona, na Associação Amor à Vida, e coloca Florencio Nhantumbo, Lue, a Kumekile, em Lela Yalkunga. Congue bem que sete, estava aí, Sequetile, estava aí, Punanile, a Kuvai Sequetela, a Timfanelo, estava em Lava Vangane, a Ulema Lele, Lashkumba, Lechakunavanau, Vatitua, Navaranzeca, Navaia Mkeleca, a Missabendile, Gusaban Fanelo, Yakuva, Vahanya, Batelava Enda, a mentira ia vona ia com a banamban. Evito lá a Rádio Moçambique, Maputo Gaza na Yambane, abe doga doxanlo, namutla onga fambisiwa kusukela aga Gaza, e Fernando Mukancho. A Maputo vile na Edrasio Macondela, kasi ova em Yambane lano, Edrasio Macondela, e shimo xa Maputo vile na Alberto Langa. Ambane ni vana clore.
2: Ongele, cala sua guma.
10: Mamã me mentiu, ela lançou a caixa de chá emissor provincial de Nhambane e Gaz.
1: Bye bye.
2: Me mentiu, gente, só mungana mungesete. E gemeta lá, me tiro inga sangula rima 4 horas e 55 minutos.
1: Mentiria Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza ali, muito sete a Ricaré e com o combinado do Cadoxano Axer no Maputo Gaza na Yambane. Ele não tem lá com a do Cadoxano Lou, a Cunene, o Tava Uranzile, a Calcicula na Muncha, a Nacional Tarsengela Xunene, a Calititela na Cano Secatela, a Tifanelo Tava no Vangani, a Ulema de Ascumba.
2: Amukela kusali saka Idrasio Macondela, Casilo Angan Secatela, Ka o homem ele ganha o time, o João.

0: 14 yo minuto jimi ngisiyet matlari hansi kasi namuntlha hi vangana masungulela tanihi masiku hikuva hi tlangana ni swikarhatinyana switsongo eka tlhelo la ta tekhnika kumbe hikuva tanihi ntoloveto kumbe xiyenu hi na masungulelo ya hina ke swa nga dzongeni namuntlha hi ve hi chuwelanyana kutsongo IRM Sports na da va ku kombisa leswaku se hi le koka nongonoko lowu wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana hi nga ta va swin'we ku ya fika kusuhi na Zaitorish ya mukelani ke ku losela ka Rui Makaringi ka ukhandlisi kumbe vuseketeli bya muchini bya na kulora tiri manela Antonio masungulela hi khoma tsolo a yi vaka ya ntoloveto hikuva hi yo swinqinganyana kutsongo ke nantswo lexitano hi swin'we ke ku va hi mu fikisela mahungu na mayelana ni ta mitlangu tiyisa miri le siku leli inga la wumbiri la mitlangu yikulu leyi yisiwaka mahlweni le tikweni kumbe ka matiko ya Mexico, Estados Unidos na Canada i vulavula hi 23ª edição ya ntlhuvuzano nkulu wa bola ya xiyimo xa matiko ya misava ku ka ntlhuvuzano lowu ka wona kumeka ka mune wa makume na ntlhanu wa mintlawa na yinharhu na yi kombisa anhla ya ku fana ya matiko tikonkulu Afrika nga sale ndzhaku a kombisiwa ku ka ntlhuvuzano lowu hi xipimo xa khome la mintlawa mingiset xaxameto wa lawa mahungu ni man'wana ko ka dongonoko lowu wa ta mitlangu tiyisa miri u sungulaka na hi sungula hikuva hi teka liendzo hi kongoma a xifundzeni xa le hon'wini lana na ku loriwa ntirho Armindo Masinga a hetelaka ni mahungu na mayelana kasi ni ku sungulaka mitlangu ya futsala Armindo enhlikani
1: hi swona kipileli na kulori ni mwingiseti wo rhandzeka wa radio Msambika kunene a mfumo wa mugangaambani
2: hilosile ina kulori Rui Makaringi ni vayingiseti ka magambu ya mihlakano ya ku tlangita miri maput gaza na inyambani na hi ta ve hi ku hi hlamula kusukela lomu ka hun'wini ku nga vi ku sangula ka mixu ya mulongisi yaloyi a mihlakano ya futsal laha ku nga ni vavasati ni vavanuna hi ta ve hi vula leswaku i campionato distrital ya futsal leyi nga vi sangula kambe ku vuliwa ku vi ku voneka kona ka mixu ya mulongisi yaloyi na mihlakano yi sangulele vhiki yi nga hundza i 15 a mitlawa ya bola laha ku nga ni 11 ya vavanuna 5 ya vavasati ka mixu ya nyamuka hi vonile leswaku ku rhangele vavasati va bela business count yi paliwa hi xikola sekundari zo kichisana laha ku nga ni 5 wa swigolo ka 2 ka nhlakano wa vumbirhi hi vavanuna IS kutani ku treasure IS vituga ekipa leyi nga vi yiba business count hi 8-7 i mihlakano leyi yi simamisaku ku voneka laha ka livala ya polyvalent ya Instituto de Formação de Professores lomu ka hun'wini provincia ya Inyambani ka vaatleta ndzi na ni mun'we wa rambugajisati loyi a lava ku tlhamisela kutsongwani leswi ku nga ku xuva ni litsaka eka mihlakano leyi ya futsal hi rambugajisati na hi tiva swaku ka futsal i futsal leyi yi beliwaka lomu ka salawu a yi beliwi lomu ka relvado kutani ka pelado hi lomu ka simeto u ta vula vito
3: a vito mina Teresa Pedro
2: a ekipa ya wena hi mani vito
3: ekipa ya Furia Rosa
2: Furia Rosa n'wina muna ni wuxungu wa Furia wuxungu hi swona makunu Furia Rosa hi yihi mixuvo ka kampionati leyi nga sangula nyamuntlha yi nga vuliwa nyamuntlha
3: hi xivela ku hi ganya ka ekipa leyi ka jogo leyi hi belaku nyamuntlha kasi kota ku mitirho ya hina kambe hi famba khwasi a sunya hina ku hi ganya me de verdade primeiro lugar
2: hi swona i khari ku sangula ekipa yin'wana ya Furia Rosa yi nghena lomu ka kampionati ya futsal
3: hi khari ku sangula
2: a malembe ma nga hundza mawabeleni ambelang hi ri ni mi nga kumesa ku nghena ka makambionati laya futsal
3: xa ndzi ri vakelo kumina
2: u ri vakelo xa mu hehukela ku bela futsal hi tolela ku vona vavasati na va bela football 11 maxi hi wona n'wina mulaha mu bela futsal xa hehuka ku bela futsal
3: xa
2: hehukanyana a wu rolela nyama muwedanyana a wu tikunzumula lomu ka kambe Hizwani. Hizu hile zi takila ukula kasikuwa kampionati leye ya futsal ya district ya lumba humwini. Yifamba kwazi, kuganyua kwazi, kuhena maguu. Hizu hile zi takila ukula kasikuwa kampionati leye yifamba kwazi. Sikule ganya munga, lomu ka huwini, kote huleleko. Kuvi kufuliwa ka kampionatu lei ya futsal, kanile finaisa ngelele viki nga honza. Hinane munga wa rengele, wa kawolo ulu msela kwa futsal ya district, ya lomu ka huwini. Baba, hoya hoya, utatulela viki.
4: Habitu himina Sansos Maumenet, chef da repasão da cultura juventude de esporte lomu ka manjike.
2: Kuzo na baba Samson Menet, hinga hibulelen hi mika kanile ya futsal, yivuliwe kunyamuka na mhlangano sangule fike ngahunza amishuhi chini chingavanga ku musangula ni mhlangano ya futsal kona mikawe ingani ngakona hiramuka start hiramuka chinuma
4: ebongele ankamalo a radio yinyika ukase ulola utsongwane mairano ya promotion ba sound sportive kolo ukumeka hehla ka tipolitika leta mfumo mako kasi ku yo majani vanhanyana vakota ku makamo wako la tendera utomi bya vona va tsika mavhisi vako yini ku resi hi ku hi kota district wa mwene hina a futsal litra di sound ja a quatre di sound jingana yona la ja leri ankama lo ho ma ba di sound ya va funcionari kani leri vulile kasi ku avanhana avanwana ndi va ja va ve kona la idza says equipas kama zase zikipash a 11 ya rambuka chinona a 6 ya rambuka chisati kani levi hikona la hini majalao kasi ku yini vakota ku yini vakota ku mahuto megavona vakota ku vunana hikota ku hlakana hi gonzisana zwa zwinene hi bola hi akisana kota akula ka teko la loko munhu lo wa sikile ra beli bola api miso zwa zwinene lo ka ngondo yako la wa ko vakutiwe hi mango ya ya sport kani leri hi bonga ngovu aradi ari ku loko alias aradi Mosambiki loko itile la enkorisa ko aradi ari ku kasi ku hakunene vata wona amatsenya lawa hi ku matsenya lawa zwakala i deposit hi la ku bonga ngovu a joga batch hi ku a joga batch lo mukama nyiki parcero numero 1 a 4 ana joga batch hi kona la hi la ku bonga ngovu a joga batch hi khumbula ku majahelo muka honweni kasi ku va ve kona laha va hlakana va vhunetiwa hi zwihiwa zwo karhi zwa joga batch maja hi zwihiwa a cha hombela ku kulisa abajaha ni vanhwana kasi ku hakunene va pimisa zwa zwinene va kota ku contribute ku yakisa tiko lega Mosambiki
2: ba Samson hi wana ku camp leya futsal here leyu pa ina ni malungelo nyana ya ku tshamiseka ku vabela futsal leti n'wani ti camp ti rimuka ku
4: A kampu leyi loko hi chuka lomu ka xipandzi xa provinsa i kampu yin'we yi nga ni malungela kani leswi a yi na malungelo ya wontlhe hi ku loko hi wena matabela laha hi wa ni maposi laya volleyball na yi tabela volleyball la na yi tabela basketball kani leswi a projeto leyi ya ku yaka xikolo lexi ni kampu leyi ya homba a yi nkuluranga hi kombela hakunene vaparisiri ku va ta wona va hi nyika malungelo ka ku hi ve ni mamodalita lawo por isso hi nga ni futsal na ni football na ni volleyball maji hahama hi ku tsongwana ku hina malungela and a kampu leyi ni malungela ni mabedisao international lomu ka manyike praia kampu leyi hina ni kampu zanexo ao conselho municipal da vila do mwene tambe ti kampu ti nga ni malungela maji hi tina mabedisao kwa leyi hina ni monti binga inga kampu tambe inga ni malungela maji kani leyi hala maji ku tsongwana leswi mfumo nga swi kota ku mahantela ha tira hi zwona ha tsemba ni kwa mfumo uta mazwo honza la hola ku bonga hina va manyele ngani my infrastructure lawa matsongwana hi matsongwana ka loyi a zwona ku kule maji hina nga kala ha zwona ku ha kune na mfumo hi katekile na vaka hongwene nga my infrastructure lawa
2: I kumi ni kani yinwa tikipa kwa tole ku akhanu ta tarambuka chisati a kumi ni yinwa tarambuka chinuna a muavanyisa ku yini mikama kasi ku vonthi vabela la kwa la ka pele ya yinwa
4: hina la amajogo ya hina kota izwona ku isangulile a vhiki nga honza hi ta termina hi November ema ele calendário ya sextas e sábados no período da tarde na sexta-feira o beliwa kusukela ma 17 até ma 20 como tem essa possibilidade de nessa galera então ma sábado hi bela ni mixo kasi ku yini kusi ya nkama ku hina kota va funcionário ma jovem ya tendela zinwana kota ti chichi kota yene ku jonge jula hina kani leve ke vanyisi leve a calendário ita heteka em tempo recorde hi wala ku bonga loko joga betch ata ta high edge ata jikala ma prêmio aba puse ina ona la ina ne mfana mungu wa parceiro nguvu wa lomuka ka nyambani ka onwena anga tira lomo a gonza lomo enga ser salvação hiya nanga parceiro afi ni racional ila ku bonga a parceiro la anga kota ku vula tindlela ku joga betting na lomo ila ku bonga ku zwakala lezwi hina ikatekile nguvu lomo ka manyiki loko hine parceiro le
2: lezwi nge zwa thembisa se vhedi gunya ku azwi hiwa zwikona
4: zwikona a zwikona nyamuka zwikona quatro anos atrás está aí kona iko atsemba ku antirwa hina ni va parceiro kota governo digital hama zwakala ku tsembiwa u tsembiwa hewa wena lwe komba komitira wena police la ku bonga joga bench a continuara ni nosso ponto focal ao nível da província ao nível do distrito que é essa salvação e continua a retirisana iko a joga bench aí ku gimale iko wani male outra coisa yiku nyika male ku watira leswi fanela ku kulisa mungwana ni mungwana kulisa drop yake na kulisa na yena ukota empresa
2: makono ka khumini tlhanu ni jingwe tikipa leti ti representara ta kombekisa a district yonke ndani hakwala ha villa municipal ba
4: ene bongelo ngo vhana ni tikipa ta marengo ene tikipa ta hina ni vagonzi va mubekwa ni vafunzionari va tikonke leyi i district yonke ankama loko a hi vafunzionari va mexisondo governo leswi hi vulile xipasiyo kani u ta hi phembe kani u ta ku hi wona majogadero wontlhe ma ka kona laha hi la ku bonga ngopfu hikuva hakunene joga bech wa hi vhunetela ku hlotlela majaha kani u tshama ku hi yena a nga na ku ri wona le rhandzu ya ku mali rinene kasi hi kulisana kota governo kota empresa
2: tilani munhu wa tisiya ku bayisa muswomi minete kasi ku va mihlakano leyi kota wuleleko yi chikela hi November na hi laha ku baseni ku nga onekanga swirhalangana
4: a mihlakano leyitile leti wuletaka leti wu nga hola mfumo hi makhulu para hi kumeka kota majove hi gondzisana hi alakanya hi tshika zonke swa ku biha hi ku sport e on that national por isso este é vetor que une todas as localidades do Bueno e as diferenças que nós temos vamos ultrapassar e vamos ter foco no desenvolvimento do país ainda vai chegar ainda eu comprei com ontem uma equipa nela vai calar com vanga recona lá vou aí vai estar o naí e gonza jogar na gonza na bola já jogar
2: isso é bungele baba Samson Menete Munguika varangel vanga lá pambene ka campeonato distrital leia futsal e beluaku lomuka huini chima ka viki gihun zileko e comunicando jingwe de equipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa ta ku theka malocalidad wonke a khani wa tona hi letarambo ga chisati a tsena ku hi la ku salisa hi ta ve hi vula leswaku ka mixu ya yena mulungiselo hi ku belile business count dos a escola secundaria joão chisano 5 mas hi rambo ga chinuna 3 as 8 business count 7 makun ina kulori ni vhang set va radio msambiki maput gaza na nyambani hila wa hinga masi ya kukale chikati akusalimuka huwini nzive nzi amba hungu legimi na armindo masingi salani
0: Ike sile ke na kulorantiru Alfred Almindo Masingi kuva mui chambu telengana switsongo mailano ne ku sungula ku ka lisiku la namuntlha kami ntlangu le kasi na hi ku ilumba a futsal tani ku vula ka n'wina ke i mitlangu le ka yona ku kumekaka a vabeli varambo la xisatsi ni la xinuna hi tana hi vula leswaku le ko ka matiko ya Mexico, Canada ni Estados Unidos e América lá. E com os Estados Unidos na Canadá e América um alongo, a México como é que a América Latina. E matiko lá o amanhã que lá que suque lá Tuluen. A mim tango e culo e a 23ª edição e a bola ca eu não como é que a mune wa makume na ntlhanu wa mintlawa na yinharhu na yi kombisa matiko ya ku fana ya misava tikonkulu Afrika hi lwakelaka nga sali ndzhaku akombisa na kambe e khomela mentlawa a matiko inga mavulavuli ya lirimela xiputukesi ila ona ona makukumeka kona na hi kambela ku sungula kasi inga vulavuli xitano Cape Verde akumeka ku ka mi palosano le ivulavula na kambe ya Brazil na Portugal kasi mentlawa le inwana na hi kombisa matiko wala ila hawa ishiyano itolovela kuva ikumeka kuka mapalisano lawa kame ntlangu kumbe ntlangu lowu kombise ku khanguliwa kuka mintlangu leyi Mexico elo amuleke mahlweni ka tiko la Afrika dzonga a mabola mambiri ya kukala yangula ita tlhela kongoma nyambani ku nga khale kasi sweswi ita ku hlatana ku lora ntirho Fernando Mkhatshwa ku va a hi telani mabulo lawa aveke na wona na mun'we ka va hisekeli va mintlangu ya bolo a drobeni la kacaca Felix Paruk
5: Amin kuvinaru ya inauguração. Vini na utolo a estar desteca México. Está vindo a unha muito a Canadá. Ni muzoku estamos com madrugada. Lugo está duro de angéné na ata kangura. Então cutani é particular da linga com a caca camundial. Mas lugo chuca a calendário. O ano é só o de facto. Ivin tora unha muito. Está vindo Canadá na Bosnia Herzegovina. Cutani muzoku enga sábado está vindo Estados Unidos e duas horas lesso na Paraguai se Luco Ilanza
6: Luco e Chuca lá na escombeço chimcha Paraguai e ganhava va Uruguai
5: e América Latina Equador exatamente vá lá América Latina América Latina vá Colômbia Espanha vá Colômbia espanhol castelhano, cutani gangue ingo, da ursa silêncio, vai me tava ingo lava, se cutani Estados Unidos tem a tuanela,
6: porque
5: Paraguai,
6: vani matimba então,
5: e vani mais jogador lá, mas belaca Europa, na boa lava, então, e temos a cutani jogo, aí curungo a sussinene, mas pronto, como Estados Unidos já caia, e temos a cutani, até veni, anirito lá cuvula, mas é a tuanela, que de facto. Paraguai não é qualquer equipe. Então, ano olho só que de facto, muzoku nga sábado, e duas horas, madrugada, aliás, está vendo Estados Unidos, Paraguai, e depois de vitória, está vendo Qatar na Suíça, sei, vini...
6: Qatar, ele é o anga bar Argentina, que é mundial, anga
5: Argentina. Ona, se cutani, Suíça tem a tuonela, porque Qatar não é na... Kutinja, e kufama kankama, waya a influir, waya a kula, waya a primorara ama equipa ya yena então tsamba swa ku ta vhe zwoku ya ya ku tsakisa kunene se ta vhe pfala ku munzuku hi zwoku ya Brazil ni Morocco ikwazi ta vhe kwazi zero pra hina leno ita vhe zwoku ya ikulu ngopfu swinene i mungu wa representa nga ndaka a munzuku nga Morocco seni Africa se kutani hi xaxemeto wa programa la nyamuka ni munzuku o chuca santo dia aqui dia não dia a santo está vendo exatamente santo está vendo Haiti na Escócia e duas horas lesso se está vendo Austrália na Turquia e cinco horas se vendo Alemanha Curaçao chuquei para eles engajar acho que foi isto quando eles xingangueira na chona escuta o conselho conselho a América se cutane está vendo a Holanda na Japão e em Caruá 21 horas ao seco. Kutani imajogla banga kona e santo leso.
6: E santo. E cancel. Se wena concept esportista loku tivuka lá na sen África ini ba Egipto, ini ba Tunísia, ini República Democrática do Congo,
5: na Senegal, Côte d'Ivoire,
6: Costa de Marfim, matikula ama komba ka skotela e ku duma. Kambe ntalo wa wona la ntsemba swa ku ma tlhelela ka ma quarts de final swa kala ku mafika ka ma match finals loko hi tshuka hi ximisha Europa nga vona Portugal
5: França Espanha Inglaterra
6: e matiko lawa ma hi tshembisaka leswaku kumbe ma hi kombeke minkarhi ya ku tala leswaku ma famba ku ya fika ma match finals hi tlhela senia Estados Unidos ya nge mbali swinene kambe va kona va Uruguay
5: la America Latina do Sesles
6: con i propri Argentina tani hi xi expectativa xa wena xikarikaxi ku tsela leswi
5: bon expectativa xikulu ngopfu swinene tsema swa ku mundial le thank you hi zama ku ya kulu ngopfu swinene hi vulavula hina va Africa portanto conforme nga ha ma xaxameto ila nyimi Senegal Costa de Marfim va Maroc, Argelia, Tunisia, Gibita,
6: Maghreb in quelle.
5: Ya, ima Maghreb la Africa
6: Brava.
5: Esattamente. Se kutani tsemba swa ku inidza fingo fa swinela ku hizama ku hifika kulu akuli ngopfu swinela ka mundial lwe. Hivi hizama ku hlomeletela nyana ka magana anga wa laya. Mashi pronto aya sangama ku tse ku chapela. Kutani mais hivi ni Marrocos por exemplo, ka mundial lwe anga hunza Marrocos a fambele ate kwazi meias finais ka mundial lwe anga hunza aba a wana yena a salangelene. Takutani ini dzafingo swa swinene, hini ku tsema swa ku po a primeira fase, primeiro 50% wa ti equipa
6: leta
5: ya Africa. Tem que tsema ka nge tya seno. Se hinkwaswo ta swona ku famba kankama. Se lava vanga va traditionale, inga va voma Europa, ni America Latina. Tsema swa ku na vona va ta zama ku aku pressure mavaga olawa
6: Va candidato
5: ngopfu swa swinene. Portugal, por exemplo, é dos grandes candidatos até para a África a final, é dos grandes candidatos. Na França, por exemplo, Espanha, Inglaterra, matricula mas com o tema canha, mas fica ngopfu swa swinene. Se nem a América Latina, vola ingaba organizador na bona inga México. Tsama swa ku vani ritlo ku vula, mas na va Argentina, va Brasil, Paraguai, Uruguai, e tsama swa ku matricula va mas maga ku fika ngoku swa swinene.
6: Brasil a dume ntamo hi bola kambe ku ni lava vulaka swa ku kama siku yo gamula na mhlawukanyisi a fanele ku va endla ntirhukulu ku sandzeni ka balneari ndzeni ka plantel a va kumani swinene.
5: Ya hi tsema swa ku
6: ka swikumba lexi nga hi komba ndzhaku ka loko a ta va a humelelile dos ya swa
5: exato exato
6: ka Alemanha
5: exatamente kutani Brazil ani ntirho wa ku ngopfu swinene. Brazil phela a landzelela a exa desde kama vanganga pfinxiwa ha hi Alemanha maseta alguma coisa nda kutani Brazil fanele ka ama ntirho wa ku ngopfu swinene. Por isso va nga zava kombela Neymar a uya naswona Carlo Ancelotti va n'wi vitanile kasi swa ku a nga zama ku organizela a seleção então loko hi cuka Brazil masiku lawa a ni ekipa ya bon
6: mas
5: hinkwaswo swi nga justifikala andzeni ka kampo se kutani hi tshemba leswaku Brazil a ni ritu ku vula ngopfu swinene mas kambe tanki a justifikala a favoritismo leyi andzeni ka kampo se
0: Mabolo kasi mafambisiwa ke ana kulorantiro Franz Mukancho a xikare ku ka munwe ka va esikiliva ta mintlangu ya bola a dropeni la kanchencha loko a veka mapimo mailano ni kopizano kulu wa bola ishimu xa matiku ya misava tana hi vula leswaku i kopizano lowu kasi ka wona kumeka ka mune wa makume na ntlhanu wa mintlawa na yinharhu na nhlayo leyi kombisa a nhlaya ku fana ya matiku ya misava tikulu Afrika nga sale ndzhaku loyi hi ku hambana ni makhambi man'wana kasi ya kombisiwa ka ha khume la mintlawa a tiva leswaku Afrika a tolovelaka ku va a kombisiwa a ntlhanu wa mintlawa hi ku hambanisa kasi ni lembe la 2010 lana ke Afrika loyi a kombisiweke ntlhanu wa mintlawa na wun'we hikuva tiko la Afrika-Dzonga tiko la Joni leyi amukele yi kambela ku sungula a mintlangu leyi yikulu i xiyimo xa matiko ya misava ku khakeleleni hi koka nkhumbisano lowu mexico mun'we ka valulamisi va mintlangu leyi a tipfinxelile a ntlawa wa bola wa tiko la Afrika-Dzonga a mabola mambiri ya ku kala ya ngulu kasi koka grupu a Korea do Sul a tiberile a Czechia a mabola mambiri ya ku yanguliwa a lin'we ka grupu b Canada a ringanile ni ntlawa wa Bosnia Herzegovina a bola lin'we tanihi vuleke a kona kasi ka grupu d Estados Unidos d'America mun'we ka valulamisi va mitlangu leyi a tiberile Paraguay a mune wa mabola ya ku yanguliwa lin'we ku ka grupu b grupu b leswi loko hi yisa mahlweni mitlangu leyi namuntlha yi nga ta humelela Qatar a tabela na Suisa hi nkarhi wa 21:00 ka grupo B leso, ka grupo C na munt, a Brasil a ta vika vixana ka sininka wa Morocco. Kunga tsuka kuvana shita nshikula ekuva Brasil imunwe ka lwe akumeka anga ni usekiteli bya hina ikuva lirimi ili tikule livulavulaka lirimi la Xiputukezi kasi Marocos atakuma usekiteli ikuva ili ntlangu lowu u kombisaka a ntlawa lowu kombisaka a tiko nkulu lowu Africa hi swona 1456 hi ta teka liendzo leswo na hi kongoma a xifundzankulu Maputsu ku va hi kwehleta a nakulori wa Antiro a Monsignanompe ku va hi tela ni mahungu na mayelana ni sexta jornada la nkombisano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu lexi i futsal kumbe i septembe jornada mpela ya kombisano lowu wa bola lana sportive wa le ka matsolo a nga ta fika fikisana kasini dza 7 mai Amos ihlikana
7: ihlikane Rui Makarengi ihlikane Gaza ihlikane Nyambani ihlikane Maputo kunene hi le ka 7 majorada campionato provincial ya bola ka provincia de Maputo lani hi nga hlaka leswaku hi zangeliwaka hi ntlawa wa Inkomati ni Kiponto da 12 kasi a 10 a kumeka ni xwenga xikola Sergeant ya Leboane sweswi hi lani a kampu ya Liga Sportiva de Maputo kampu numero 2 lani ku belaka Sportiva de Matola na 17 de maio Sportiva de Matola na 8 pontos ani mitlangu mibirhi ya kalanga belanga 4 de kumbe 17 de maio na yene a kumeka ni 4 pontos ka campeonato provincial leyi leswi kombaka leswaku nkriki xi ya la pambeni kambe ku hlaya leswaku a Xifurhi da Matola a ningena bordereji Kidiaba a xikarhi ka kambe ku bela Abilo Dolores Adel Boramo Andilo Hugo Mauricio Ngenal Beto na Elias a primeiro kumbe 17 de maio Rodolfo Seca Honorio Messi Evan, Arlindo, Chicken, Amidi, Geraldo, Simonella, Nakito. A banco em Antaoa, Chifre de Matola, Una Dixon, Sobson, Capa, Carlicho, To, Mério, na Júnior. Antaoa, this is my Una Richel, Ezebio, Evanio, Criston, Alexi, na Musa. Hi tlhelo bya zangele va Pepo Emanuvu hi ya Chaka Mpepo Zacarias Baloy mutlakula xakana Mayuta Abakar mutlakula xakana Mirala Emilia hi muchava Mpepo wa umuni sweswi hi ningeni ka 20 minutos ya ntlangu wa Xiportivo de Matola xikan'we na 7 mayo e sétima jornada campeonato provincial da bola a província de Maputo franca um sungule e em cama é uma 14:30 portanto que frente a essa com um cama ainda o como é que ele também ele também que ele se é então o cachorro sungula a vai embora com a tesoura portanto que ele fica 20 minutos e 2 segundos o a despertar da Natala 0 e 17 de maio 0 Antigo Rui, como é que é? Mas sendo como o mesmo ano, já o governo, o Labotifo.
0: E se eu votisse o Santo Loveto, que a mocinha não abre. Mas também é tão calma, não é como é que a cocava. Cozele, vai vir de lá, em Bire. Ninguém é do Elaine.
7: É, é que é tão calma, a Dambu, de como é que a gente tem que tu ir? Também só comba, deixa tu, e pichar com o Tanayana, se um pulana, aí se é não pula, também só chega assim, Tanayana, se um pulana, só comba, deixa tu, só me ligar, me tá, me engaixa, chega, e não pula, também que é, e que ele vai vano, só com a Niana, leva a onde é que a bola, quando vai ser, se ele a bola, a campanha, e número 2, e a Liga Esportiva de Maputo, que está, Liga, a campo principal, nenhuma de campo é o Vivinga, andeu além, portanto, a bela que a campo número 2, e a Liga Esportiva de Maputo.
0: E lá vem ele, que o Tiba, e que ele lava a Cozele, e numa tzamele a Tanka, mas faz em seca na campo, que vai, lava o Tiba Kanguena, Minjani ke estado do espírito milulamile kuvamo intela ni manyawu ya ntlangulo ku hetelela tshamisekile
7: n'wina
0: n'wina n'wina musi minjhani n'wina
7: hi tshamisekile ro hi tshamisekile ni matimba lamanene
0: yes
7: kombaka leswaku hi la mahlweni
0: a ngheneni makeri ke
7: kutani ku hlaya leswaku bola byi kumeka loko balance wa tshoriv luya nga ni pfale ya bele a tekela kuma bola ematlhelo ka xikombelokoloea kela bola luya hi lionel a ndzi lukile teka bola ntshaku va yamukela vachikerikelo bya mbangu loyi hi pfale lionel bisokhaltala kutani ni hambisa ku risa mente bya xikela kambe bola byani lihansi ka kambo hi ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya setidimayo ni vona gwardarec rdolson a bisa bola muyimbelo ntlawa wa setidimayo a tekela kuma bola bya kumbele seka a tekela kuma xikari ka kambo kwalangena mbeleto wa xikerisidimatala a teka bola ndzi ukile a kuma bola xi ndzi yantlhaa ku la kuneka ka mbilo ndzi la kuma bola mahlelo va swifile va bya setidimayo ku va ningena mbelentlawa xikerisi na yina xisa yo pfale a bili va khumbaka bola bya tlhele la kuneka dolori dolori khedya ka bili a bili a yamukela a ku vona xikari ka kambo la kuneka mbeleko wa julia mpfale Google wa tiva kuma bola mahlweni kambe ku humelela va jesedimayi va teka ndiya ku gwardarechi yena rodolfo ni bola a teke kuna bola kutani va xikari ka bodlaa xikari ka tlula bili nhloko ka gunya ya bahansi kwanengena betlowo wa jesedimayi a teka nekutanangi va bola kuma bola ya tlhelo lekoneka ka kubeli pfale ximonele kutani va mutekele bola va vutlhamisela ku tirhisana bola ntlawo wa jesedimayi a ndzi lukile liya pfale chicken va kumba bola ya tlhelo kambe kwanengena kutani va hemnesi nesa bya khale u talaka mukhoceta ku bwa pito va ka yi khatiwe xiportivu da matala kutani va bekisa bola va jesedimayi ni vona evani kambe a tiki bola kuteni ku ta ba belclos ya taka ba bola a ta va mubele yena honorio a yimisekile honorio a menta bola kutani a tikela ku na ba bola ya xikela ku a ningena va xiportivu va kuma bola kambe ku va swifile kuseni balezalaka swavo bola byi mpfukeni ku a ningena va va jesedimayi kutani va kumanga va tekile va xiportivu bola byi baka lionel a tlhela kuma bola ya xikelo kavo va kuma bola ya mahlweni leswimbelexa xiportivu hi lwa xihlamukela bola a ni nasetilokulu a le mahopi a le mahopi mbelexa xiportivu elias ku bwa pito yi ta katsiwa a xiportivu da matala kutani va bisa bola va jesedimayi akuveni va sipeni bola va kumbe xikatiswani ikatsiwile a xiportivu a tekela kuma bola bya ku evani a tekela ku bosa bola mahlweni kambe kwanengena a bili hiswaka swiswi va tlhela munyiketa bili a kata mbelelo bya kata bili a fumani bola a kuma bola ya mahlweni ambele beto ni bola ningena kutetelokulu beto wa famba beto iilwa beto a namisele bola beto ya luza ansi ka kampo ni ta xikumetela a jesedimayi kasi va hlela leswaku i xiportivu bya matala ni vona mbele mu wa jesedimayi a tshamiki laya emanovo a tlhasa mukoka hi voka ku fikela ka nyimba kutani a fikelekile mbele ntlawa wa jesedimayi bola ti mbele ka xiportivu va fumani bola kutetelokulu a va bola yikulu tikeza tlhaka mabaliza ya gwardarechi rodolfo izaluza i ta suka ni bola jesedimayi gwardarechi rodolfo yena ka bisa bola kutani va suka ni bola va jesedimayi kutani a bekisa bola rodolfo a nga seba bola rodolfo ku byela vanakulobye ku va yimiseka kutani a ya ba bola byi ba xikari ka kambo kwanengena va bele swa xiportivu va teka bola va bisa bola xikari ka kambo kwanengena va jesedimayi va khumba ya lumba xikari ka kambo lomfomento nilumba ntlawa wa xiportivu a teka bola cumeta bya ka bilo a bele tlhasa bola ntshaku la kunaka ka xi yaba gwardarechi wa ntlawa wa xiportivu a tlhasa va gunya leswaku bele ntlawa wa jesedimayi bola bya lumba ndzi ka kambo hi ta xikumetela xiportivu bya matala abel yena xikumetelaka a xikumetela bola tlhela miniketa abel a tekela kumba bola mahlweni kumbe kwanengena va bele ntlawa wa jesedimayi va susa vuya mpfale messi hi kambo ku ya gunya vani va khumba bola kambe tekile va xiportivu bola bya ka dolores ni bola a ndzi lukile dolores a fambale bola bele ka xiportivu ubela bilu abilu bram bram tsangana bola la ngase bola sportive ani mil ka kumba ba ka bilu bilu bol a kumba bola bilu ngana ba ba sele la ka ba ba matse ka tsela mo ka tsela bilu tsa wa di mai ka kumba bola ka mo ka ngana bola sa sportive ka ba ba ku bele yena tsale abal abel u ka ma kumba bola dal luza tsaka ka to ka tshumetela a basati de mayo kutane a nyimseka ubele zaka wa zasa dima ikona chumetela a chumetela bola bela tsawa dima ba buya bela tsawa ko ya mtali shimonel ba teka ba bela tsawa sportive u gama tsamsa tsa ba dima ba kuma bola ma tsoka ke dolor ja tsika bola dia ku ke dia ba ni mo tsawa sportive de matola a tsene ka tsaka dolor ji bol a ka kola ba tsan dolor bas ka ka kwa ngena ba tsaka sportive ba tsaka bol u gam ba se sile ba set mai ba se ba ku zeka ba ka tsaka bol ba ha tsu gama ka kola bol ba tsaka kwa ngena ya ishi monel u gam monte ke le bol ya dolor ya bisa bol ka ka kam kwa ngena ba se kon ka sportive de matola hi back pe tsaka mo ka ilias ilias ya kuma ba ma tsan ilias sportive de matola kambe u ku sungula kon belon tsa Dasa kumayo, akumba jaluza antika kapo. Ika chukumetela achiportipu da matola. Jivona mbele abelo kuna achukumetela. Achukumetela bol do umbele kutani kata abelo. Nasa bo bol bi bol vai skena. Dasa sili ba dasa kumayo. Na kubwa pipu atani soko atabelo. Nkini ma ufum bele nso achiportipu da matola. Kutani ba bika bola ba dasa kumayo. Kutane ya beti bola barbari ki Rodolfo. A beti bola Rodolfo. A tekla kumba bola bako mbele kwa kwenfali Ivani. Tuka mbisa bola shkarka kama kwa ngera mbele Shimonel. A kumba bola shkarka kama uka mbele kalu tanga kalu tila. Mpoketi ni mbele kwa Sudmayo. Kutane ya beti bola ba Sudmayo. Ivona Deliviat Vashimo Nele Kulutaba Bola Atrikili Kulutaba Mbele Onore Onore Aba Bola Vashikela Gordore Sportivo Akumili Aja Uba Bola Mimilo Sportivo Metala Achiku Metala Zubaku Abilo Abilo Abi Bola Kutani Kwa Riera Bilo Kwa Wa Kwa Sito Dima Eteka Bola Sushi Bola Zubaku Bilo Kwa Kwa Sportivo Metala Jogamos pelo seu esportivo, com uma bola de bloco e Leonel, que ele é Elias, Elias já está na bola, jogamos, vamos ter bola, Elias, vamos ter bola com o Mbappé, que é o seu cu, vamos com o Silvio, que está aqui, o Adesso de Maio. Ele vai ter essa bola, o esportivo da Matola, e vamos lá, Maurício no bola. Ale bola Maurício, anda sempre bola bela então esportivo. A tigre quando estava bola tinha que ter o culo, quando tinha bela então esportivo anda. Tipo manga o gambo, mas o filho bela então a demais. A bola bola escarpa campo, ele quando está marcando ele quando está batendo ele com a bola bela amigo. O gambo com a bola bela só logo quando está Ivan, Ivan de bola, porque está bola em casa. Logo quando brocou, quando o combo era Leonardo, como ele fez. Anore kutane atakola bodi kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane kutane na kuningera kwa taudao ikselo za Satmayo kuwena alafiwa mbele Gerardo kutane mkangwa nini ile akampele ya numero doje ya liga chukurteva di Maputo lano kukalita ka shikimisha 37 minuto ya nkabalo wakusungula wa chukurteva di Matola 0 17 maio, Leon, zero. Em sétima jornada, e jogamos com a primeira volta do campeonato provincial da bola à província de Maputo. kutana bisi bala ubele kwa chipuri za matola onore ada bola kaza chika mabalisa kya bardarishi ono ki diaba kutana pelusa da sukani bola chipuri za matola ada bola bardarishi wa chipuri za matola kutana Ata babola zila makweni. Hapzalaka na kwa chukuna chukula makweni. Kutana baku tsuma. Mbile yonche wa chukurite kwa matawala. Hata kwa kuna babola kwa kwa kwa kwa kwa mbole za sikele kwa kwa kwa kwa kwa chukurite kwa nisa bola shuwa kwa nina ba. Uwa. Kuma ya teka. Ta kuma bode baka ya jerazi. Shuelda kwa mbole za sikele. Kwa kwa kwa mbole za sikele. Bete kwa kwa mbole. Ugam. Nga sa babola bete. Wakuma bode ya makweni. Wakuma bode ya makweni. Ugam kwa nina. Mbele. Gugu. Katangi ni bora la ba sisi ba ba justi maji wa chuma tala pas ba ku bel bet kasiwa hili yes hili sisi bora akuba kada ka bet bet ya mkel kutamka kuzame uga ma achiulwa bora mbele kwa chorti banga bora achiulwa bora nsa ku uga mo kaba bora ba sisi ilba justi maji bora ba sisi kaka kabo kwa ni kena mbele kwa chorti ya chini kwa chorti bora zaka dolor dolor ni bora akuba bora achiulwa yako na kama bela bel bela kama kontin Jambango and Cabal, Nokum, Ugama, Yakuma, Bosomalan, Akuma Bosan, let's hear the Matalan, you can find Buck Maurice, Maurice is that who in Belgrade, the best of the Shen, Ugama, and Zulukila, for the trade, some Yaka and Alamos. Alamo, Belgrade, the Matalan, Kaya Ruth.
0: Ni mitwa na mipata iba kambila manyingi munyimelelelwe wa mabaliza kidiaba kidiaba lo kushishikela kutsongo na ibasisa kumbe kutlavukanyisa muingisetu wena ku randzeka itava kidiaba lwenga mabizweni wa munyimelelelo wa mabaliza khaleni ka kona ke a le munyimelelelo wa ndoma swinene wa Republika Demokratika ya Kongo kidiaba lwe elo ila kasi loko ntlawa wako gulisa a tula tula a ehlele ka letlanga makhumuka
7: nakhumbuka
0: okay izathu
7: le nika le sho kumsambikani
0: emsambikani namfilishitane mabizweni
7: mabizweni
0: yeso
7: isandoma ke sinla kutyenja ruimi

0: hi tindlela leswinene. Ndzi nga tlhela leswaku Zakarias Baloyi a yi va karhi ni releva na Emilia va fambisi ntlangu hi laha swi tiveka kona. Ta yima kola hi rima ka ringi ta tlhela yi buya ka 45 minuto i ya nka mavhesi.
1: Sesfiar ikensile ke nakuloratiro amosinyanaombe kuva muswikotile a ku hi fikisela manyawu na mayelana kasini xiyenge lexa ku sungula xa ntlangu lowu u lumbaka 7 majurada ya kumpisanankulu wa bola xiyimo xa xifundzankulu Maputsu ateja na tlhele va swin'we u nga le khala.

Kizara se fetwa to mino to shilonzo botakare lo ka se ko mulu wa ka ko kan tlangu lo manya u matakana na ku lorwa ntira mosi nyana ko va iti pina nyana ku tsongo una ngara mabolo silongo lo ka kasi na fihlengela ko ka no ngono ko lo wa tamin tlanga u tisamir la na epatsa ka switshile zwa mara maputu kazana inye mbani radio msambiki dzongeni katiko

0: 15:33 minutos. Intsinika hambe intsinika sesi phiqeke kuva switsindzisaku awutsemeresi bya unanga leli alitana jaleli Mr. Ben loko aku nambi so yini so yini anga ta za pfukile kuva ku hinkwaswo leswi a swi navela kuva a swi endla ku ka misava leyi i nga ka yona hi leswi kasi a swi endleka Franz Mkanchwa Vstich Inhlikani Maikuma.
1: Enhlikani Roy, enhlikani vangiseti va Radio Msambiki ka Dihazani ka Maputsu hambi na Nyambani lomu ka madyambu ya tarde sportiva a hi tivi kume ya fika hilaha swi lavekaka hi kona
0: Vstich ya mikuma hi tindlela letinene ku sungula i ku va hi khoma tsolo na hi ku matlhari hansi ya swi tiva leswaku mi phindzulile mi pfuli xitich a hi le karhi hi mikuma hi ku va hi tiva leswaku mun'we ka vakoli va mahungu ngopfungopfu ka xiyenge lexa ta sports namuntlha hi ta va ni ntlangu wukulu a namuntlha hi mundzuku hikuva 0 se a nga ta va hali mugqivela i ta va mundzuku Marocos Brazil kumbe Brazil Marocos handle ka leswo mi nga hi byela yini ke switsongonyana kutsongo hi lowundzo va ta nkarhi lowu wa interval le ka Maputsu wa qhubizana lowu wa kumbe ntlangu lowu wa set majornada wa qhubizana wa bola xipi xa xifundzankulu Maputsu pequeno cheirinho. Sinto.
1: Bom, Rui, ni vangisete va Maputo Gaza na Nyambani xa ku rhanga leswi hi nga swi vulaka ka vangisete lava hikuva hi koka dyongo la vona ka mitlawa lowu kombisaka tikonkulu Afrika ka leyi ya Dez hi nga swi kota ku va nghena ka 48 wa matiko lawa ma nga kona ka Canada, Estados Unidos, Mexico. Hi vulavula hi ntlawa wa Marocos lowu takaka Africa Branca i Marocos loyi a tshembisaka ka minkarhi ya ku tala hi ku vonile a ka mitlangu ya kale a belini ka xiyenge xa ku hetelela ntlangu wo gamesa kumbe ka kani wo gamesa ziya ya fika lomuya ka ma-mash final ximpela kutani i ntlangu lowu u tshembisaka hi ntambu swinene hi tlhelo la Brazil hi nga vula leswaku i tiko leli li nga mahlweni hi ku teka swikotela i sinku wa swona Brazil a tekeke swikotela ka mitlangu leyi ya mundial na a teka hi tlhelo la America Latina ka muganga lowu ku kumeka ka matiko ya ku fana na Peru, Ecuador, Argentina hi matiko lawa ma nga duma hi ntambu kambe lavo tala va vula leswaku xerisangu leli hambileswi ni belaka hi ntambu ka masiku ya ugamu Mr. Ancelotti a fanele ku va endla ntirho wa ku va ndzeni ka balneari kule ni ku kumana hikusa a bela a endla swipetaku hi ntambu ndzeni ka kampu kambe ka masiku ya ugamu a kaleliwa hi magolo kutani hi ku katakanya Rui hi ta vona Africa Branca ni America Latina kusukela ka nkarhi wolowo wa mena yi ta va ntlangu wa ku tsakisa hi ntambu swinene lela hi pimisaka leswaku i ta va handzu hambiloko ho twa swaku Maroko xa humelelile swi nga ta hlamarisa hambiloko ho twa swaku Brazil a ta va humelelile exikarhi ka group leyi i ta va swi nga hlamarisi munhu hikusa hi ta vona xipetakulo xikulu i ta va ntlangu wu ta va ku ni velocidad hi ntambu swinene hikokwalaho arbitrage yi fanele ku va yi ni atensao hi ntambu swinene vaafrikanu va ta khuzela hi laha swi lavekaka hi kona ha tshemba leswi na vona va America Latina va ta vona muteki wa swikotela hi ku yantswa ka kusukela loko mundial u sungulile a ku ta fika ka xiyenge lexi xa Canada, Estados Unidos na Mexico Rui.
0: Vstich, ma hi tshembisa leswaku ndzhaku ka xiyenge lexi xa vumbirhi xa ntlangu lowu wa set majornada manyawu na matakana na kulorha ntirho wa Mosinyanombe hi ta tlhela hi va swin'we kasi na hi ta yamukela amabulu swifuva mianakanyo ya vakhuzeli o va kwihi laha mi nga ta kumeka kona
1: ya hi swona Rui hi nga ta tshembisa swinene loko hi va kuma vambirhi vanharhu hi ta lavetela ku va hi bula na vona ku va va hi nyika leswi va nga swifuva swa vona ka jogo leyi ya yikulu ya mianoit kambe loko va pfumala va kuva mabulu hi malandzekelano na Felix Baruk a studio
0: tani ke ta ringeta ku va nghena switichini hi swona Vstich ni mi tiva mi li jahale lau kala leyi nga godoli jahala ntambu promesa divida yi nga leswaku a xi tshembisi xikweneti a muyingiseti wa yena wa ku rhandzeka a qaphile a ku ndzhaku ka segunda part ya ntlangu lowu wa set majornad jahaleli mukhacho la tlhela vuya na mabulu a swona a te ja frad mukhacho

0: vanga hi khambele li ka se swi koteke ku va hi amukelana ku lora tirho Rigoberto Xisana. Hi ta kongoma a inyambani lana ke na ku lora tirho Shimel a hi talaka ni mahungu mayelana ka sine vupfuxeteli bya Gqeke kumbe kampu leyi ya Mwele ko dropeni la xifundzankulu lexi xa dzongeni ka tiko. Shimele nhlikani.
1: Hi byona kipileli na kulori ni mwingiseti wo rhandzeka wa Radio Msambika kunene a mfumo wa muganga wa lomu Inyambani hi lowu nga ve wo sangula hi wazina loyi a hundzeleko a mitirho ya ku vhuxitisa a livala ya xikhumba ya ku vitaniwa kampu munisipali ya Mwele lomu doropeni ka Inyambani. Makunu andzeni ka ku sangula ka mitirho leyi yona yi ta nga ve yi gatixa pauta ku hundza 20 miliyoni ximamitikali ya ku huma eka nkwama wa mfumo hi leyi yona yi ta nga ve yi yelana ni ku ve ku susiwa a relva leyi nga kumeka ka livala liya ya xikhumba ku tlhela ku ya ku chiliwa ya yiswa ni ku ve kambe ku vikitisiwa hi karhetela na ku ni switulu swa ku ve a vanhu va tshamela kona loko ku hi ni mapalisana ya ku tiyisa miri. Kota kula ka Benjamin Fulau a nga muhoneleli wa letitelana ku ni mitirho ya ta vanhu vaswa ni mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa mfumo wa muganga wa lomu Inyambani hi vulavula hi vereador wa disporto swin'we ni juventude laha conseil municipal wa lomu Inyambani a tshamiselaku hi mitirho yi ta nga va yi londzotiwa andzeni ka ntirho lowu.
2: A xo vala xitoniwa hi matshamelo ya kona ya ndhawu leyi kikuveliwaku bola entown laha ku nga ni reva leya synthetico leyi nga wokeneiwanekexa yo onhekeli xa yi ta ve yi cinciwa yohle ku tona wa khumasima madrenage zoke leswi fambenelaku ni kubela ka bola mabaliza a madimensa ya kona ya kapu leswi kambe komu byiya twaliseriwa ne achingwenu leswi xa ya yi tirhisiwi madimensalo ya kale ma 120 metre ntan ku ta kumeka mikhwati hungulonyana ku tsungani kapa yi ta kota ku yini yi ta kota ku tshinela ka leswi byi ma yisaku swona ka man'wani makapa a xombe lexi tuma hi valaya ku lahayani ka byitulo ku nga ku tshama kona va tele xipedoro hina fambaku ya wona bola ku ta ve na kona ku nyikiwa switulo swa nyiwani swo tshamiseka swo ku swi ku loko u tshamile u swi kota ku tshama khotswana 90 minute ya bola na u nga swi ku karhala komakale ka kona ku a yi basi ya asement basi yi nga yi kona ra maribye ma nga tshamela kona maxilepixaya swi ta mingeleriwa ku cheliwa yini a switulo leswo ku swi pfumeleka ku loko u tshamile u tshama khotswa ku kwanga u no tshama laha kaya laha ka xitulo lexinene u vona bola no tsakile.
1: Se i mali muni yi ta nga ve yi tirhisiwa ndzeni ka ndzima leyi ya vululamisi ka livala xikhumba xa Mwele lomu doropeni ka Inyambani.
2: Bon woke ntirho byi ya ka ma 20 miliyoni metikais i mali ya yinyingi hi matshamelo lawa futhi ku laveka ku kuveni vanhu lava va nga ni xihlonipho ni ku khatalela ka swilo leswi fambelanaka ni bola ntakuma i 20 miliyoni yi tove kona yi tirhisiwa laha para ku ta kota ku hi leswi swi nga swi kotisa a ka va nga makonkurse yo coka makonkurse ya kona swi va fumaka ma 24 loko nga kumela ma 25 miliyoni ma xikisama ku talvege loyi wa ma 20 miliyoni yena ku talvege a nga swi kota ku entre makuxto ni ku amhazi swo onekela khwatsi ntaku swi fambela kuma ka ma 20 miliyoni de medicash para ku kota ku meleriwa a wo tlhumasema lawa a swimbele lomu ku ta nsima rega ya kampo michini loko swi yela kapu yo tlhela yi teke yi ve ku na yi kayuteleriwa kasi ku swi ta kota ku kubeliwa khwatsi a bola a ku velekiwa ka relva lowukulu wa ku hi relva basi ku na ku vekiwa relva ku chetela mari ya silka ku nga matshamele loko a relva liya ni veki tshingisiwa khwatsi para ku munhu hambi loko a tlulatlula eka ka relva yi nga sofreri ngopfu a khwatsi loko yi nga yina preparate para ku bela ka bola maburaxa ntan zo tlhela swi ta ve swi garantiriwa ku swi ve kona ni mastoki ku yi vekiwa ku loko hi lava kona ku bya bela u yina xigasti ku swi yeliwa yi tlheliseliwa maburaxa lawa yani para ku yini para ku a relva yini a kota ku teka xikarhi xo leha.
1: Se a mali leyi ya ma 20 miliyoni ya mamitikali yi huma eka nkwama wa mfumo wa doroba ka Inyambani ni kutani va ndloni vukarhi va nga pfunetela
2: a conseil municipal yi tirha ni mariseta xipropa swi nga va mali liyani ya ku hlengela ka vohlomunisi va munisi va ka lomu ka doroba ya khupu entown ku na ni man'wanyana mivuno yi ta kule ka governo central ku nga ka mfumo entown a mali leyi hi ku kumekana hi mali yi nga yinyingi ngopfu a ku tala ka yona yi ta hele ka mfumo a ku na va ndoni va nga tshinela para va ta ya pfuna kumaka kampo a va kona.
1: Se ka makhati man'wanyana loko yima hi wa a kampo kutani hi lunghisiwa a livala leyi ku onheka leswaku a majaha ma kumeka a ku suketela ka tihora to sangula ta siku kala kuza ku ya chikela a wusiku na va karhi va hlakana
3: sehiwe hitiri muto mahamaringa na kuve munga mahilisha ku alivala le ya chukumba kama wihini mwanyano yikumega na hini vano na wakare vatutu
2: a chumu praista kwa toko hanyama lembeta la shila ukhaya siwa ya ukhaya saka chuma hiyo kachinga terisiwa kutirisiwa irespeto na loko hula le zula wala zoku ahiku alivala le inga tatirela ama jovelo mu yalo musidade kutani kuinga tatirisiwa siku mu mugambo maje kungata vezohle ku hambolo kuma chipuri kuta lomuka ka levalele kula kuta bebola taweta zwungula nyana lezo mahungulela kuma yene ikona ja hela kuvala mitiro la haka kapole alternative la ha escola secundaria de mole kuna no ndau ga hombe nyana jinga kona jinga vekilo kala kona pra kuma haka ampo ndau ikona ja izama ku hitira nyana kona la pra kuin pra kula mesa pra hambolo kunga loko imbelile kampo a tiwetele ta timbele tinga previous pra kuta mahaka kapo awa amajaya hina kutalwa kuna vakumonda kukuini vakona vakuva kwa libali vale kuva bebola então ikona ilongisela ndao para ku menos ka viki sila kuzama kupemeja te viki leki loku jimbela leki viki ta kujinga hunzi na nhenga seve ni makondisons yoka majaya hina makuva kubela bola ja loko imbeti la rebetsa ya kampo ikona kambe voto sima makona kambe majaya hina wabela bola vata seno kapuini loku kuhini maativitati la wainu kuhivura kunyamukha hini majogu ya oficial então itatsinela ta kwa tabela kale vale ya hina ya oficial
3: fulao kusangula kamtiru loku lo kusangula na kukela twati titsongwane ka sokuve kusangula mapalisana ya bola ichimu cha zwikola zwati ku Mosambiki kala ka kusangula kanzi mana lei matsemba leswa ku alevala le ya chikumba cha mwele itave ilungile ka sokuve ya mukela mapalisana ya bola matanga wa mone kanzi ni ka chachalo
2: bo e un desafio kuzila ku hilwa pra hezukota a loko ila ku zama ku hima condition ja kona pode zunga vumeleke projekate vale chichi khatekile maje agenda hina hiku hizi zama zwokhi tindlela ku hezukota ku atema sekela majoko scholar ari vale na hili bon maje loko ichuka khwasi ka mamteri ya kona bembembe ai nyinyi nguvu akoza mali ikhwasiwa nyinyi himaka ya matsemele ya kona ya porque kuna importação ya real hi tsona basi xito hi teka ku hi veni ku a imperita ta hi hlwela ngopfu ni mitirho leyi loko handle ka leswo a ku na xin'wana xo poti ximaka ku hi hlwela ngopfu entao a co maa ku masiku maleha ku za chika ka ma-60 days hi ku nyimela loko ku ku a process ya importation ya relva yi suka yi za relva hi chikela seno
3: prata
2: relva yi ta hi le matikweni kani kuma xina kani hi ku hikani kwa se ku produsiwa ku relva preke ya relva leyi a hi ku a nga yi kuma laha joni laha u nga ta yi kuma relva ya qualidad ntao ku lava ku hi nyimela ku yima importasao ntao a process ya importasao ya hundza hweti ntao hi tsona lexi tomaka ku a mitirho leyi hi hlwela ku tsongwana loko handle ka leswo hi nge swi koti ja a ku hi ku hi ta nyimela ku hi hanya hi ma-difficultad a hi swona hi nga lava ku tirha hi swona hi lava ku tirha ku hambi ka wokhe ma-difficultad a xikhati xi yibile maxi ta mazokhe swi toveleko swi maheka kasi ku hi tshembisa ku a maxoku xikolari swi maveko hi mainaugurari lomu ka doroba ka hina ka Sandnyamana kota start capital
3: se hi chihi xila lexi salaku ka loyi mu mutholeleko kasi ku ve ma mitirho leyi ya wululamisiga kampo maringano ya ku ve a kampo leyi yi vi leyi ya lisima yi vi kampo leyi yi swi kotaka ku ve yi hanya hi xikhati xa ku leha
2: aka contract leyi yi mahiliweke leyi ka loyi a nga tholiwa loyi hina a ca hombe hi to fanela ku hi ciwula hi kombela ka lowa mutholeri hikuva a swi teka leswi hi wumbilu a swi tirha na swi tiva ku a timali leti ti to humesiwa leti pura ku ta kota ku hi garantile ku hi famba maobra swi maheka futhi hiku necessitad entao loko va lava ku voneka khwatsi mu xikarhi ka vanhu nompodi va ma mitirho yo ku a manzi ku ni mongiwani a reva leyi kuma yi ve yona yi onhekaku hi nga swi tivi ku yi bindzulele yini ntao hi lava ku kombela ka wumbilu ku va byi maha khwatsi hi professionalism ku garantile ku a kumbeta ka mahobri lawa hi tshama madeje 15 yanu na yi karhi tirhisa kapo na yi nga yi na problem kumbe vanhu va Mosambiki byi yi tsakisile purku loko va vanhu va le matikweni va tshuka va famba phahinga va tiko va kwe ma swi kuma va Mosambikana ha kholwa ku durante ka ntirho lowu kambe na vona kambe loko hi bola va yi kombele ku loko swi tambela leswi vona va teve kona permanentment para va dara assistance va vona ku swi tshamisi ku yini ku leswi va nga mavabyi va humi hi khwatsike hi ku nga phazameka para ku loko hi vona a yiri yo karhi ha swi kota ku vitana vatshinela va ta kota ku yini va ta kota ku va simama ku va hi assistiri ntao ncoko mbe kombela ku vona va mahatirho wa qualidad kota leswi va nga hi tshembisa swona a tikanyamukhe yi nga na vona laha
3: fulao ku na ni xikhalo xi nga teka vapapa yi va nga wona ntirho lowu wa kusangula ka mitiri ya ululamisi ga galivala le ya chikumba chera na kuni kuve amaja makumeka kunzeni ka mugangalo makuma chikwakwa la muiona njani makalei muzvilulamisi lezo iye injala itanga vai maiwa maringani ya kuve muswikota kuve mukoka vatsongwana bata bata vhunetela mitiri itanga vai wonekala mwele
2: Sibongile chuti sulecho manje acha umza kubzwela heleche lo a hewa mina ntiro lo loko mina ndzi tshuka ndzi byela emperitere ndzi ku vhumela wena ku teka a va fana lava mina va tlhanu va khume lava va ta tirhelaka wena loko swi nga fambi khwati swi lata kuma ku yini a ta ku himaka ya mina ndzi ka chela mani a maxaka ya mina jale ndzi ka va byela va madala mina ka ma nga ndzi kuveka xikhale ndzi va byela ku n'wina a hi mahini leswi a yi tshikani emperitero a nghena a maha khwatsi a analyse ya leswi a mafazi a ma lava ku yena ku kota ku yini a kota ku tirha ku nyamatlhele swa nga la o la ku va la ku tirha maji anga se dzela chume na kwalava a xixiwa vafana va perfil muni entawena loko to maha loko ku kumeka porndadi yo thola vafana hina ta va dzela va representa lava lumbairo hi ku dzela vafana va tshinela loko va tshinela vafana hi ta va presa vafana ku vafana hi ku lava hi lava la ku vanhu vo tirha lava hi ku maji dzela emperitere ku vafana va lumbisanani vanga kombelwa hi lava hina chikatela chikuma hi ku yini hi huma hi famba hi va dzeka vana va salva ku yini vabula valanga lava zwona ku hi vona vato zwikwata ku a ku vavhunetela ka mitiri leyi vato yi lava ku vanhu va hima enfonsan ka leswi va swi tivaka va swi lava ku swi zwini va fanaa ku vana va swi tiva va fanele va to tholiwa va ta kota ku ta tirha ja hina hi nge va tshembisi na bairo hi ku vhumelani ku mi teka João na Maria na Fabiano hi ku va lomu bairo basi loko va nga tiva tiveni va tiveni ku bindzulisa a manesa la nga na wa emperitere ntan hi nge swi koti hina ku swi vula nyamukhle ku hi ta swi vhumela porke loko vo ta va ku vo tlhela va nga lava a va swi koti ku respondera marequisito va ma lavaku para va tirhi leswi vo hi nga ta va sindzisa ku vhumelana ku mi tirha na vona ku basi ku va lomu bairo i ya chawumbirhi ku khongotela vona va vamakona hina va lomu bairo ku loko va tshika va ve lava to kuma va tshika va tekiwa ku va ta tirha laha a ve vona va example va ku va ti-identifikari ni ntirho lowu konta ntirho lowu wu lomu bairo katswa ta ku va valavala tikomba ku vona a handle ka ku tirhela mali basi leyi to tshika va nyikiwa va tirhi hi wumbilu ni ku rhandza ku a swilo leswi mhaka ku leswi lava mitirhi katswa
3: xivutiso xo khumesa a president wa murhangeri wa mfumo wa muganga wa lomu Nyambani a wulile leswaku a vahanyi va lomu mwele va fanele ku ve va woni leli va ku ve leswi ta nga va swi maheka lowu va swi kota ku va tshinela laha mfumwini va ta va ta mangala hi wona njhani mangala
2: swi ni lisima leswo hina nompodi ku everdade ke a ntirho lowu leswi u nga tshamisa swona ku na ni mara specific ku podi hi nga swi intenderi hina loko swi ka swi mahiwa ku swi lava loko va teka relva va ndlala leswi nga tshamisa swona leswi va teka relva nyuwani va ya ndlala diposi ka laha ku nga ngheneli guruwa laha va enta va ta ku wo va phazama laha hi va ta va hetela ku hina hi hundzile na swona ku a ne a va mexeraki lomari ku nga a piso leyi a yi zangi mexeriwa vona u teka ku yini va teka ku ta chiya va andlala basi a relva enta swi khwasile va ta hetswela yena masi ko swin'wanyana swi ku poti va nga swi perisiberi maxa chaumbe ngopfu ku va ta hi li rhandza kota swimali leswi porke leswi ka xikati swi nga na maredi social leswi munhumunhu wa swi lava ku o wule leswi a swi vonaka basi hambi swi nga hi swona ntahi va ta khongotela ku va tshinela de facto vona ku fambisekweni mitiko bya lava ku swimahiwa leswo handle ka leswi ku yona ku mitirhi ya famba khwatsi a yi fambi khwatsi va hi tshinelela hina ku mukhosela municipal ku ta veni va fixical va mahobera lava va ta ve vona yi ta va hi byela ku tshinelela ku swana swona ku a mitirhi yo khotshamisa leyi fambise ku yini maji na vona va fanele lava tango va kona a impeteri leyi majaha leswi nga vonisa swona mina handle loko wena un'wanyana futa viva madala maxi majaha wa swi kota na wena ku tshinela va losa gichile moyeni ku vuka hi vhukile khwatsi a dyondze ku mi losa basi maxi a swo khwatsi leswi ku diya ku swi mayisa ku yini swi vasa ku yini va swi kota na wena ku va khongotelana a ku va kota teki va viva va vonile futhi i na ku hi rindzela ku a handle swi ya swi ya gumesi na swi vonekile hi ta kuma hi ku a hi va byeli hi walaka va wona ta hi wa kombela ku vei wumbilu leyi ku ku yizama ku hi pfunana kasi ku ya vuchikela byelaku hi swi lava ku vuchikela kona
1: masele ndzhaku magezi ya Benjamin Fulahu a nga murhangeli wa letela na ku ni vanhu vaswa ni mihlakano ya ku tiyisa miri laha ka mfumo wa muganga wa lomu Inyambani na karhi a wulawula xungetano hi ku vuxitisa ka livala ra chikhumba ya ku vitaniwa kampu munisipali ya mwele lomu doropeni ka Inyambani a murhangeli wa bola lomu Inyambani Manuesa Ribeiro hi loyi a nga ve a bonga a mfumo wa muganga wa lomu Inyambani hikwalaho ka mitulo leyi ya ku vuxitisa a livala ya chikhumba
4: hoho ni kubonga basi porque ta tlhelisiwa a kampu leyi yi nga tirhisiwa ngopfu laha Inyambani hi vanga hi ni kampu ya ku ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ya kulongisiwa kwa sipahibe ya bola kani riviwana na hene kutaka ni iku abola itawia la hinyama
3: si kama ja wa magizu masala
4: rahigi tilisa kwa tse a kampule gito mahiwa kasi ki itama malembe yotala na hii tilisa inga mahiwa inga mahiwa ya kwa kampu higo heka na kungatika ingi malembe yotala
1: Manuesa Ribeiro Murangeli waletela kuni bola lomuka provinsi Nyambane anga president wa association provinciale ya football nakare awulawula shungetanu intiri ungave usangula wa kuyelana kuvushitisa alivala ya chikumba maringano ya kuve ikumeka na yini tingela tinene kasi kubela atshatsha walembeganya mwaka kutani kambe ka mitshatsha ya malembe mataku ina kulori
0: ekensele na kulori watero Shemanuel Shemel kuvamos e cotile cui tela de mahungu na ma era na casene ko pushe teli wa koka kakele le kumbe campo leia muele a drupene la inyambane leswe na kuchuki wa mintlangu yikulu ya lo muskulweni inga festival nacional de jogos esportivos escolares blin tangu le ngata ba angweti ya agosto atsunelaka e tele la betla tele la kuva yangula na kulor vantiro Rigoberto Chissano kuva etela ni maungu ya kuyela na ka sene unwe ka minkango ya kulumba cert sexta sétima jornada an ko pisaro kulo abo shi musha shifunza kulish shadzongen katiko Rigoberto inklikane yoy moyo zale ntsako kuka nangona kulo wa
5: wengiseti Radio Msambiki ni angulani aleno ashkola bazika da maelani la nashfunza shakana maasha kuwini nkiangulu wa sete majornada segunda divisão impikisano wa bola la kukavwa iminenge la nashfunza nkuru maputu nkiangulu kugamili eshfa wa boani tingashia ashkola disarche de boani ahumilili unwazero la ni ishkarika Asosiasa Umbeluzi Futebol Klubi waka maelani la nashifunza shakana maasha. Kankarilo nika savula maritu ya maningi nini mutha wakanyisi wa eskola di Sanchin Jibuani tatana zumangeta amba ankatsakanyu wa nchangolo.
6: Ingeni namuntlha ingeni benka joko hi controller hi ntamu joko namuntlha a hi boya hi bela ni mbiluzi ka mbiluzi leyi nga bela na yena mafiki mabizi ma nga khaloti namuntlha va boyina va swi tiva swaku a yexwa lweyi hi tinyaki va defender hi ntamu para va nga sofreli masi hi sweswo swi nga enceka va defender hi ntamu hi primera parte yo kosigira ku golisa gol dzin'we masi ni mambenyani ya ku kuderiya hi golisile hi kosigiranga ku golisa hi controller joko primera parte ya nghena xa segunda parte nakona hi tentara ku cinca majugador para hi refrescara porque hini jogo dzimenyani bya tasa dzi buyaka próxima semana mas segunda parte lweyi a ombiluza yi nghene be ni nghena ku swi kazatisa leswi yi nghene be hi sungula ku cinca ekipa para hi vona swa ku poderia hi konkretizana muchumu mbenyana hi ve ni mafalhansi manyingi principalmente segunda parte hi falhari ka kunyingi mas a ombiluza a tizisa bola dzaku a dzima dziya phambeni na dzima dziya phambeni loko yini dzi beka hansi swi kombekisa swaku a 3 point leyi nga mi kuma namuntlha ya precious hi ntamu ka tikontra leti nga ta hamba loko ku helaka campionato
5: hi ku xa yi tasa hi ya xifomo ni nga ta mi kuma ka ntlangu wa tasa xikarhi ka anhlawa lowu ka Gaza
6: be hi yexwa wa ku fana ni yexwa leyi a belisaku hi swona ka campionato mas ya ka Gaza hi ta belani kulubdigaza lweyi a nga khaluta leswi a nga khalisa hi swona swi tikombisa swaku ekipi ya ku hi ta va ni respect hi ntamu na yona mas ka leswi hi nga swi bekisa hi swona para hi za hi kosigira ku ya hala hi ta phikizana vona ku va hi khaluta ka tasa leti
5: kanamambo mutlha wakanyisi tatana zuma mutlha wakanyisi wa xikola di sarge de boani na hamba ankatsakanyo wa ntlangu lowu a winekelani a mahelani xikarhi ka ntlawa wa association kumbe lose football club mahelani vanina ta landzela a ntlha wakanyisi wa umbeluzi football club a ntlha wakanyisi wa umbeluzi football club ya ta yi hlamusela hi mihandzu ni nkatsakanyo wa ntlangu lowu ni ya ka ndhawu leyi a nyimaka ko mwingisikani mambo mister a nkatsakanyo wa ntlangu
7: ningetendelanga ni swikumaka
5: vito ku sungula ni nkatsakanyo wa ntlangu
7: Sergio Sandstemp ndlangu u fambe bele mina ndo kusungula andi magamu ya ndlangu manje eh mina ndzi rhandza ukhane va arbitrage namuntlha va hi swisile jogo ni jogo sempe ndzilivo o penalty claro ni wa bite onanti nga pitaranga vexo u tshika pfala matihlo wa kumbe hi dyondza kumbe bya hi swi tivi sempe tami a ri karhi mamu kadi arbitrage epa
5: Tlhaswa ku alibulizi anki a jogo i arbitrage
7: arbitro ni yena a ngheneli ka ntlangu na yena a yi ku tsandzeka ku golisa va yi golisela dzin'we porque fadlarile va gama va kumaka ku a wu golisa
5: i umbeluzani un ponto ka tabela classificativa sete jornadas swiswi xotaka
7: a ku xota ku xota ku yi golisa a yi kusigeri ku yi golisa se nge golisa pata kuma a wu ganya jogo loyi nga golisa se mi ta sofela se ri dirota nsima didirota
5: anke van'wini va trainer
7: ya ternar
5: va belela va boyaka
7: a va beli kuni va bela va lakaa kuni mabele mamele ma beyake handle ta xotana vona
5: ka buya segunda volta hi nyimela yini ka umbeluzi
7: hi nyimela emuluzi wa segunda volta mbenyana wa different wu fana ni lwiya
5: sweswi ku nga ta endla para micinca ku ta va ni mamovimovimenta so va beli mitapeta va beli va mayana
7: i ta reforsa ra ekipa uma setor para dar a força ao menino é a mão ponder dança para tomar como a coisa é fomba a polícia
5: Kadimambo, mchokanyisi, wa radio, suvangisiti wa radio, samiki, mwatule maritu ya mchokanyisi, wa asosiasa mbiluzi futbol klubi, ankiwalo uluziri, ishikarika eshfa futbol klubi 1-0, lani ya kampu yakwe, shikola bazika, de mahelani la shifunza shakana maasha, 1-0. Anki, jornada liri, kuni mikiangwe mwanyana, ya ambi waka, aise kuma amihanzu, nishasha ku, te madambu, aku, amadambu lava, itakuba mihandzu ya mpayo amikango ya sikula na mutla kusukela a camp ya association umbeluzi football club ama helani shivuza shaka na maasha Rigoberto Shisano na lelela
0: ithela hi kensa ke ku pinda pinda ku kana ku lorantiro Rigoberto Shisano kusukela gqekene la umbeluzi amahelani leswo xifundza nkulu maputs alana kasi muiteleke ni mahungu na mayelana ni wun'we ka ntlangu wa jornada leyi nga nhlayo ya 5 na kambirhi 7 wa jornada ti kombisa nkulu wa bola xiyimo xa xifundza nkulu maputs

36 xiwundla xin'wana lexi hi faneleke ku va hi mi byela hileswaku ku hinkwaswo leswi hi swi endlaka timbilu na ti pfulekile hi lirhandzu swi tsakisa moya tanihileswi hi endlisaka xiswona ke hi hendleleta mahungu u nanga na mabulu ku ka muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka va va kwihi na kwihi laha kumekaka kona zero zawulange ive mamayelo lawa ka se hi tekeke leyendzo hi kumekeke a xifundzankulu sofala makarikatiku kolomu tikweni hikuva hi kwehleta kumbe ku rhamba ntlawa lowu wa wu yimbeleli ku va u ta ta patsa na hina ke ku ka nkhuvu lowu nongonoko wun'wana na wun'wana wa kwena ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi tolovela ku vula leswaku i nkhuvu a ko ka nkhuvu ku fanele ku va ku tsakiwa hi fanele ku va hi tlalamba swi kombisa lirhandzu lirhandzu leri nga na lona swa nga va tshami tiko Mozambique un país uno indivisible na hambi hi nga tshuka hi hambana hi mavonela kasi leswi fanele ku va swi nga humeleli hikuva hi vengana attention hikuva hi le ku ka nongonoko wa ta mitlhango tiyisemile hi fanele ku va hi vusana a loko vanhu va kumeka ku ka ntlangu wa ku karhi va hambana some adversaries kasi a va vengani some adversaries now enemigos meu caro hi leswi hina hi fanele ku va hi tlalamba swa nga va tshami tiko hi swi ndhundhuzela hi swi nyikelisima poke dropa la kancha hi tsindzo wa xifundzankulu gaza namuntlha 13 June mun'we wa mabindzu wa ku karhi a ehleketile kumbe a navele ku va a qokolela vatshami va doroba la kancaca hikuva a va dlidlwa a ndzumba wukulu ya yi vona hina yi nga lani a xitudio tudu ta xitremisele i guje guje yikulu hikuva la tlhelweni a gqekeni la club de gas a tivi kumbe a ha ligeke la club de gas a complex ka lwi a taka hi le ka maputsu na a kongoma kumbe a ta hi le dzongeni na a kongoma ka n'walungu loko baka xigangani xa maneka hi wena lwiya ku wa khuphuka u fika xikola sekondari Juan Kishisano u cuka tlhelweni u kuma a xingela lexi xi ngo English wa Radio Mozambique i mpfilumpfilu layani a complex a xikheleni a n'wana a ta ya n'wa hi rheve kumbe se a ya n'wa hi rheve n'wamabindzu wa ku karhi a ti ni loko qokolela vatshami va doroba la kancaca a xipetakulo chololoko wa vayimbeleli va kolomukaya ntsena va kolomukagasa hi lava se va kombisaka vunhenha bya vona ka vuyimbeleli na va le karhi va qhalambisa antumbuluko lweyi ni van'wana i mun'we ka vona 1739 karhi ba magasi lamakulu na kongoma ka zoit karhi nga ta ku pontifilana ri basta

0: balating mga dito ka ni Tamburo. Ashi mo dyan sa huli ko sa CCTV. Kala ashi mo dyan sa huli ko sa CCTV.
1: Ujeni mukavela chikene chale waka chikola chale rando Musambika. Para kuta gondisa wa sigati batu. Mko kawali zivili rando kena. Basi central ya chikole juu kuchilaka chitangu nyambani. Chitangu nyambani. Hambingu universidad ya li rando kuchilaka litangu nyambani. Weta aka universidad ya muru mwe nyambani. Amule na mpula, bera, maputu, poto veka kama delegasao. Sedi ya chikole juu wa hilaba nyambani. Wata gondis wa li rando wa sigati batu.
0: Bala makofi
1: ushenu mukabela dizambila nduma chala veka chikola chali rando Musambiki zotora chikora ndoto minutu mitungu limila chichopi ya hafu inima vinti umaura apiwe maulele kamduzi

0: kupinda kasi joy to meal wa vathu nkwema kama tiku watsi ya mafoni nguona kasi wa manekako vachihupa ngu ujana ujana wasikota kove uchitsangana ni votsi vathu vamuwa mu matikoni kani kuwa amuwa Africa ukuona kumanekako kuchioneka ngu tsimatsima makaiwa mahungu ya onu mamaneka machi khamusela toto khona mazana zana ya vathu makusijana kutalaka vana vanana ngovona wanga maneka vachinye kulwa vamba manikile vachi baiselo hambi kudawa ngutsimbilani ka magome mambidi nekhanu wa matiku ya ditiku da hambi Africa kuve ngukushuva kuheta sikaratusiwa ahawa intsangano wa Organizasyon das Nações Unidas ungamaneka uchiwumba litsikudiwa da Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo adiwa mhondi maneka kudi chikulungelwa nguka adona litsikudiwa kadida ambida 323 amanikida chilusa utomi Alexandre Magno o Grande. Kanfuka wakudingana 160 wa makilometro kanswa dambu kaditiku da Baghdad ngukona kumanekako kudini marumbi ya Babilonia intinza kasi wa ditiku da Mesopotamia hawa angamaneka achavinzwa kona Alexandre Magno o Grande. Alexandre akombidi kove eni anavedi intwa hombe kukhela akwanga maneka chiveleka kona kama dambe ya 356 kadi tikuda Macedonia. Hambi loku disiveko kwa likwadi ditsiku anga maneka achivelekwa ngudona matimu mamaneka machikhamusela twatokhene kadona ditsiku dilena ngukona kunga maneka kuchioneka imoya wa hombi ngutu hawa kungadi kuchikomba kuvi Alexandre achimaneka achivelekwa mwanana wankoma Filipe II kumweko ni Olympia ngunsena digumi da madambe ni dimwedo ene achimaneka achifuma matiku ya mangi ngutu ya kudingana mhunu ni Europa Occidentali kasi ukoma wakwe ngwana ungachi kukhela aniwa kama Balkans kala aniwa India uchi kukhela kambi ngumari Kaspio kala mari Mediterranean kanga huni mweyo angadini ukoma wa hombe kupinda Alexandre hambi kuneni Napoleon ayuwa angadi achimpi metela kangabe achisikota kama timu ya kulumba disikudwa da mhono manikidi hichiku alakanyisa ngukulungelu wa mhono ditsiku adiwa matiku watsi ya mafu mamanikako machikulungela atuwa tukusimahu hambikambi nikudwa ni sosi skaratu asuwa simanikako sitsangana ni sijana imanikidi hichiku alakanyisa kambi ngukuluza utomi ka Alexandre Magno o Grande makaiwa ingamaneka ichiwoneka ngu kadidambida 323 matimu ya ditsiku da mhunu mabadwe nikushashametwa ngu Paulo Masango aniwa ka michini kudi ni Bernardo Salomão
1: Mwingiside matimo aditsiku. Paulo Masango ni matimo aditsiku diwa da muno 13 ka junho wa dembida 2026. Nelson Tivane achikene magudeza.

0: ni vokhi vayingisi lava hiziwaka va Radio Mozambique lava hi hlengelaka na wo zwin'we timhaka ta hina laha ka muti lowu wa hina.
1: Hi zona Mzaya n'wamakwakwa.
2: Hi jile kokwanza bonile.
1: Wala kani zwo mahisa ku
0: yini. Batsame ku kodzenela loko mugunyonga aligitile.
3: Eh le zwanya va lungu ya aperitivo.
2: Se wena ngula le jirani mama. A jirani cha kwa ba mateji. Mina zikhekisi wele yizukulu wa mina yoko. Zikuli zikunzwa ivunikela volo ndzojela ku vuka loko vavoka khekisi basuka no chombe sindirbe. Da kama la pika ku chayena va taveketela ndzanwa. Zombeda bonza mbeda. Ai vovo. Sizi ke nda ndwendo manje komu kome.
0: Mati wa mbatu nanga kinguvu.
1: Si wasu halakini.
2: Zila kuhula kuzubongile nguvu. Ausiku ganya muka ya kumeka kula hana. Lose lako kwa masingi, bame siya, mama ni Maria Suzana. Namshadu waloi. Niwa ingi seti hii kwavu. Voke.
1: Hizo, bongile Maria Mkumba. Kipilile.
3: When I told her about having it,
1: Maria Susanna Mkumba.
0: I got to come up with
1: Susanna.
0: Yeah.
4: Gipelili, when you said to Ranzeka, Gipelili, Moderador, Wahinama Singer, Anga in Zilikuyan,
1: Ongile,
4: Gipelili, Papa Messias. Hiko hoya hoya laka shakano wa hina wako gondisa ni kugondisana.
0: Nibongile.
4: Mama Luisa Nikolao Gipelile.
1: Yes.
4: Ahiti kikulosa amu, kumakomi wa mchini. Kasi wana zonke ringela amu yini. Hiti ngela liti nene. Na hiko lo baba moderadora kunga yene. Ah, zono enza hiko enzo wa hawa. Makunu hichi rami leti nzofa mazila leti. Kasi a daughter, leti hinga ma daughter leti woni leti. Ma singala daughter, ma baba sati wambiri. Awa baba, otse mati hungi. Mama mani barwale. Shia wana wote melele ugumo. Kasi wote kakutema.
1: Ama sound.
4: Airiko, tiku saina, oko takurwala. Makunu hibongili kuwe hitakumana ahieni mashweni kanongolo kwa hina.
1: Hizona ibungile a longolo kunga hunza madoda mina eh hunzekisile hiku hivulile nyana tingeve ni wongo gawo kare kutala kaje kutala ka vanyinge ndzo pinda pinda leso a khupu aba hawala kany ndzila kubonga hunga nakunene hi ala kanyisile tshungu chati kulinga hina ga inyambani ti kugahina ga Msambika ku hifanele ku khupa loko ukhupa hikona ulonza ku atifanelo na ukhupileko eh mina ndza khupa kunene atifanelo ta mina late ndzila atifanelo ku ndzi khupile ndzila va mati laha ndzila tshipitali laha ndzila magezi hiku utizwa no hi nwana tiko unwana tiko le ku khupa makunjira ku bonga madoda mina loko musukotile a ku hi chiketsela longo loko lo ngunzi tsakisini ndzwa hi lika ndzwa yo vinte se ku ligia ndzingisela ona mina o ya ya le tayo yana makuno kwa kumakanya munga kalolongoloko iku hlayisa avanana avanana vanyingi lisimule hinga ichala na baba loyi iula ula hivanana lava vaswisiwana zwivanana leswi zwivanga ku awusiwana kuve ni zwino ni vabeleke papa ikona mama ni ikona kan leswi zwirendzela lo marweni kutani zwile ka kokwana kutani zwile ka mamani papa anga zwi cheke zwivanana leswi aba putukezi vange assistance ya menors chikwanchika tshisa ko zwiya zwa humelela ni le uregweni le uhosini tititi wati mhakaleti makuno kuveni hikona hina vabeleke hina nga tswala vanina la hikona hina vanuna la ba mesia na ba masingi zwi tsikelela ngofu vaka mamani vaka mukumba vaka makwakwa ata ya nwanina lo we nwanina lo ikola kumusha leswa ku galo hichi monzi tsika la nwanina lo nga ndisiya la loyi hey igualo mingangwe ndita sangula he sikulo wa mina makale utswalile nwanana hiku ine munga kotane ku budisana na baba masingi loko ali randzelo nga ha hi kona

0: amihandzu leyi hi nga maha yi nyuka yi hanya khwatsi yi ta va mani mandzi ku honkeleni hi tsaka hambiloko wa le rhandzu le mphilini n'wamakwakwa
1: ndzi bongile koko wa masingi maji a mhaka leyi yi va nga le ku hlamuliwa vavasati
0: mindzi no maha
1: u nga maha womeko hi n'wina mindzi mahaku a mhaka leyi yi le ka vavanuna a vavanuna va ni xixinya xa hombe ngopfu xo chavisa
0: ndaa
1: a xixinya vona hi va va nga la ku swi tiva leswi ku leswi hambiloko ku nga yi ku no ndzi nyika n'wana lweyi na ndzi tshama xibarakaneni xa mina va lava wena u ya ku hi ku ya chada u ta va twala loko xa a le rhandzu limphela hi hambana wa swi kota futhi ku hi wena gaya u kha u gwira ku mina ndzi no teka ka a baji ka mina ndzi famba ndzi mi siya laha muti ni vanana vakwe ndzi va mina o va hina we nyuma hele a wa halakanyi ku vanana lavaya va ga va ya xibedhele va ya xikoleni va ya kwihi u fambile hi ku famba ku ve se ni yo ya ku se u ya maha van'wana lava va ta sala ni wasati lexi a mhaka leyi wena koko hi wena na baba ya misiya hi n'wina mi le ka ku nga hi hlamusela ku a muxi mahisa ku yini n'wina leswaku u twalela a vanana u mi kuma wanuna wo karana ni khumi khumintlhanu wa vana a avelile hi vavasati ku tala lo ka vona maxi a nga va hlayisi vanuna lavaya a vanuna lavaya vavanuna vavasati va salile ku ni vanyini vabye va kula a zama loko ku yi ku rimela kumbe tshani kumbe ku yini micongweni na vona a lwela ku va na yi jikoleni vana hi fambi va hanya vutomi le dineni loko va bajwa kwihi hi yena yexe wa mamani gaya i ndawu n'wina vavanuna hi nga hi byela ni ku swi sukela kwihi leswo hi ku leswo i swilo leswi hi swi hanyaku siku gin'we ni gin'wana a vana na van'wana lava hi va vonaku lomaruweni va famba va xavisa mikate va famba va xavisa a sukela kaya na mamani wakwe basi maxa mamani gaya a nga twalanga yexe ni xibarakani xiya a twaleli munhu papayi wa n'wana na u kwihi wena papayi wa n'wana loyi ndzi sala ku mina ndzi xaniseka ni vanuna lava ku ve wena u kona
0: Maria Susana Mukumba hambileswi a ndzhwalo u bindzelaku hina vavanuna ndzi ta ku nyika xikhati ku u siya magezi u nga hlamula xo karhi swi ngetani mhaka leyi ya ku simamisa ku oneka vanana va swisiwana ku ve ni va tswaliwile a va beleki va hanya vona
2: legi i Rodrigo Binza ndzi ta vala hi ku khwatsi holaka ku ti dzunza hina vamamani vatsongwana vamamani va hoxaku vanana va tshikaku vanana lweyi wo hoxa n'wanana na hi wasati xifelembu hina vavasati hi tinhenha ta hombe hakuva mina ndza swi kota ku beleka n'wanana lowa mina lweyi ndzi mu tswalile ndzi mu hlayisa hina ka ni papa hi kasi ya xigelo hi xihi a no ndzi tsakela na a nga se ndzi tswalisa n'wana loyi ndzhaku ka ku ve a ndzi tswalisile n'wana loyi a ndza ha hi munhu ndzi laha ku hlayisa vanana a vanana va kula va tlhela va twala va twa kambe ka dzuka ku kumeka leswi a nga vula mamani Louise a ku nga nyani a ku va papayi vo tsutsuma mhaka maxina va yi tiva kambe loko ku ta chikela a siku legigo hi legigo xa ho tshovela i ta sangula ku hi le kule a ku i na wa swi tiva ku mina hi mina papayi a n'wanana loyi a twa hlamala ku ndzi kumile wanuna loyi a ku hi mina papayi i chavile a ndzwalo lowu wa kusukela lowu ndzi zwa mina ndzi swi teka vana ndzi va kulisa hi xin'wana xikhati ndzi va tsalelisa hi lexakeni laha mina hi ku vona ku yena loko ndzi ku a yini le ko tsalisa a vana lava a va vumeli hi ku chava ku hlayisa
0: va mamikova
2: ya le xakeni la mina ya vakokwani makunu a va dadani va ala ngopfu ku hlayisa vanana hi laha leswaku va dadani loko mo hizwa na hi tikhala ti gondziseni hikuva a n'wana na luya loko a kula a va la ku titiva ku hi yena mani muta mulava hi ku loyi anga wa munhu i n'wana wa munhu va tsandzeka vadadani ku hi vuna ku hlayisa vanana
0: sweswana magizo sangula ya masingalakati sweswi la kuzwa singala daughter va misiya mhaka leyi va ka mamani va leyi hi mindzela hina vavanuna ku he hina hi sangulaku nato a xigelo hi ci
3: wa
0: swi kota ku khahlambuta hi leswi u swi vonisisaku
1: swoleswi nga
0: swona
3: nyamuki a mhaka leyi ya hi mindzela ku kota ku vula ka va masinge hi tindlela timbirhi ku loko ha ha tanyana hi le hasi le ku na ni ku ve ni wehleketo go wula ku teka wasati u tshama naye no u vuvhile para ku tshama ni wasati laha mutini ku na ni majevejeve ya ku munhu noa nga se na buvha a famba a tsaka va swi kota munhu o kutani a tsakisa van'wani kota munhu maxanga swi tive ku lebyi a ya ku a ya tsaka kutani ku tsakisa mun'wani munhu ku na ni swo karhi byi salaka kwalaha xikarhi laha loko wena u tsemakanya pfhuka u ku hi lowu u ya ka un'wani pfhuka ku ya u ya tsakisa munhu andawu manziku loko a swi vona ku ye laha yi jamile ku van'wani va mahali swiyani ku tali vexi ku hambanelana ka mandhawu lava tshamaka ka wona o kutani loyi na yena n'wi a suka hi laha a ya ka n'wani tiko a tshamaka gona va nga kumani ku fonelana kutani ku byelana ku byi sali byo karhi maxinyamukha lebyi va vevuka hi ku hoxa ku na ni tifoni leta ku chichi hatla wa swi kota ku va u mu fonela ku lebyi yi nga suka siku ko ya tsaka undo ko ku na ni chumu salileko xa bya vevuka a byi fanele bya tolo hikuva tolo va koteka ku munhu u lahlekelana naye a tshamaka mowo leha uma ku yo hi kona ta kota humela ku wa swa ku masingi n'wana wa wena masingi ni ku mutiva ndzi mutivi and awu kala va byi tlhanganisela u ta ta kholoko impela hi byona nyamukha hi byona a xin'wana lexi mahaku ku va a van'wani va bava va nga swi koti ku va va hlayisa loko u nga hi na mbilu yo bona no vuvhile kota munhu wa mu kuma wasati na hi xikaya a wasati u vuma ni ku ntshamu go tshama kona hikuva go tlhelo gama yini ga tlhava andawu loko ku wo ya ni chun'wana wa wena ku u ya mu pfunetela hi ya mali ya vana na haku leyi leyi mali yo hanyisa munhu lembe gotle u ndzi vona leswi bya maheka ka
0: van'wanindza
3: ha famba bya maheka leswi ku munhu a ya chikasina xipondwana xakwa ku u wena yi mali yo gesa munhu leyi a nga vulavuli na wena kota wena u fanele ku byibya ku a ku tlakusela gezi kana ni luya nga tshiniya a byiva ku va masinge nyamukha yi chikelele kaya ka Maria Susana ntawu manziku a nga hakheli kambe lahaya hambi yi ku rhumisa va se ku famba nyikela va byia ku yi nga ta chikela hambi xikela yi nga ta amukeleka andawu lebyiya na swona bya maku byi tsema mimbingano hi kola ka hanyela leko ku na ni kin'wana hanyela ku mina kota bava ndzi byi tsandzhaku ku mina ndzi tihlayisa kota munhu japra ku mina u ndzi teka a wusiwana leki ndzi nga na gumi na seno ndzi ya ka Louisa Nicolau ndzi ku Louiso a ndzi la ku tiveka hasi ndzi ku phela leyi u ndzi vona ku leyi a ndzi na chumu ndzi no ku rhandza basi leswi vitsongwana ndzi nga nabyo a hi avani vhumela ku leswi vitsongwana ndzi ku ndzi ta nabyo wena u amukela hi avana ni n'wana na loyi ku vona na n'wana loko u nga hi na mbilu leyo u to byi khokola laha xikarhi mun'wana hanya hi ku tsutsumatsutsuma mun'wana ni ku lava ku swi tiva nga lava ku swi tiva loko a zawutisiwa wa ku bongabonga ni ku titlakusa leswaku a nga tshuki a ndzi tolovela ku a ta za ndzi chikelela swini ya ko ya kombela mali endawu lebyi maxikarato ka maxaka ku tala ka wona hi ku kala va nga lavi ku va va hlayisa a n'wanana loyi a kula hi kulela ginene a swi twa ku epa na ni ba wa mina wa byi kota wa swi pfumala majiye ba wa mina lebyi mamani loko a hi mamani a nga ni mbilu hambi ba wena a nga hi na chumu loko ta chikela chuma a vona ku maxi anana loyi wa mina loyi ndzi a mu rhandza a n'wana loyi ndzi lava ku a kula na swi twa ku bava loyi i munhu wa munene famba ana ni leyi chumu cha karikari ka papa mani a swi twa ku a nga ni hangi chumu mali luya a lula ku wena ni n'wanana na ye mamani wa kona mu ve van'we a wu ndhawu game famba teka pawu leyi a nga ni ya papa ya wa wena lebyi u ta tsaka ngopfu hi lebyi ka papa ya wona maxiya nga xava mali liya mahala ku yini a mahala ku tlakusa bava wakwe ni ku tlakusa ni ku gonisa n'wanana wakwe leswaku a nga tshuki a lahlekelwa hi bava wakwe hi kola ka swihulavula bya laha mutini endawu ku na ni va mamani loko lebyi u nga niha pawe hweti yi nga mbela hikuva niha ku leya nyamukha u leyi n'wana leyi va ta hanyela lebyi loko a no tshama ku tsirhisela pawe leyi u nga niha leya na hanya ni nyamukha lebyi a ta ku a swi lebya bava mina xi na tuma a xi na ntirho endawu lebyiya bya maxikarhi bya hombe nguvu ka hina ngopfungopfu lomu tixakeni ku na ni fanele ku va hina hi ku vala hina vanhu va kona va hombe hi vanhu lava hi buvileko hi ku tiva ku hlayisa muti wa hina ni ku hlayisa swivulavula bya hina kasi swivulavula leswi byi nga yi bya goha avanana va hina purasi ku gama nziko
0: magezi ya ba mesia loyi nasema ku fikela hina vavanuna kanelezwe kama ba mesia nga ti khakha kwaze mzawa mina kani musi unga muhela hitamu na zunya zunya kwama kwa nga khateka mhaka la ka leswi hina vavanuna heka gezu ka ba mesia hi ti vhikilisa ku tshona ka leswi kunga ku hlayisa ka vanana ku kiyela ku kutani ku vhumaleka ka yena n'wana na loyi ka siku akulela ku lavekile o ba dzwe tino le
1: akula ka mama Ndzuzana ku iriji n'wina vavanuna mola ku tsutsuma na muposhi wilo laya wa ku jisaye mufamba na ku ndza hlumula endlela akuna raza u yale mula ulako la
0: hezwa
1: aba vanuna vani courage
0: chinga chishinya
1: chishinya cha hombe ngovu kuba wena hingazwa amano lawa ja papa mezi ala kugonzisa vavasati yo ndzi teka mali ndzi ya xati pawo ndzi guma ndzi ku xiva wako mama ndzi kombeteka pawo leyi ndzi nga yi xava loyi papayi wa wena a nga ndzi kuma leyi a ku xavele pawo ya wena ndzi xava loyi papayi na swi swa mawunwa a ma ndzi ku kambe ndzi ku famba ya teka lexi nga ndzi nga kumeni papa ya wena a nga ndzi nyiketa swa wula nchumu sweswo a tirhini hina na yini mahanyela lawa wena vanana mba wena hi we nga byala wa va tiva a van'wani kambe vanana va tlha va ya ku tekelela kwa siniya loko ku cinciwuku a ri a wanuna loyi ku sweswila a ta sala la kayela a salile porke hi yena papayi wa n'wanana luya mina lexi ndzi lava ku kombela lexi va papayi hi nga tshikeni a ntirho wa hombe ngopfu lowu wa ku byala hi wundla ni vavasati n'weke n'wina vavanuna vatsongwani ngopfu lava va nga kuma a tinjombo leto kulisiwa ha mamani na papayi a vanyingi va kona va kulisiwa hi vamamani nyamuka un'wana tihosi van'wana mai a sukela kwihi ku hlayisiweni hi mamani na ndzi la kula leswaku mu nga tilekeleleni bya hava a hi hlayiseni vanana va hina a male hambiloko a wulawula ku vona ku nyima hi nyamuka a bya kuga bya durha i deposit xin'wanyana ti va ni leswaku a n'wanana waga n'wanana a n'wanana waga a ku hundza a munhu wa hombe waga ngopfu n'wanana wena wana hi ku wona leswi masikwana la ku ni mhaka ya ku n'wanana loko a huma xikowa lako ndza haya le ka manimani ndzi ya pasela mafere loko va wuya va ku tela laha kaya loko va hi vanharhu u ta patsa ni lava vatonga va ya kowa laha kaya ka ni vambirhi va ku tlhanu a xisakwana xa maroxa a xi nga ta ku mphetela hweti hi mavhiki mambirhi xi tambhela u va komba nyara u ta va vona leswi va maku a vana na va ganta va papayeni a hi hlayiseni vanana leswi ndzi nga wula laha ndzi ku a ta ku siya laha ni vanana vakwe lava ntlhanu mu nga byala a famba a nga ta alakanya ku ta ta hlayisa vanana lava va ntlhanu lava a hi mhaka ya nomu wa mina nomu wa mina wu tsike wena wena u ni maxaka wena mina ndzi ni maxaka mina loko u ya le ka luza leyi u ku wa wulawula ngopfu hi nto teka maroxa tisikiri famba ya veka le ka hahani wa wena hahani wa wena u ku heleketa mana heleketa majinova le ka ku nyada wena bara va ya va ya gavanana a ndzi nga u nga tata ndzi ku luya a tata chikela chokolatisaku ndzi no rin'wa ku ni ya swakuka choko a suka famba maxamu mahi leswo uzi a wulawula ube mesi a wulawula hikwa ku hi ku ndzandzi ya nikela mpondo wa ndzi bongela ha hi nga wole leswi jimaka hweti leyi a wu seta laha wa wota ni mpondo u ku woto ta ndzi nyika pena ndzi xava swaku swa n'wanana cini ndzi nga xavaka bya goheka kambe ku wula ku ndzi kuma ximaximaximaximeji mu u ta ni mpondo leyi u le ndzi ta xava yini kwala basi ewo ndzi bongela ewo ndzi rhukatela hi ku vhizinyo a ta swi tiva ku ndzi chikele ni mpondo nada hi nga maheni leswo a hi byaleni vana hi hlayisa vanhu
0: Makono ngazwi mhasa kwene ngamukumba Maria Susana ku kuhunguka chikaratu lechi chaku asati ninuna aliranzo lembili kana zvikuna nevanana kasi avanna lava vakula na machetelwa kwatsi mati hiya na papa ilo hiya na mama ilo Maria Susana
2: mina ndzila kuranga hiku sukela laha ka mama Louise ka ku u tsali vana vo tala u vatsika hina u va mamane chikona chimwani chikarato papa imuni ata suka le anga tsala vana vangani aya ya ya famba hlakana ata kuma mungana amungana lwei hi yena ye chikutani ina ni nwana munwe Papa ilwe afamba kwani asuka kula haka yangu.
0: Chifurukati anga achikuma.
2: Chifurukati anga achikuma. Makuna achifurukati. Chibika achi takaraka. Zoku fela kukokela papai. Loko akela yale kaya linia. Anga siya ngamule. Ama pimu maseli si. Kaluo takaraka. Loko aku kamamani mina wosi wala nziko. Ndi chelele shudambana lomo. Fama lame zenu ya tama ugako. Zoshi hala. Shito se apetiti. Kuveni. Igi lile ronanzi le kamane. Leka kalwe yi. Wati furukati. Wati tirela. Wati kota. La haya ni ile ya tzakiswa. Kuti kota kamamani lui. Anga ta hasuka hila haya. Bona bana la bae boshani seka yena ileniya agama fanjara anga anga halakanyi ku aku khaisa banana hina wo babasati ndzila ku hula ku hina babasati loko hi wana baba mune a hitela na ndzi chi furukati leri hina kani baba leswi nga nuna wa hombi wo mali swi a wona munti o muthethiso ku loko aku ngayana oh ndzina uku a una vana loko aku ndzina ndziko mina komu munhu oh yangazwanana unga tsiki muti wa wena hiku amandziko avana lava unga vasiya leniya vata kuthethisa vako aka sitolo hizwa hikula hi mali rina unga hikona uwa hiku hi a iti woneleni hina u vavasate ku hina ni chiwone chako mina ndzi tikota ako Zita mkoka hile zinziti kota hako. Ahi uti sieni mbabo. Kasi wena uzuturo za tsamala. Lekaya ka wena le rungwe unanimuti misati ni vana. Avana vacha isi wa hamani wabakota. Ata hemba la haya kubakota. Utashomelele hile kuli wana kubana la vayibu shanseka. Kubeli la. E minanza zasiya jokari lekaya. Kubeni ohemba. Hina uva mamani hinga kukeli waba nuna waba ambi. Hiku fela kuwa hiva nyika lechi ni lechi ni lechi vasiya mimuti yadu ni vasati vade ni vana.
0: Loku muhambene Maria Susana. Hakuna ni liranzu kwa tunga peta mufana nisulo. Waku nuna loi ayazwa utamba leyo agama rivakela wanana. Loko wa rivakela wanana. Kulaweka kuhunza tihweti. Havana nabala kuka. Kulaweka khengelu wa baba. Khengelo baba awoneke loko woneka awukutsakisi zvimaisa kwe akhengelo lo muhambe na mahana ama hachikanga vana na vakona ufanele ukhe mina ndi fanele ukhe stavana na lo loko ndzita ni khengelo lo anzi vakelo vana na mina angana wo shava chisa kwa nja marosha chisa kwa nja pop vagala na mina
2: oh
0: loko wa mukela lezwi awu zvamukeli ku zvamukela nga ku zvamukela Uva nga guwa ukala Leprenzi wa gisa intaba ineta minabala
2: Nzatiwa ku ati makaleti Luku tikarata Hakuwa A baba inga hi hamba nili Avana na Vanga tazuka baveva minanzoji Mina na yena Luku nzuzu wana kushwanzi karatela Kukono lo muko fele kwe Hea hea tichela kona Kasukuwe baba munulu Atika kuvana Ni sati ni munti aya tsama lo matsama kukona hiya hiya zwi gema lomu kalava zvitiva kuku kutsongwane kutsongwane eh ndita ndo zvitsongwane mazvile zvinga gemiwa ku lezvile zva azvikota kuku khaisa vana vamina loko hi hambanile natsikile vana nala kula ku avanana hambi loko hi hambanene baba muni asi mama avatlaise ku avana nambakwe loko anga vumele kukona lomu fele ku ya kona ya ya ya chela timhakaleti
4: Yema sakuyini kumphela jikara tudzemba mesi.
3: Ndzibongile ba masingi. Achikarato kuva hekota kuva hechimbete mahanyela ya hina. Loko hina hini mahanyela ya vanhu lava kulileke vo chaku hlekiwa hi vanwani vanhu. Hazvikota kuva zvezva hina izvi maha zvilulama zvibasa. Kune lwanga la khwirisini anga zvidive ku zvine zvimahekako. Kungava kuvhumala ka mina. Kungava kuvhumala ka mamani manje loko hina hi hlengela zvinwe zva zvikota ku finingetwa tingana dokhe yana vanhu hi hanya kwazi loko ndzi khela ku tsongwane ndzi ya ka mamani Luiza Nicolao ange ha vana ne vho vaga ku nguvhe ku ni ku aka malongo mafere vota vota tsama la hakaya akuoneka ku khele zwa ku vala hakaya ava ona ku lumuko ya kona chokichi khati vala hakaya hina u va hombe ha ganguvu zvoka zvinga oneka loko ndzi soka ni misho ndzi ya tirweni kala ni gambo kuwenzi ya uwenza nda kuma zvitsongwa lebyi nga kona ndzi ganzi ekela prism ha kukha akuna akuna kuganguvu la ka munhu la kulele manje loko ndzi mina ndzi tshama la hakaya zwa woneka lebyi ku mina ndzi mahayini ndzi ga chokichi khadi enta loko hina hini mahanyela la manene la hamutini hiti va ku zwini fanele ku va hezwi ma hi u hlengele ga hina la mutini kuna ni siku mina ndzi vhumalako mama na zvikuma kuvila galango kuna siku mama na zvivhumalako mina ndzi zvikuma hi chela ka galango givila galango avana na vanga ta zvipola ku nyamukhelo vanga zvikuma nguvu hi mamani lwanga zvikuma nguvu hi papa ehe vona vota vona base a parato ne chikela ku hela ta fuleni vata vata tsama vaka enta loko u khengeleki hi kona leki vana na vata kula vaya le hehla le vanga zvitiva ku zvine zvinga la ha hasi la enta vona u chela ku vaya tsama ku ai masha hanyenga gona mamani papa aizwangi hizwa guwa kasi hina hiku yini zwa nyamuka ita kuita kumaguwa hekuwa loko vanga zvimamelange khwatsi sinia zvita honeka sina ku a enda vatata kai papai hi hanye na nwana loko ma hiko hi hanye na nwana mani chi mani sikuni gungwa aizwangi hizwa guwa ndo o vanyenga matsangu ya mahanyela la mafana ku vahanya ha wona va malanza kasi vakota ku ina ndza hakumba dzi mahale wok masiku ndzi yakana ndzi yatetisiwa shamela ndza tetisa siku muni ku gonza vanwani vanhu siku muni kumbina ndzo zandzi kumba na ndzeya na ndzeya kechariwa na ndzeya na ndzeya teta timhaka na ndzi wuya munzi kwa mina ndzeya ndzeya teta timhaka na ndzi wuya he ina hi okula o hokhela ku yandza munhu loya kulileko hi yena zvikota ku khoma timhaka aka uka timhaka choka timhaka leti fanele ku heti ma zvini lebe fanele ku va hina hi vuna ha zwona vanwani vana loko munhu ane chikarado loko wa hula wule no a loyi alava leti na leti hi ma yini hi mu lekelela munhu loyo hanyela leke fanele ku va hanya ha gona ati vangela ya ibinene ni mahanyela manene la fanele ku hanya hawo
0: kama wa hetsotsuma nzitala ku hikaketa ha mzaya mama kwako kasi ahlayo ya hunguka ya babeleke va vana lava va sala ku lomusi wanini ya ku va ya siku ni siku va va thetisiwa siku ni siku vathi ati kugonga kutiwa kuti vabona abathethisi vathi vabona basa zvine zvanga hema kufanele zvanga mahava kokwane vapapai vanga tishusha la hakaya vanana vafanele kumaisa kuini zvizva zvimbirisa zvizvi kungai humiwa ngala handle lezvina kulavi wa utomiginene ka vana
1: kokwane mina lejenza nga chola kuku akuzvungula kula loko yongula akuti nakono ukechariwa nokechariwa ayongule neku amunwe nemunwe atala vana avahlayisa ahihlayiseni vana na vahina lava hi vatsalako inga tsukulela na nene hikuva hakunene anwana na gaya loko akula awukutivi lomunhu ngungulo ala kukumuveka kona chimweni chikati luya hiyo hosi ya wena leyi to kuhanyela yi to kuhlayisa atina wano chikelwa masiku ya wena kasi la lava vanga ni ngela ya hombe nguvu ya budula laka ku tsutsuma ka vanana i va vanuna mina ndza phinda kambe hiku aku kecharo loko kunga woliwa la lava kecharaku vavasati hiku tsikiwa ni vanana a vavanuna ndzindza zvifuona wona andzi se vaona na vaiva vanana vaya kuva kecharaku tsikelwa vanana vavasati vavasati valaka ku xaniseka ka hombe nguvu ku tsikelwa vanana ende na mina nandzela kula leswi vapapaya a hi byaleni vana hi va tiva ku va hlayisa va kona lava nungungulo a nga va veka a ku ve michini ya ku byala vana wasati wo karhi hambiloko a nga byali a ku yini loko a ya ku na yena yena a ta ya byala wa famba hi gaya wa byala heluya wa famba wa byala ende a ni kumeka na hini vanana va vanyingi maxa yeni hi matshamelo para ku kota ku va hlayisa a swi kumeki leswi a ya kecariwa hakunene a ya dedisiwa leni bya tolovela ku vula ku loko a hi mutirhi va ku hi nga ni mu ya teka a muholo wakwe para hi ta tiva ku dividiri a siku leki go dividiri wasati loyi a nga kecara wa wutisiwa ku maxi wena a ka mali ya kona yo ringana ku hlayisa a wu lava ku bela mina swi hi tsema mali muni a ta wula leyi a to wula ku ta kumeka ku a papa hi gaya a ku ina mina a ndzi ali ku hi tsemwa maxi le kaya ndzi na ni ntlhanu wa vona vanana a mali hi ya leya yin'we xa a madividira laya mali laya ya karata va ta va tata ku tsemelana leyi va ta ku nyika ku nga ta xava nchumu kambe endow swi vula ku leswo papaye reduziri hungula a ku tswala ka vana hikusa i palano u yima haku wena loko zi u kuma ntlhanu wa tlulela gin'wana wa ku yena kukwini tlulela maxini u titshemba ku ndzi ta mazo e
4: hizwana tlulela na u titshemba ku ta mazo e unsegundo mara Suzana lwesa hi famba
2: a xa hombe ku ve hina vatswali hi bula hi tshama hi lomungwini hi bulisana a vana lava va hina hambi loko kuhani xikarati xo karhi a hi bohani hi hlayisa vana va hina hi hlayisa a huma ndziku ga vana va hina hakuva hi nga wa tingana xin'wana xikhati va woneka hi ku ve baba a rhanga yena hi siya va leni ya ni ku lahleni hi ta wona hi ku lweyi n'wana hi wana mako ndzin'wana na wako lweyi ndzin'wana na wako lweyi ndzin'wana na wako va no mbambamba a hi tshameni hi byi tivaku hi mahayini kasi a vana lava va byi tivaku hina baba wa hina hi loyi
4: hi swona hi bongile madoda ya mina na wena murhandzi mungiseti u tshamile ku hisa hi u dembela ndleve kasi ku za a mabulo ya hina leswi hi taku na swi laha siku ni siku bya ku lava ku hi hlengela ku waka a tiko hi luleka ka lava swi tsandzaku hambi ni ku nyika tamu ka lava swi kotaku wa nyemuhlalongoloko wu vimangeni ka mina a ri Mindo Masingi swin'we na Thomas Valoyi ka michini madoda hi lawa ya Toloveto Maria Suzana Luzi Nikolao swin'we na Messi Emmanuel.

0: هود الهكايو.
1: اي
0: هو شوين
2: ايو اتونا نو يا اتونا ني
0: اوش نجيز همينا
2: انزو قوة كالوكا انزو جزي ساكو انزولو را Nzuwa nga zuku mese ukwati munu, ukwanzolo, rongu gako na ligi, gako cholo petela,
0: bali. Gako cholo petela.
2: Kukwakutsemu wakamsulu tanya cholo huti.
1: Sho, ama...
2: Takwe, inga ula kufuka.
0: Kali ungo helelu la kushukuvala.
2: Inga ula kufuka.
0: Ah, inga njwati makata ata kushukuvala logu. Kushukuvala hiyine, uzwa nkala, ubaja, zini.
2: Esa weno, lezo nzuwa na kulezi. Nyamuka achima lebyo kungamla achima suka tole duas wora wani gambo
0: mamano amuthi angono lahleka
2: ayeye ino he kunzi salisa nzirangi heko mukombela nziko ay fambe hokhe aku ayeye seyo ajulave bavanuna nziko enaka nzikombela kuko heleketa aku ayeye Ajira kuheleke tuwa hewa wanuna hekunzi. Famba ni wangana wamina wawa sati kuloje. Nzinge inaka. Nzikombela kulu kuchikela sayo. Nga nziklavela likunga. Nzi unzi tuwa kuchikeli ke. Aku ungati karati. Aku walu mzifamba wako anzila shekani. Nzisevele nziku kamba do. Ile chitiki ni chaku kalanga uyu kusika katoni. Java masati basi. Uonzi kseka. Uonzi kseka ton. Awu napeka. Uonzi kseka ton ami.
0: Kseka mapi mwe wana zisha kiwela.
2: Uonzi kumau kwa semena nzino tseka timanga tigiwa eti hukulaka varanda.
0: Toka tinga teki makuru tanzirwanele kukubjela masha.
2: Kwa tanzikeka kushaniseka mshule. Lechinga kuma mina chita kukuma awosu kukimwana.
0: Ina awolo mbote naka.
2: Mama sati wakulu lekilu tachukuma lechinga chukuma chita kukuma awuwe na awosu kukimwana.
0: Wena, wena. Ani mchukutuvisa kujona na ukarata na wanu na wanyonjoma. Wea watara palero wa sato kuea chitiki. Angono sako kuku chelo mkabotori.
2: Anzila kuyini te chitiki chava sati.
0: Chai vetiru waini lejiani wana uchuko ono chitiki basi chava sati.
2: Zikelezi mujele nzuko. Hikota afikili kia wama inaka wazabali. Laka mutilu waona mutilu onge keti keti le kungani kukulu waona kule. Ilu zekali wazati chitiki.
0: Mashi unga gonzi hikuwa la huona kapita kula ku utamu upimisa kwazi. Uweheketa mepimu wano kuchitiki munu chaku kunu kumeka wazati basa.
2: Leche mina chingenzi kaya sa wena. Leche ngenzi kaya. Hiku ali hiya chitiki ni chao vasati tseni. Loku vachike la seyo. Anzi vakula nyana. Wadhae. Wangiranza. Loku giku bilaka mutilo. Kuna nindau kisha visuwa kuka kusuwa nini mutilo. Vosuka hika kunene vakulenga lenga vase. Loku vaya rusinia. Loye ava shavisela. Ingwanuna. Lavanga tama. Kampilo muka makhelu kati mwanyani titafula nzula timeza wavanuna kukuma kama tisha jabisa chungwa chikata chuka taku yina awanu nani wasate zilu lezi zafambelana ito sevela mungu asuka avashavela zana zoki kwa se anga uyu watai kusukela katolo ni kambedu wazora kala lezi chitiki chawa masati kampilo kuma barini vachelu wazala hivavanuna wazi Heku yini manga tsambi laka mutiluyani chinga bela ko chitiki vake kota nzi foni linzi la kuti vaku a chitiki lechi vange chikona seyo ka yena rusinani chie yini ke vaku akuna munhu nzi ku a amba mani wa wona vaku vakhe va utisa mina anga se uya seyo kaya
0: wa wona sha
2: ile chitiki
0: wena umuchusa kufamba
2: Ati kuchusa angi mama sati mewa kululekele nzila kwa Atona
0: Masha anga kululeka
2: Atona
0: Anga kululeka
2: la Lechita kumamila chita kukupa
0: Ah wana uzi la wasa Wajita kuluku munu anu ila atiteki Hambu musa
2: Hey
0: Hambu musa mbola wa mula Iu la takipra ki Ita mahesa kui Ita mahisa ku yini?
3: Makunzi byele nsiku yi.
0: Wena loko aku ndzi ya chitikini landza.
3: Lezange Jehova sati
0: basike. Jehova sati yina ta wanga famba a rumele.
3: Atanzi uleta lika batswale vakwe. O siku va mwani nyamuhla wa siku va shushiwa u kongwani.
0: Loko aya a uleta ota la ka ku shusha mahungu ta mulangisa loko ala ku ya chitikini ta famba chitikini. Loko
3: ala ku
0: kati ta tsama u kata zwona.
2: Atona. Atona.
0: Mas já moya leswi kume ni ku ga hugangi ni ku hlamba ho hlambangi
2: a u tangi u tanzi dzela fiki kunwanyana uko ina gaya ni sangwanyana heka kunene i vitani lukonwana ni ga ku va mushushisa ku vula ku sate a zwileveke ku famba chikoleni ni usiku anga nga shushiwa
0: shwe
2: makuno zwo maheka kale kahe
0: oh
2: Makunu mina ula kunzi ya shushiwa Heti makata kunza bete la sato wame na kwa chitikini
0: Ali moya lela ku awava sati wanga shoni pababa nuna wawona Hiku waikulile kilu Uta hiku hiku kwazi kwazi kwazi
2: Shinya mwaka
0: Chagoha mingangu
2: Shinya mwaka
0: Osho kuzingi chagoha kia Akahana respeto jalezo Akahana chumu basi Lukumbu gwasangina hila Lukushinga mucha gisangi basi ya kumangaza
2: mako mina anzi zwitivi eko ta chitiki licha va satellite anzi zwitivi kutani wena henga famba ndzita ku kombela u famba se uya tiva ku uchinwa chikati henga va hekeke mali kuve inokumana ningozi
0: ah lokwa ingozi na u itivile kale wona kula ku uvula matihlo wena u vula mehleketo wena lokwa ingozi na vakundi garele wale wo yakava kopa rusinane zwimkoshi nga mukuma
2: lezwi ula ku ndzwe ku ndziyo pele heko ku lomka mfumo wa petikoni mina
0: Wakhe utisa lezvinga mahe.
2: Hesa, ungate kutanzi vhesa
0: mishini. Ai kukuvhesa maona kapitao. Ai kukuvhesa mashiwana akatinga leya wena lo wa kanganyiso wa sadi. Ukuya chitikini.
2: Amanzi kanganyisange liranzu sa.
0: Mashaha kula ku uranza munhu na mashini na wena ku apa akuranza kamena kusuka hela akugamala. Akuranza kamena kusuka hela akugamala. Mashaha wa jwana, huwo ushaniseka.
3: Makunzi kuyi.
0: Lishonga fombe chitike fombe ula chitike na wena
2: ah esa mabuta
0: muta we muta kuma
2: hitakisa ku ina
0: loko ai ai awe atakuvuma lo autsa ku papa isukile kama munhu va mudzwela ku isukitolo
2: ah
0: andi nyamukha nga se ita bicycle ita singo hena ku legare ku mina ndi chitike ni kula ku wona ku zvita mutsakisa ke
2: loko anga ndzi ligareliki
0: ah aku yini
2: oh wa chitwele cha chitemba ku sei
0: Oh mama pe mwana na maji oringatela nganga wa sadi loko a wa ta kuvumana zwezwi o mwana ku wa uya ofihlala a tshachikela vako ha papa cha mahuma tolweni itala kuti wa ku ukwehi
2: mako ndzi kenzi komanda amatola anzi ya ikangi ntsama la hangi ndzi kuti wa chikati
0: munhu
2: ndzi bua chirame ndzi muchukela ndzi ku ini ndzi khela ndzi mukufumetela mati ndzi ku luka uya itangana we teteka kuta ku mati ya ku kufumela ati hlambela kota mina leswi ndzi murandzisa ku zwona kambe nungungulu wa zwiona
0: u xanisa hi le randza
2: Mina wetona a u se randza wena tona wena u no patsana ni wa sati na kunga hina le randzu loko siku leku ta tshuka u likuma khwatsengana le randzu u ya ku bvunwala lomu le randzweni a tona wena u hlamba hi yo le randzu khwatsi yi nghena khwatsanyana yi nyongovela lomu ka tindleve u nga ta ndzi byetela zwoke leswi ndzi byetela u nga ta wula chumu ka lebyo chumu la ku wena tona pel a le Ranzo, la rarieta mbilu la mungu.
0: Ata huyo linga ku rarieta wena.
2: Yeah.
0: Ata ufana nile ranzo la wena. Unawa yiko ranzo makweru. Ah, nina.
2: Kwa, unzi dzele kambiku, unzi fele kuhi nike, ukekele.
0: Asatu wa wena makweru. Fambu ushitiki nina wena.
2: Mako, hipalisana.
0: Ah, kasa hasu hasu la wako.
2: Ngepalisana.
0: Amungepalisana hiku wena kurangelele kusungula. Mashilo kwanga kurangelanga yakuchela lomuka botori. Ah na uti vachoma hama kweri.
2: Ah na nge cheka botori.
0: Mashilo ine zvechoma hakupya munhu
2: le. Ah nge ziche. Ah la wo phasa ngirandi. Ngirandi.
0: Ona kangarava mende chilongo.
2: Ngirandi.
0: Lerazi lako
2: taipu. Tona, lerazi.
0: Wena, loko asuka chitikini, famba uchitikini. Loko asuka atirwenu, famba wetirwenu. Loko awa atakufumala, itaku uligarele.
2: Loko angati uligarele ke.
0: Nukomba kwa kuna chumu, mutsama basi, amuranzani. ukutirisa basi wena
2: wena wanzi kuchetela wena
0: ai kukuchetela
2: wena wanzi kuchete mhangu
0: ina mesh muna koranza na kuhlonipha wasata anga tsuka maduwa jora a mahakamalo nanga
4: si wena u luku kwakukwazi kwela zvinzika kubhulela ku chi mazuka mwathai ufonofono ufamba yena ukujika jikula kuti wakuzvira chimwe chikatili chipitali satwa mina sa chimwe chikatili chipitali satwa mina sa
0: mashi unongo famba wona uku umulavetela
4: ndidanga isa kuyini kusuka ndzisiya ativati lamtini
0: kapitawo loko akhwazi ko zvinga nhumelela loko akhoino khongo ohambi kuya chipitali ohambi feveri yo kare kuanga akatsandzeka nokufa na ku ligarele kuni matelefoni auna telefoni wa ohambi kuva murwala wa mutisa
2: oh loko ndzili

0: loko a chaku phere nga muvhalela chokare o khahla phere a o poda isi ala ka ku chaku fanga famba wisi wona ku hasa to me unga ta mujuka le mukati tiho le vijali ntsika ku bvula matiho le
1: a ndo vha satela vona ku ndi phere senu ka ka ka ku gachinene ke senu ku nga ina chumu senu basi ku ku baukile
0: ah hizvezvo hizvezvo Pachako parliya na yenga mufalela.
1: Ai kanile hesa. Loko la u zwilandzela, u manzi a melandzela tsama. No tsana u tsho tsama unga ina sati izvo zwezwo.
0: Amurwa unene, amurwa unene. Loko la ku zwilandzelela, wena mukoti sati wa wena loko hi la hasangweni na yena ni usiku.
1: Ha?
0: Loko u kukhaga u ya tirweni. O akukhaga. Aya masimunwini o kwalikeru ndawo. A tsama no yito kuma kwero a sati wa nwina. I sati wa wena loko muhela hasang a wa ito ku wena.
1: Tona utanzi wa misa tlhelo a tona mi. A zwoke zwivumeleka ku ku hlengela.
0: Makwero makwero a jiharana lexi wangi wa sati lexi.
1: U nga wuli loko ku wanga hi yena na u nga hi kona wena sa wena u matanatu futhi mana a hi kona madoda.
0: Hetawo avasati va xinyan'waka avasati va xinyan'waka a hi voke.
1: A hi voke. A wu khwadzi lwa min'wathaya a nga mahi.
0: A ku hi leswi. A nga mahi a ku. A swikisi kumu
1: hi nga ndzinyi ka wonela ka wena le ki kona ku ku hi nga phinda kambe a hi kota hisa
0: a wonela le ki ndzi ki pimisa ku mina a ndzi hi nginene loko a hi mina leswi a nga suka a famba mina u ndzi u ti fambe
1: a hangi ka ku mina u ndzi ya kechara le ka vatswali va mina kota a va padrini va hina ya va fili voke
0: wa kechara ka
1: kutani ku hi ya chemisa va le ka padrini hi byala switsangi wena ku ka moya u ya seni u ta hletela le rhanga
0: para ku kota wena mahalishi vitana vatswali va wena ni vatswali va yena
1: Hasa loko ndzi vitana vatswali vakwe laha ndzo ta mikela ku n'wathayi wa famba ku rufela le handle a
0: ta mahisa ku yini lawa muta tishusha hangwecha
1: a ye ye le ka vatswali va hi mina senuka
0: ayi apara ku daya a moya lowu wa ku biha vitana matswali va yena ni vatswali va vona muta tshama laha swikopa mina sati wa mina loko mu ndzi wona ndzi mi vitana mahalexi ni lexi ni lexi vatswali va yena na va swiswa
1: ahandi loko mina ndzo rhanga ndzi leswi ku nga ndzi lava hahani loyi ndzi mi twaku wa zwana ngopfu na yena ndzi ya mu byela hi tlhelo ku tshika ku ndzi ya ku swi gandlala voke va tiva ku mina ndza siwa laha ndi nge lingeni
0: i ta ku byela ku mina tiya u ndzi hembela xala para ku daya mahi
1: Ayeye mina ndzi lava u famba hi chimunyo wa ku hlwani ndzoxe ndzi ya bula na yena loko va tsandzana a si mama hi laha makunu hi to tshinela siniya
0: wena loko hi ni ku mbeta xikhati lexi puriki loko u bulela hahani wa yena o xaka ga vona hi chimunyama ku hlwani ku nga hi mutshama fred ni xilungu mahlu na mahlu va ta mu bya ku apa hezwizwini maxiwena u nga dziki tendre bya vutomi ka woxo ja loko va tatiswa nandzu vona loko ni maxaka ya wena yena ni maxaka ya yena moku va ku doxi xa va tatiswa nandzu va tatsama ku mu khongotela
1: u ta ndzi heleketa
0: a wu dota liya ku xa ndzi nga ta tingena mina
1: yo kani leswi mina ndzi ta mavye ni ta ringisa sa wena ntaringisa sawena
0: a kula ku tionela makwerhu u nga ngeliwa hi moya wa ku nwa o wu teka nguti u tiboha u nga mahi leswo wena kula ku
1: tiboha hi timhaka ta n'wathaya
0: maxi wa xikuvalo cimasuka u gile
1: ayeye
0: u hlambile
1: ayeye
0: xa a wu tsaki wa tsaka
1: ndzi na byalile
0: wa xiwona
1: zimbeleni tamu
0: wa xiwona xa u mbela hi lomu ndzeni
1: ta
0: para ku swi nga kumeki leswo maha sweswo
1: eyo ndzi ta maha ndzi bongile
0: sawenaxibongilekumbeta xikhati kuke loko kuma van'wani pude va
1: mina u ndzo ku kombe ku leswi hi nga bulela u nga fambi u nwa byala hi swona sawena ndzi mahe wuxinji i fihlakalo loko ndzi ku byelini a ni ngo byela hi ku ku themba

da gwendere ga ikhankalo makazi kukanya mutlhavaranzivenke seti lo fela hi wulawuleti makata chitiki ntsena lexi veke i xava vasati laka ku ve hi ve kombekisa ku loko va yi seva tihlakanela loko swimbela swi ganagana vo swi nwananwana va famba ka ndhawu leyi ku nga ni vavanuna hi ku yini va tikalaku va nga swi kotiku leswaku ve va teka ku ti fambela ni vavanuna va byi ge hi ta za hi n'wina kwaseyo hi ku gemeta kwalasi ku kanyamuka kambe ka kankelo wa mhaka loyi ku lowu kumeka eka kuna ni adonani ka Xitiko Francisco kunani n'wachayi João Marimi hi tata kumanana kambe siku gin'wanyana mulongiso kwala radio Mozambique gunduru gombe wachekwa hi tuva ndzi ku barrasa ingisa kankelo wa mhaka.

0: Bungili, kuvilongoloku a sena aberta. Makunu longoloku lou. Hita vai o pinda manzico. Sonto. Ima 6 horas. Larrado em Moçambique, 6:30. Ungaluz. Lica 22 e 30 minutos já de Queen Moçambique.
1: Gunduru Gombe! Wache kwa hitu! Zukubara sa! Ingisa kangalo amhaka!
2: Kangalo amhaka! Utsamu kumakumanu! Zimwe ni mahanyela la mugangeni!
3: Ziwa kunzi ziko tili kasi nzo tsama lali bala ngangeni.
4: Heso.
3: Nzo shwa mino. Nzo shwa nzi.
5: Atona, hambu wota nilihila kuka, alireleli. Anzi vitivi la hanziga kona nzilomu pungwini. Ako nzinga hlambisa kweni ngohe kambe anzi vitivi. Kanile nzidawa heliranzu. Ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere a rwala kunzawuyi
2: kangelo mhaka ilongoloku wala radio msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhela pinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
2: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloku
1: kangelo mhaka
2: Longoloku ukhilile kuya laha Radio Moçambique.
0: Namuhla i 13 ka junho.
6: Matimu ya siku.
0: 13 ka junho i siku a misava yi ehleketaku xungetano mhaka ya u chepeti ga vanhu va tswaleliweku ni u jana. Musangula matimu ya siku malumandlini ka mina Americo Mukumba Bernardo Salomão e Kauba Sop Gamchini. Siku le gigi kulungelweku Ricardo Gosangula relembe ga 2015 logo gichikela kuhuelelwa zwinyingi swa ku fambelana ni ubihi ku chepeta vanhu lava va nga ni ujana nakona ku kombela a vanhu leswaku vo wanyimi ku hlota a zwijana hakusa ku ta ku humelela magezu ya maunwa ya ku vanhu lava va xavisiwa hi mali yo durha a ujana a hi mabadzwi makunu hambi byaleswo vanhu va nga ni ujana va fanele ku tibasopela kasi ku fikela xikhumba xabyi a ku vi va nga humi a swilondzalondzana kusuhani ni ku hundza a 18,000 wa vanhu lo misaveni swijana a ujana a gilangi a nhlongi makunu lomu tiko hombe Afrika hi kona ku nga ni vanhu vanyingi tihlayo ta UNU ti komba leswaku mazanazana ya vanhu hi vona lava va nga ni ujana nhlayo ya ku tshinga ku hi vanana lava vona va khumiliweku va dawa aka 25 matiko ya tiko hombe Afrika nakona ka siku 13 ka junho lembe 323 anga se tswaliwa Jesu Kristo igual usa o tome Alexandre Magno o Grande. Alexandre Magno o Grande e rumela a Babilônia, Zananikan, Womakumi, Nikumi, Womakenekene, ni Bagdad. Alexandre o Grande e o Ahiwa Hombi, cota Vito de Ulaco, e vê Arangela Mipetso, ni Makwati, a Macedônia e a Rumingovo, inga em Janani, Europa Ocidental. Mwengisiti kama timienya mungla hiti 13 ka junho e siku a misava yi ehleketaku xungetano mhaka ya uchepiti ga vanhu va tswaleliweku ni ujana nakona hiti hi siku kufana ni gigi hi lembe ga 323 anga se tswaliwa Jesu Kristo i waluza utomi Alexandre Magno o Grande matimu vanga longiselo matlhela mahingeletiwa ha mina Americo Mukumba Bernardo Salomão e basopili a Michini, Manziko, inga tapazama, hitauya ni mangwane.
6: zwile a matimu ya siku.

Kishwa ma unaguda wa kantu hinga wa ukunyeka aha ukutaku hinga ukunyeka ay ay ay ay ay.

0: kwa mana oshamo mia mana
1: atkuinga Moçambique liga 23 horas
0: quando já estou matreco assim o cunhado assustado.
2: Rádio Moçambique Inhambane.
3: Kanavula Kamashirami Kamahamumu Hichikam Yakusawana Munkset Uchigel Chokumakahin Humbanyan Zuotia Munkset Radio Radio Munkset
4: Radio Moçambique ao serviço do cidadão.
1: Mitoria Radio Moçambique Hora Yaugamka Mitorlei Kota Itsimseleku Chikati Chokove Mipindala Habulu Gipatseleku a Jitichi Jinharo já Zungeni Katiko Maputo Gaza na Inhambane, ka Mishienya Munkla, sabado 13 ka junho, olembe ka 2026.
5: Alembe ka Gaza, itlhelo la mashelo lixa kwatsi, ifamba lomka 26 graus, antalo vangisete nga bula na vona lana, vavula lixa kuka titimeta na vatisile ashiramin pela xisungulili nkari wa xona, lana likari hi kujana leswaku hi xiya amahambalele loko hi nge si na huma akaya na hi nga tshiketi ku landza amaagenda ya hina ya ndyangu hambeni ya mintirho ya mavoko hi leswi hi nga swi vulaka haleno aka Gaza. Amurhambi wa hina se a fikile i tatana Florencio Nyantumbu kambe ku chota mun'we wa xiubyana xa Taudau mayelano ni nhlokomhaka leyi hi nga ta bulaka hi yona nyamuntlha na hi nga tiviseno Inhambane hi tlhelo la ta Machel ni murhambiwa. Vana Clore, aloko mimi pfumelela na hi nga ta hlwela hi to tekela ku va hi nghena amakene ya bulu kumbe doka doksani wa hina wa xeno maputugaza na Inhambane se a hi tiva nhlokomhaka namuntlha hi ta hi ta doka doka mayelano ni ku alakanyisa a vahanyi tiko ka leti ti yelanaka ni ku veka hi nhlambulo vanhu lava va nga ni mavabyi kumbe va karhatiwaka hi nhlonge ya xikhumba amuzimbeni lisiku leri nga bohiwa hi nhlangano wa ntwanano wa matiko 13 ka junyu kutani ku alakanyisiwa leswaku vanhu lava va vekiwa hi nhlambulo va hlongolisiwa van'wani va biwa van'wani va dlawa va susiwa a vutomi kutani alisiku leri la ku va ku alakanyisiwa leswaku vanhu lava na vona va ni mfanelo ya vutomi va ni mfanelo ya ku va va endla leti letiya ta ku hluvukisa mindyangu ya vona hambe ni tiko la hina la Moçambique. Kutani hina aleno studio kumbe analikalikunga hina tatana Florencio Nyantumbu lwi wa nhlangano Amore a Vida ya mbonga hi vito la Radio Moçambique ta sukela ko aleno ka Gaza hikusa alelikungeni lana ku va a hi byela mayelano ni leswi aka masiku lawa ya ugamu a mintirho leyi va yi landzaka yi fambisaka xiswona na hi tivaka hakan'we leswaku matimu ma vula leswaku vanhu lava va nga ni matshamele lawa va xanisekile va hluphiwa kumbe ku hluhluritiwa hambi ni ku vekiwa hi nhlambulo hambi ni ku va va dlawa kutani ke tatana Florencio mi nga vula yini mayelano ni mintirho ya n'wina ku kotisa nhlangano Amore a Vida aka Gaza.
6: Kani mambo lisili vainseti lisile vatira va RM maputu Gaza Inhambane vitu ni Florence Gabriel Nyantumbu murangeli wa Association Amore a Vida hi karhi hi landza mintirho leyi ya ku hlongozela timfanelo ta vamakwerhu lava hinkwavo va hanyaka ni ulema la xikhumba ina vita na ulema la xikhumba xa ku basa ya le mavabyi hi karhi hi landza mintirho desde 2014-15 se a mihandzu a yi vona hambe hi nga se fika leyi hi lavaka kona kambe na hi cuka ku hi tsakanya leswi nga endleka masiku ndzhaku a swi vona leswaku va se swa ya swi kumbeka kutsongo hi leswi ni nga swi khayaka ku sunguleni namuntlha i siku leli misava hinkwayo yi le lunghiseke leswaku va hi hleketa mayamungelela ya vanhu lava emingwini makomunidade evuton'wi la vona leswi yelanaka ni timfanelo ta vumunhu ndhawu na yini kona ya andzimeni ya ku landza siku leyi lembetiri ya siku leyi hi xifundzankulu Gaza kota Moravida hi lunghisile mitirho leyi magistrate manharhu yi nga Limpopo, Ximbudzu na Gidzana. Ku ta va ni mitirho leyi ya ku va micholoko na mbima ku vitsu leswaku va xitshungulo xi ya hi ku pfuleka xi ya hi ku yamukela a vana lava tswaliwaka ni ulema lela xikumba xa ku pasa mayelano na ku xandza mayelano ni vugevenga leyi nga vona masiku ndzhaku a vugevenga lipumbe hi ku cuka xifundzankulu Gaza ta munhu wa malembe lawa hi te mune ntlhanu hi te yamukela swa ku hi tshova timbilu kambe a ku tshika ntsatsiyo ka vatswele leswaku va loko ntsongwana ya le mitsongo va n'wi heleta swikolweni kumbe nkerekeni va n'wi landza va nga n'wi tshiki leswaku va wa ti tiva wini va nga ka mintirho leyi ya mapi ya mindzu yi nga ku landzelela ku tiva swa ku hi vangaki ka xifundzankulu Gaza. Hali karhi ka yona mitirho leyi hi endla kambe le 2023 ku ta fika namuntlha hali ka ku endla ntirho lowu hi na nhlayo ya 500 wa vamakwerhu lava va nga na albinism xifundzankulu Gaza na ya baniwa hi va 837 wa vanuna ni 291 wa vavasati. Nhlayo leyi hi nga na yo mavokweni i vanhu lava hi va vonelelaka mayelano ni tidyondzo ta ku consensualisation mayelano ni distribution ya maprojector solar mayelano ni ku va hi landza mitirho ya ultrasound medica ni va dermatologista va ku ta hi matiko ya ku hambanahambana. I nhlayo leyi hi na yona hi tirhaka na yoni kaka organization mhaka leya halikoni hi vindlavindlaka hi ntamu yi yelana ngopfungopfu ni vatswele ni mindyangu hi na tinhlayo tinyingi ta vatsongwana lava va hanyaka ni vatswele va xisati a va bava a va halisi mama va ya ku yamukela vatsongwana vatswaliwaka nhlonge leyi makungu lawa ma kumekaka na ma hi tshova timbilu kambe ya mahlweni ni mitirho leyi leswaku ka hi cinca hi cinca mapimiselo lawa ma halikoni exikarhi ka mindyangu yin'wana ni yin'wana hi tlhelo la vatswele va xirhambula xinomu hi leswi ni nga swi katsakanyaka hi nkama lowu ku sungula.
7: Iswana loko u ku ku ni vavanuna lava va hayelaka a vatsongwani va velekiwaka na va ni ulema lele la nhlonge leswo va hi hlava mamani leswaku va ta va va endlele wosi va humile handle kumbe hi xiximo lexi n'wina ku kotisa Moravida mi swi kumaka ka mikambisisi ya n'wina
6: kokolanu va hi xava mamani leswaku va n'wana luyani va n'wi amukelaka a hi va a hi wa lixaka leliyani a nga kona ka lixaka leliyani
7: a wa xibongo xa vona
6: a hi wa vona a hi wa vona kambe hi karhi hi teka tidyondzo leti ni mindyangu leyi hi na parteria ni maternidad for example a hospital provincial aka dzintai na wa ku tswaliwa n'wana va swi kota ku hi kondaktara leswaku va hi ya bulisana ni ndyangu na wa halikosini ya swibedhlele kambe leswo a se swi kota ku va hi swi endla a madistrict hinkwawo se hali karhi hi yamukela a xikarhatu lexi xa ku va vatswele vanga vetlelo la xinuna vanga swiyamukeli kwani
7: eswana minga hi tlhavukanyisa nyana katsongo lana tatana ya ntumbu mayelano leswi tintivi ta wudawu ti mi dyondzisaka swona loko ti ku emzimbeni ku kala a melanina la swo swi hlamusela yini
6: n'wana loyi a tswaliwaku nani u lemala xikumba xa ku basa i n'wana loyi a ku umbiweni ka yena ndzi ka khwiri la mamani wa yena ku choteke xitsongwatsongwana lexi chiwari melanina melanina lexi i nga responsable ya ku penda misisi matihlo mzimba hinkwawo se swa endla leswaku van'wana tswaliwa na yena ni nhlonge ya ku basa hinkwayo swa endla leswaku n'wana a tswaliwa na a ni a mpendopendo wutsongo hi tlhelo la xikhumba xa ntima swa endla futhi n'wana a tswaliwa a pendekile a mzimba kambe ku chotinyana kutsongo ku va wu hetiseka mzimba swi kona leswo hi wunharhu la swona i nga tiku swidalbinisa
7: hi swona
6: nakona loko swi endleka leswo a sirhelo xikulu swi vonekalani ka matihlo hi laha hi tivaka swa ku va a matihlo ya vanhu lava nga na albinism a ma pendekanga ku fana ni matihlo ya loko a nga na albinism se kokolano ma tshama na ma cinacina ngopfu swinene na ma nga endla xitirhelo leswaku va munhu a kota ku vona hi laha swi lavekaka kona hi ku chota ka melanina leyi ya ku penda muzimba a xikhumba xa n'wana loyi a nga na albinism a swi laveki leswaku va a tshama na tshwa hi dyambu swi laveka leswaku va a hlayiseka a tola mafurha lawa hi nge maprotector solar nakona a dloka timpahla ta ku leha a mikama hinkwayo leswaku va a loko dyambu li chava li nga mi kumi li ya kuma mpahla leswaku va xikhumba xa yena xi ta continuara xi hlayiseka ku ni swiheno swinyingi hi swi kumaka makomunidadis lani kun'wani va ha tirhisaka ku hlandzisa a vatsongwani hi mati ya mapuraya kumbe va xava munyu va ta chela lomu ka mabasi ya vona swaku va va ta hlambisa n'wana leyi a parata tiya kumbe a nga humi swilondzo a vaongori a va hi seketeli ku va hi tirhisa a mamitibilo ya lawo kumbe mahlambiselo lawo kumbe mafidarelo lawa ya vatsongwana hi fanele ku hlambisa vatsongwana hi mati ntsena ni sabawu neutro ol leyi chiwaka swigema leswaku va n'wana loyi a ta hlayiseka kahle basa a nga tshwemumu basa a tivhikela a tola maprotector solar a tshama ni timpahla ta ku leha a ta saseka a ta dyondza kwembe loko xi mi hlayisile xi mi nyika vutlhari no tivi mundzuku wa siku a ta endla leswi swi ta kulisaka tiko la hina na Mozambique
7: hi swona a munhu loyi a nga ni a wu lembalele la xikhumba tatana Nyantumbu ni munhu loyi a kalaka a nga ni la byona va fana va nga swi kota ku endla mintirho leyi hi nga yi tolovela ya siku ni siku
6: kani mambo a munhu loyi a nga na wulima la xikhumba i nga albinism ni munhu loyi wo ka a nga na albinism i vanhu lava va nga ni timfanelo tin'we i vanhu lava va ka va nga na ku hambana a ku hambana ka vanhu lava ku le ka ku pendeka ka xikhumba xa muzimba ntsena a ku na swin'wana swi hambanisaka vanhu loko va va yisa xikolweni va va dlongozela ku va va ya xikolweni va dyondza va dyondza swa mintirho ya mavoko va tirha hinkwaswo leswi un'wana ni mun'wanyana loyi o ka a nga na albinism a swi endlaka a wu tlhari hi lola lin'we a timfanelo hi to ta tin'we a ku na ku hambana yi nga kolaka ku penda xikhumba ntsena ngati hi yo leya yini
7: hi swona kutani loko hi kongoma a magumu lana na wena ha swi tiva swaku nkama wa n'wina hi wutsongo mi la ku mbala leswaku hinkwavo lava va fihlaka vana va vona hi ku sava ni wulemalele la xikhumba va nga va yisi xikolweni va nga va yisi nkerekeni kumbe loko va le lomu maparajini va le lomu ka mimovha va va hlekula kumbe ku va nyenya a va ma hi swona
6: va kuma na va khinyaveza timfanelo ta vumunhu ta vatsongwana lawa akusunguleni ka ndzangu ka bava loyi a kalaka a nga yamukeli ntsongwani a nga lavi ku n'wi hundla pasi a nga lavi ku n'wi nyika vito la yena hi ku n'wi khinyaveza timfanelo ta vona a tiko la hina se li na nawu lowu wu dlongozelaka timfanelo ta vana lava va hanyaka ni wulema va khatisiwa sweswi loyi a nga tshukaka hi ku kanga ku viti hi vito la wena a ku vide matshamelo wa khatisiwa va khatisiwa vatswele lava va kalaka va nga lavi ku landzelela a timfanelo ta vatsongwani lava hikwalaho ka ku va va humile ni ulema leyi la xikhumba
7: xin'wanyana hi tshuka hi swi vona lomu ka ma-radio social xi nga va ka ma-Facebook kumbe ka ma-WhatsApp lomu ka switadu tatana Nyantumbu vanhu lava va vekaka swifaniso kumbe swithombe swa vanhanyana hambi vamamani lava va nga ni ulema leli la xikhumba na va hlaya ku e bonita kumbe va munavela leswi swinene kumbe i ndlela yin'wanyana ya ku khinyaveza timfanelo hikusa va veka ntsena a swifaniso swa wansati lwi a nga ni a ulema leli la xikhumba kambe swa kala ku va va veka vavanuna
6: hi xiyenu hi tolovela ku vona wanuna li yena a gwelaka wansati va xongile maxi a swi bihanga ku na ye wansati a mi gwela wanuna swa ku a xongile leswi munhu a xi endlaka hi le rhandzi timbilu hinkwaswo na wena a ku gwelaka u swi vona swa ku va hi ka kunene munhu loyi leswi a swi khulumaka swi embilwini swa tikhomba swa voneka futhi i swa yamukeleka loko swa nsima kambe loko yi le ku nengudyana yi le leswaku va ho veka na hansi swi kuma swi khinyaveza kunene swa khinyaveza timfanelo ta vanhu lava nga ka matshamelo lawa kambe a ku va munhu u n'wi vona swa ku a sasekile u n'wi gwela swa ku mamani ntsombile u sasekile a swi khinyavezi timfanelo
7: hi swona kutani a xa wu gamesa lani hi kulile na hi twa leswaku lomu amugangeni ka tindhawu ta ku hambanahambana va ku munhu loyi a nga ni ulema la xikhumba kumbe a nga ni a vuvabyi bya nhlonge a nga fi o nyamalala i ntiyiso kumbe hi mavunwa
6: khani mambo hi ve na hina hi swi hanya leswo madistrict man'wanyana kambe hi dlomozilele mintirho leyi ya ku va a ku na n'wana wa mun'we a nyamalalaka hi loko xikwembu xi n'wi vitanile kambe era mukuva lowu a tolweni ka masiku masungukati ma nga ha wu endla loko mamani wo karhi a pfulukile a vuya mutini na va voni nhlonge leyi a va swi kota ku dlaya ntsongwani nakahali usiku ngopfu swinene va celela loko lixa va ku n'wana nyamalalile hi leswiya swa ku wa a maehleketweni ya vona a va leswaku va loko va endla leswiya va dlaya a mukhuva lowuya kumbe va dlaya nhlonge liya a ka muti lowuya leswaku va leswi i swilo leswi xikwembu xi swi vekeke ku va swi tava ko wa misaveni hinkwayo a ku nga li kona ku ehleketa loko se leswo a hi ntiyiso a swi humeleli hi nakona hi dlongozela leswaku va loko makwerhu wo karhi lebyi vutomi na albinism kumbe ulema la xikhumba a fanela ku va a lahliwa hi laha swi lavekaka ha kona a ku na ku hamba i nga le ku hambana ka ku pendleka ka mutimba a timfanelo tin'we loko hi endla leswi ha lwa ni ku khinyaveza timfanelo ta vanhu lava va hanyaka na albinism
7: hi swona hi tlhelo la a metramu ku ni minkarhi yi nga twa leswaku ku ni lava va nga lava a misisi ya munhu loyi a karhatiwaka hi ulema la xidyana va leleta swa ku tani ni matihlu kumbe tani ni mavoko a swoswi ku njhani swa ha twala kumbe swa pfumbeka
6: hi ku sungula a terminoloji ya lelo nga lixaya ni nga ta liphinda hina a hi li ndunduzeli hi swi vona swi vevuka ku vitana munhu loyi a nga na lbinism hi le munhu loyi a nga na nhlonge ya ku pasa natswoliwa hi vatswele va nhlonge ya ntima hi ku mavito lawa ma vitaniwaka loko hi ma lavetela ku ma yingisa ama hi nyiki ndlela ni ntiyiso
7: kutani a ma vulele manene
6: leswo a swi endleka mikama yoleyo kambe mintirho leyi hi tirhisana ni ndzawulo ya wudhawu hi tirhisana na metramu a swi vona leswaku va swi pumbekile pelimenizi swifundzankulu Gaza a hi se amukela a mahungu ma ya ku yelana ni mfambo lowu a swi ri kona ku sunguleni madejinyini 14-15 a hi swi twa a maprovhinsa man'wanyana kambe mayelana ni swoswi a swi vona leswaku va a nkuva lowu se wu nge wu pumbekile
7: marito ya ugamo
6: marito ya ugamo i ku va hi hlongozela lisiku leli hi hlongozela vatswele makomunidadi varhangeli va ta dyondzo eswikolweni leswaku va hi wukarela vana lava va nga na albinismu vana lava va nga na ulema lele la albinismu leswaku va na voni va titwa vana va Mozambique va titwa vana va swimundzankulu Gaza va dyondza hi laha swi lavekaka ha kona leswaku a wu mundzuku la vona li ta va lelinene li phatimaka hi Mozambique wa hina na hinavo a ta hluvuka a basa discipline as well mambo
7: hi khensile u te i ulema la xikhumba swona
6: i ulema la xikhumba hi n'wana loyi a nga na ulema la xikhumba
7: a hi swona hi swona kan mambo hi dyondzi hi swona hi le ka ndokadokisani wa xiyani lana Maputo Gaza na Inyambani kutani murhambi wa hina Florence Unyantumbu a hlengelile lana hi ndlela ya likunga a ve xikombelo xikulu lexi Radio Mozambique a xi endleke lana hi kusa a ni tin'wanyani ta mavoko leti a ti landzaka kutani loko hi ya mahlweni lana ni dokadokisani lowu hi ta ya a Maputo lomu ku nga na mamana Albertina Tom wa xiubyana Ação Social mamana Albertina swa nga xiubyana xa mfumo seno mi nga hi nyika xiyimo ni mintirho leyi mi nga karhi mi yi landza hikwalaho ka ku hundza ka lisiku leli la namuntlha mi lonsa hoyo hoyo
8: kani mambo vayingiseti va province ya Gaza kasi hina haleni ka Maputo hapfuka
7: mi twakalela hansi
8: hi twakalela hansi
7: hi ta kombela tintlhari
8: hapfuka ha twakala
7: swa fika
8: kutani hina haleni xifundzankulu xa province ka Maputo a ndzawulo leya wa ya Dar es Salaam de Jeune ni Criança Ação Social hi kona hi landza a maprograma lawa ya siku leli ku fambelana na munhu wa mavabyi ya xikhumba lawa ma vulavuliwaka albinismu hi endla a mintlhangano lomu makomunidadi ni lomu swikole hi gumesitolo hikwalaho ka swikola lexi xa va prof

0: kutwa lowi n'wana wa matshamele lawa wa ku wa matihlo ya matshamisekanga kumbe misisi ya ku basa kumbe ha xikhumba xini swibawabawa swi lini Afonso Chapeau?
1: Ndzabonga agizu ka ku ve hi tshama hi tlangana kuma haleswi hi tlhele ka ta ku gondzisana ka vana na lava ku tswala vana va he va ku basa hi xilungu va ku mbalbinism ma ku hina hi xi munhu hi xintu va le n'wana na va ku basa ma ku no ndzi wa ta fe ku bonga ngopfu ku a siku leki xi katikile hi hlwela ku gundzisa hi gundzisana mina ndzi nga ta vulavula hi tlhele ka sika xilungu ndzi ta vulavula hi xilandi kota ndzi nga mulandi ma ku na ndzi president provincial da metramo ndzi wa fela ku kumeka ndzi defendera chumu lexi chikalaku chinga hi xona lexinga xona hi lexi chingaka xona hi tirhaka hi xona hina maku lomu Inyambani hakunene ku wave ni guwa lega ku nga lo albinism wa kumiwa va maha hi yena mali ya misisi ya tirha maxilomu Inyambani a swi zangi swi mahikile swo khwatselezo hina hi tlhele ka matirhelo ya hina ya metramo a hi gondzangi swona leswo a hi swi tivi ho tiva ku n'wana na o tswaliwa na he wa ku basa loko he wa ku basa hi gundziselelo ya hina swi sukela laha lixakeni yo karhi kokwani wo karhi i wa tswalele n'wana na wo basa a tandza ligiyagi swi kota ku ya ka wa ka dzukulo wakwe a tswala n'wana wa ku basa a n'wani wa tswala ka zale va landzelana hi ku basa leswo ha swi tiva leswo
0: hi swona se loko ku tshuka ku humelela a vanhu lava va nga ni a ku kanakana n'wina u kotisa vadayi va xintu mi va byela yini xana hikusa tatana Nyantumbulana a tekuni vanhu hi xikombiso va ringetaka ku va va hlambisa vana hi mati ya le lwandle van'wani va tirhisa munyu va ku hileswaku n'wana a para ku veni a ta tiya
1: ndzi bongile amagizi lawo hi fela ku famba na wona hi simama ku gundzisa maxikani leswi hi tlhele ka ta matirhelo ya hina ya metramo a hi siku ba a tihlolo hi hlahlowa ku va dyi xikuntirha va ka mani hikuva hi n'wana wakwe a swi se hi humelela
0: kutani n'wina ma va seketela lava va mitlhangano ya ku dyondzisa xitshungu mayelano ni vuvabyi lebyi bya xikhumba
1: ha va gundzisa hakuva leswiya swi maheka loko laha lexakeni yo karhi lexi i xitsho xa ntumbunuku laha lexakeni yo karhi ya swi kota ku ya huma ka xidzukulwana ni ku xandza u mi wona u mi phela u mi xitiranyara u mi wona kota a munhu wo kalanga hi munhu wa swi kota ku wa mi tswala
0: kutani nakona ku ve ni nkarhi ku nga twakala leswaku loko hi vona hi xikombiso tindhawu ta ku fana ni tete Zambezia va ku va leletiwa leswaku loko munhu a kuma a tihlu la munhu loyi a nga ni a wulema bya xikhumba xo basa a nga swi kota ku va humelela loko a ya lwandla a ya ku tsheveni a nga swi kota ku va kuma a swidluwani swa lisima hi ntamu a mhaka leyi n'wina yi mi khome njhani ku kotisa a metramo a Inyambani
1: ndzi ta ve ndzi hlamula a kusukela loko ndzi tswaliwile bindzu yo tswaliwa hi papayi wa n'anga kokwani wo tswala mamani i n'anga a hi zangi hi swizwa ku nga leswi swa swi kota ku maheka so a tirho wa wu tsheve ku nga ku pexikara loko a lava ku pexikara a ve ni njombo yo daya tinjhanxi misinya yi tirhaku u mi mahela misinya liyani ya ku fala ku ala ha jiha ka yena a daya tinjhanxi xa leswaku a va albinism va maheka nada a hi swi tivi hina va metramo
0: hi swona a mi tshevi loko a lava ku phasa hi ntamu bodi a ya ka metramo yi nga swi kota ku mi lunghisela murhi
1: ngopfu
0: swa koteka leswi
1: u kona murhi ti kona tinsinya ta tirha
0: hi swona se hi tlhelo la ku yantswisa ama tsamele ya shikumba lexi xa ku basa hi xintu swa koteka
1: akuna muri ku hundza ku mu respectara anga tshamela ka mumu mumu hlayisa khwatsi hakuwa loko munga muhlayisi eta zwikota ku swa hi mumu abola minomo anyama yakwe yivi ni zwibawa bawana zwa ntima haku anga hlayiseke nwana na gaya mako loko muka ri mumu hlayisa wa zwikota ku saseka
0: hi swona hi cancel ku nga le khale hi ta nyika rito vana ku lorhela na kambe hi ta tlhela hi ya Maputo lomu ku nga na mamana Albertina nga wa Assan Social. Mamana Albertina ku ni xivutiso hi nga xi vekelana xa ku yelana ni wutirhisi la maredi socials ma Facebook WhatsApp antalo wa vabava loko va vona vaminina lava va nga ni vulema le la xikhumba va va postara va tlhela va tsala marito ya ku xonga swinene swa ku heyi a sasekile ngi loko ni ngo mukuma leswi n'wina ku kotisa Assan Social mi swi vona ku kotisa swilo swinene kumbe i swa ku xanula leswi
2: khani mambo muyingiseti a maproblema lama enzistiraka constantemente haleni ka provhinsi ya la hina a hi ya maredi socials i maproblema ya lomu mindyangwini ya ku xikora sara wa nsati loko a tswalile n'wana wa matshamela lawa ya vulima bya xikumba ja leswaku a apostara a ku e muito bonita iso swi fambelana ni ku lambe munhu wa normal ku nga na ulima la xikhumba a mugwela swoleswo ku se loko munhu a za ku gwela swa ku e muito bonita swi kona munhu swa swi ehleketiki kuni loko hlaya ku ngunya kuni loko hlana swo sukela mbilwini se hi leswi hlayaka swa ku xigada xigava ni xigava e mhaka
0: Isona. Se mailano ni swihenu leswi swa ku vatsongwana loko va tswaliwa va le ka matshamelo lawa va nga hlamba hi mati ya lwandle va tirhisa munyu ni swin'wanyana ma swi kuma na swona leswo
2: a hi swi kuma masiku ntshaku na li nga se na divulgariwa leyi ledzi le la nhlangano li nga hambiwa Cape Tower a Cidade de Cabo a swilo swinyingi leswaku vanhu va fanelaka va hlamba hi munyu wa mati ya lwandle maji ni komu xifundzankulu xa provhinsi ya ka Maputo hi tirhisana ni swibedhlele a hi va hinkaminyala leswaku va famba swipirit a swibedhlele
0: kutani a xivuriso lexiyana ni nga xivutisa lana ka tatana Nyantumbu xa ku a xijana a xi fi xo nyamalala n'wina ku kotisa Assan Social mulini
2: ina swi tivi swa ka xidyana xo nyamalala hikusa a xidyana i munhu loyi a fanaka na mini ni vulavulaka la a problema leyi a nga na lola so i problema la xikhumba swa ku loko a famba a xibedhlele a ta kuma morenta sawu ya leswi a fanela ku tikudarisa swone loko ku fika siku la yini la ku fa a wa baxara kumbe wa loko a vagwa wa va baxara wa famba ya trataeriwa gama ku tata nkama afa a tlhela lahliwa kota munhu ku fana na mina se a timhaka ta ku fanileto ti nga va ti endleka lomu mazona xi rekondi ta hi nga se na ti tiva ti nga se hi fikela hina maja hi se intrivhira kazi ta ku fana ni lele
0: hi swona hi swaku tatana Nyantumbu mamana Albertina a le enkarhini lowuya va bava a va vona leswaku laha mutini loko ku velekiwile antsongwana a nga ka matshamelo lawa hi ku kanya ni ku yala a xiyimo xakwe a va mali leswaku va juma ni usiku va dlaya ntsongwana va mulahla loko lixa va ku a nyamalalile
2: leswi a swi enceka khale leswi hikuva nambe minkarhi leyi ni nga kula yona mina a va bala leswaku laya ku ni munhu a mali matshamela lawa ma swa ku a yi kwina hi mutivi hikuva vo mu teka ni usiku va mu celela na swi nga tiviwi hi munhu ma swa ku va nyamalala vo hemba a vo hamba criminalidade
0: hi swona kutani loko hi ndhulelano ka masiku lawa hi nga ka wona loko va tiva swaku a lahliwe ka ndhawu leyi va ya ka yoho va tlhela va ya va handza a ka xawu
2: haleni provhinsi ya ka Maputo a swi si na yi humelelela leswi hi swi twa ka maredi social ni lomu ka ku vana va vulavula maprovhinsi ya le north porka swi hilahila swi vuya ngopfungopfu hi ku hala nambi leswaku va ku a xijane bolada sawumitu imi imi ima kensa shilawa a komunidade va maendlaka para ku ti nghenisa ndzeni ka mhangu
0: hiswona
2: hiswona
0: kanimambu ele 14:51 minutos muito sete lo interessante wa xeano Maputo Gaza na Yambane na mhlekari bulaka hi siku la vanhu va karatiwa ka yulema la xikhumba kutani ita anana ritulana mana klore tasukela Yambane Idras ayole yonzava mpwetu
3: hikumele zotiso hingana zwo ka chikatileti hita vala hekwalo munyambane huti sabava Afonso Chapeu murangele wa thangano wa metra muthangano wa tinganga hichinyi mucha province ya Nyambane ba Afonso Chapeu lomuka ku kambisa vanhu kunga ku khengisa ka tolovela ku mutirisa avanhu lava vangani ujani aku loko wo kara chikela la ku kamba zwuli wa leswaku kasuku manjombo kasuku amichumu ya wena famba tingela tinene nga u tirisa tijana azwizwala masiku ndzako uyiona uyunisa ku yini mhaka le
1: zibongile asho sangula kubonga mitiri ndi thlangano wa nyamuhla akwa loko hi thlanganile hi fela ku gunzisana aku hanyene ka hina kohle amawunu amakona amawunu hewula ku hembelana amuna azokota ku awula wala chumuka la anga tsike awona majina afela kuve awula kwa chiri chinzi chiwula ku lechi achima hi chona hi tlhelo ga dresa unda metramu hi materela ya hina a hi zangi hi gonzisiwile leswo a swi tire a chiri lechi chinga organism ya munhu a xi fambelane ni un'anga hakuva loko u teka swilo swo yila u chela haya swa daya hi leswi hina hi nga gonzisiwa swona leswaku a njombo u yi kumi hi ku teka marhambu ya albino or misisi albino ho zwisa kwalomu ka ma-2004-2005 hi disenvolvimento majina a hi swi tivi ya a hi swi tivi a hi tirhi hi swona kambe ho hlamala na hina u tin'anga
3: hi zona hi ndzi ta hundza ndzi ya ka mukumbisi wa association wa Mora Vida uyunisa ku yini mhaka leyi mahiwaku ni ku hi tirhi munhu ndzi ta wutisa wa san social ka Maputo kutani ka Gaza i tirhi munhu mo mahaku wa wu hlohloteli a ndzimeni ya ku kumbela mhaka ya ku chipitiwa ni ku pimisa bya ku tala hi vanhu lava nga ni ujana u nga ha va kuma van'wani vanhu va wulawulelaku swo tala bya ku loko va la ku wulawula hi munhu wa nga ni ujana kutani wasati kumbe wanuna va ku a wanuna ni wasati wa chijani va hambana ni wasati loyi a kalaku a nga hi na chikarati lexi xa chijani se tirhi munhu mo mahaku kasi swa swi kota ku mbeta mapimisela lawa ndzimeni ya ku va tiva ku van'we vanhu lava a ku na ku hambana
0: a xivutiso xiya ka mamana Albertina Tomo u nga phinda xivutiso Idrasio
3: a ta va chikumile
2: sa mayelana ni ku khendla hi swijana
3: sa mayelana ni ku pimisa a ku hambana ka vanhu lavo ka va nga hi na ujana ni lava nga ni ujana hi nyikelele xikombiso xa ku a munhu wo karhi a ku a wasati kutani wanuna wa chijana wa hambana ni wasati kumbe wanuna wo ka a nga hi chijana i tirhi munhu mo mahaku wa wu hlohloteli kasi ku vanhu va tiva leswaku vonhle vanhu laa misaveni va fana ku hambana hambileswi ku nga ni ku hambana ni ka tihlongi leti
2: hina a provhinsi ya ka Maputo a ntirho loyi hambaka hi hamba mapalestra a makomunidadi a swikola nambi swi titwisan'we hi cheka hi hamba mitlhangano ya ku tlhamuxela hi va khwavela leswaku swi nga endleki amaprovhinsi ya hina para va kota ku hanya lokunene
3: hi byona a hi navela ku tisa ka association wa Mora Vida kani leswi Fernando a na ku a tshwitimukile a fambile se murhambi wa hina a swi ni lisima ku tisa kani leswi hi ta simama a ku tisa ka yona san social ka Maputo mitirho muni mahiwaku ya wu seketeli ka vanhu lava va nga ni chikarati lexi hativa leswaku kuva ka penalty nyingi kasi va swi kota ku va tihlayisa ku tihlayisa a muzimba wa vona kasi va nga humi swilondza itiru munhu wa useketele kota sans social mo maha
2: a useketele lele hi le endlaka a province ya ka Maputo ku ya mahlweni ku identifikara hi lava va nga ni matshamela lawo ya ulima la xikhumba ku va hi va peta ka maassociation para va kota ku va va hanya va landza timfanelo ta vona hi tlhela kambe hi khwavela ni komunidad leswaku loko va mukuma a munhu wa matshamela lawa na hina hi nga mu vonanga va fanele ku hi tisela yena para ku va hi mu nyika minyara lowu mataka kuma matratamento ya ku kwidala xikhumba xa yena.
3: Hi byona hi ta wu tisa hi gumesa laha mukhacho
0: inkomo hi khensile langa
4: langa wa losela ka varhandziwa hi ku phinda masiku ndzhaku hi amukeleleni kumbe amahungu mayelano ni ku khala ka vanhu lava nga ni nhlonge leyi ya xikhumba va kombela ku va va nga suseliwa kumbe ku pumbeliwa hambi ku amimiri ya swa maprotector solar swi kumeka lomu mafarmasi na le ya ku na byana i ntirho muni asan sociale hi wu endlaka mayelana ni xikombelo lexi
2: a leswi swi endlekaka ku va na vanhu va famba amafarmasi va xava amimiri liya hileswaku vanyinga a va swi ta swi tiva swa ku asan sociale a tirhisana ni maassociation lama nga ni materiali proprio para xikhumba xa vona purisi va gama va teka mfambo wa vo va wu beka a mafarmasi farmasi u to xava vubutshama majaorientasawu leswaku swi tirhisisa ku yini u fanele ku enca njhani hikuva va lava mali vo teka va ku nyika a va ku nyiki minawu leyi u faneleke ku yi endla kanma
4: leswi ke kuni maassociation lawa ma tirhisanaka ni ya sans social
2: i nga yena centre de mercege lani i sedi bya kone lani ku tenderiwaka a va xikhumba xa nhlonge kusukela ka province ya ka Maputo ku ya fika a Cidade de Maputo va nga ni numuri leyi tlhasaka ntsengo wa mili 91 ya vanhu lava va tenderiwaka ja leswi swi endla hi ku va na vanhu va kalaka va nga swi tivikiki lava swi tivaka ja va hi tlhasela hi va hi va yinka minyala lomu va faneleke ku ya va tenderiwa kona
0: hi swona hi tata kosive Maputo a ku va mi ta hlamula swivutiso leswi nga vekiwa ku welekela ka nkarhi lowu
2: mayelano ni timhaka ta association loko va ava IRM ya vayingiseti va Nyambani ni Gaza ni lomu yani ka mimbangu ya kulu mazona xirhekondi bya xivakwa a va na swona a va protestawu ya xikhumba va ni razawu hikusa loko mi nga na asociasawu lavanhu va matshamelo ya swilima swa nhlonge ya xikhumba mi nge makumi materiyali mazi ni zortala leswaku ama province ya lawa ama yinchindlela ya ku lavetela vanhu lava xihlonge ya xikhumba va va hlanganisa va hamba a association va ta pfuneka va ta kuma ku pfuneka a mpfuno lowu a hi wa province ya Maputo ntse wu lava ku pfuna swigava swin'wanyana maprovince ya man'wanyana khani mambo
0: hiswona se mayelano ni timhaka ta mapublicidad lawa ma suka ku matwala munhu a ku mina swo karhikarhi na daha na pfunisa na nyika njombo naswona wuleya swo ma swi sola sena a sans social
2: a swi sola maze hina swi nga nga hi tlhasela hikuva hina va metramu va hina laha hi tirhisanaka na vona i vanhu lava sempre mativhidadi laha hi ma endlaka hi va peta kona para va kuma yini va kuma ku haxa a timhaka va byela a komunidade
3: wa navela ku hlamula xivutiso lexo Afonso Chapeu
0: tatana Chapeu a mhaka leyi ya ku utsuka utsamile ka phone ya wena ku nghena message ku ha mina hi mina nyanga mana manyana na ku nyika njombo ya ku antirweni u tholiwa u kuma njombo ya ku u chada wansati kumbe munga hambane swilini
1: kana mambo kana ma eh ndzi wa bayiseka ku feko hi komandze hlamula mhaka le
0: yo le
1: anganga ya ku fana ni leyo ya zvikota kuvi na hi nganga ya ku hemba hakuva loyi a ku tiva ku tirha i mahewa hi kuve a tirha munghana swiya swa mu humelela a mu leletela famba ka xapewu hikuva ni tirhile mabazi yo i ndzi hanyile loko yena a ku mina ndza tsala ka mesaji ngone ndza ku tirha hi telefoni a munhu gaya ha mu lava hina va metramu a nivile de rovoma mapuito para ku himbeta a xikarawu lexi hikuva vanhu vo honetela a timali tabyi hi ku famba va halatela ka lava mawunwa a hi va lavi loko u yi kuma nganga leyi yena yi wulawula ku ya le muka gaza ya le ka maputo ku na ni madiresawu ka sosiasawu ya metram provincial ka da provincia nta hi nga yi nghenisani numeri leyi a ku mina ndzi la ku teriwa para va mu khoma munhu loyi amen
0: hi swona wa ni tsakisa tatana xapewu hi kona ka magamende ya wena u ri amen kambe hi ku hetelela lana hi kwihi a ku hambana ka marhambu ya munhu ni misinya ku fana ni swiharhi swa nivhele ya vanyamangondzwana hikusa ntalo wa vayingiseti laha va nga ndlula eka unyanga va yala leswaku marhambu ya munhu ma nga tirha munhukulobye
1: swilo swa ku yila wa hombe laha hi tirhaka un'anga a ku thuka u ti tsema hi mukwana a khata wa wena u woneka wu swi tsika leswiya hako a ku ngheni khata wa munhu ka ku tirha munhu ya loko munhu a ku a marhambu ya munhu ma nghena ka ku tirha munhu a munhu gaya o swi lavetela ku lava ku tiva vuxokori ka ku a n'anga ya tiva o a n'anga yi tivi hina tin'anga hi kona lava hi gunzileko hi kona lava hi nga kona mabandleni hi khongela hi lava swinene ka vanhu purike hi ku tirha ka hina hi lwa ni wutomi ku hanyisa vanhu ya swo tlhe hi teka marhambu ya vanhu hi ya hi ya patsa ni misinya i la ku hanyisa munhu ga u la ku daya u la ku daya makona xihombe ngopfu a munhu a humi ka maduvida hikuva ku na ni mabandla hi to khwa hu tlhele ndzhaku lawa ma fambaka ma tirhisa mawunu hi ku khongela ku mobilizara xitsungu chimbomba chinga tivi tin'anga kuve hina tin'anga hi kona hi lwa ni ku hanyisa vanhu makuva maigrexa ya lawa ya wonawu ha kombela leswaku a ma hi rivaleli kuma maigrexa hina na hi tirha un'anga hina a un'anga i tumbunuku a buku gita lomu hi le handle gita hundzulisela vanhu va va hembela va fa aka makarhi lako hi ku lava ku fa ewe xapewu ndzi vhuni ndzi ni ku vhuna rini purik u hlulile chichini halleluya
0: hi swona leswi balaka leswaku handle ka tinyanga ta mavunwa ni wu khongelela mavunwa le koho
1: proibe muitas pessoas va ku mu nga yeni tin'angeni u ni hanyisa ku yina u nga xipitali
0: ni loko a file va ku u nga ma hi timamba
1: va ku u nga mahi purisi va ku hina tin'anga ha khoma makufa marhambu ya tihlolo mawulaka hakuva ku na ni malumbi ni bimbi ni mhuti ni mangulo swo tlhela hi tlhanganyisiwile na vakokwana va hi gunzisa a ku loko a mhuti yi vhukisa ku ii ni malumbi a mesa ku ii yi dawa hi kufa hi makufa ma ku hi swi khoma hina hi hundzulusa va hanya vanhu hi misinya
0: kahlekahle i nxini lexi xi endlaka ku va munhu tatana xapewu a le ni ku kholwa ka leswaku loko a ya vhumbula a munhu loyi a nga fa a mi susa marhambu a nga swi kota ku ganya a nga swi kota ku humelela a vuya a yengiwa poda a nga lo mosambiki a ya ka matiko ya le handle manigeria matanzania a ku a ta vuya ni rifuyo a ta vuya ni a ganyile i nxini lexi xi nghenaka ka miehleketo yakwe
1: a munhu luya
0: m
1: ndzi nga ta swi nghena wa hombe a ndzi swi tivi
0: kambe wa switwa swa ku va koho va ringeta ku ya ku khendleni naswona
1: kwa seyo a ndzi si zwona mina ndzo zwa a kwa swi swi hi bulaka kola
3: a swi ku basisa loko hi wutisele xungetano hi marhambu ya vanhu lava nge marambi a marambu ya vanhu lava vanga ni ujani vanga ni kulemala atikhumba matira kasi kubasisa a marambu la mumatirisa kunwena ka tihlolo marambu wahi marambu ya yini la wena
1: hi tirisa tifutsu hi tirisa a marambu ya arambu ga khumba ingangulove hi tirisa malumbi irambu ga chipene hi tirisa tifene satini nuna hi tirisa mazuma ya bimbi manga magizi ya vafe hina ho transmitira loko ti halaka tihlolo hi ku zwula leswi wa badzwa hi lezo ihi zwula wa yini hi marambo la ndzinga mawula
3: ko after no ite va mukhacho
0: nada
1: makaku grande
0: ah ishona se se aloko itsuka hitwa ka mahungu seno swako anwana ukare ati dlayele vatswale heku sava pumba uloyi leswo amarambula wa maswikota ku khoma a uloyi ka vatswala
1: ndzimongile a uloyi a gikona solanga swikarato loko u bati hlolo ti bavuri ati uli swaka vhurilegia emutswale wa wena so hema ula ulela ya munhu wa swikota ka ula ku asihlolilizi nuka kule ikokwani wa wena o yena a ula kungalo mina akokwani wa mina ina ni chiviti na mina mashihina he ula kungalo ko hava chumu so ko wani khombo akurana ku utire wa mazari la moloko e azari wa tire wa munhu
0: eswani kutani iku etelela tatana Chapeu na mama na Tomo hi fanele ku va a vanhu lava va nga ni a wule malele la xikhumba xa ku basa lele li nga hoxelaka a misisi matihlu ni swin'wanyana leswi a nga swi hlamusela lana tatana Nyantumbu hi fanele ku va hi va yamukela swa nga vanhu hi va rhandza hi va nyika timfanelo ta vona leswaku va kuma a ku tshamiseka na vonavo hikusa va fana na hina
1: ku kombela a tlhangano lowu ako tlhangano lowu a wu kateki hi simama hina wona loko lomu ka lembe u huma kan'we hi nga ri vakelo masiku lawa hakuva xikochukari lexi hi gundzisaka lomu ka tiko hambi ka hina vatirhi va medicina traditional hi fanele kuve hi hlonipha a n'wana na wa ku basa hakuva a hi yena hi leswi ningunguluwaka a nga mahisisa swona ndzi rhangile ndzi wula la ku la ka lixaka yo karhi bya byi kota a kuve a khata wo karhi u ya wa huma ka zukulu wo karhi o zukulu chinguwa kani wa mutiva zukulu chinguwa a nta wa swi kota ku a tswala libindu kambe hi ku tekelela hi khata lowuya wa vakokwani bya maheka leswo maku munhu a nga swi koti ku kalanga hi munhu hi ku wa wulawula wa ga wa muruma maku a xa hombe ngopfu ku hi mahayini hi va khoma khwatsi
0: hi khansile maputu
2: kani mambu vayingiseti provincia Nyambana Gaza Maputo ni khensile kunene a hi zameni hi tindlela hinkwato ku khwavela xitshungu hi va na mahanyelo lamanene lawa hi fanelaka ma endla ku va hi pfuna vanhu lava xihlonge xa xikhumba xa ku basa para ku va va tiva leswaku a wu lema lebyi va nga na byona a hi swa ku swi humelela vona ntse van'wanyani na vona swa va humelela maxi va fanele ku landza a medicina conventional leyi taka kota ku va yi va pfuna a mahanyelo manene leswaku a swikhumba lexiya xi nga kumi mavabyi lawa ma hlayiwaka swa ku yikangu hikuva switsongwatsongwana swi va swi vonaka lomuani ka swikhumba lomuya hileswaku a va ya mbali timpahla va pfala xikhumba a va ya mbali a swilembe hikusa vona nampodi va kuma a mumu kutani hi leswi endlelaka va kuma mavabyi manyingi va za va kuma kankuru da pele kutani a heli mahlweni hi va khwavela leswaku va landza a wu dhawu hi kona va ta ka pfuneka kona khani mambu ni fambile
0: hi swona hi khensile hi ndlela leyi ke muyingiseti wa ku rhandzeka hi fikile a magumu lana aka mabulu lawa hi nga ma vekisaka malandza ka ntirhisano wa xiyani Maputo Gaza na Nyambani khani mambu ka tatana Afonso Chapeu wa Amedramo hi xiyimo xa Nyambani mama na Albertina Tomo
2: Albertina Dombo
0: Dombo. Matarias, mamana Albertina Dombo, mavulele manene. Wa genero ação social, eximsha Maputo provincia ka mintirho leyi anga hlengela ka yona na Associação Amor a Vida ekola ka Florencio Nyantumbu lwe akumekile indlela ya lqunga konge bangisethi tava hi ehleketile tava hi pfunanile akuva hi seketela atimfanelo ta vanhu lava vangani aulema lele la xikhumba leswaku na vona vatitwa na varandzeka na vayamukeleka a misaveni leyi hikusa va ni mfanelo ya ku va va hanya va tlhela va endla mintirho ya vona ya ku hambanahambana hi vito la Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambane ave dokadokisani lowu namuntlha wu nga fambisiwa kusukela aka Gaza hi Fernando Mukhancho a Maputo vile na Edrasio Makondela kasi ova Nyambane lanu Edrasio Makondela hi ximo xa Maputo vile na

vunanga bya ku hambanahambana lebyi yi nga ka swi hi byi vhutuza ku va hi tlha vi yisa ku longolokela wena nkamari wa chitswiko mbaka mero yi tina 17 minutes za tikweni hinkwa bya Mozambique. Mabiloko Arnaldo Manyizi.

0: ikazvihe nchanchula he tibhela vunanga vunanga byakwu hambanahambana vunanga bya ku va byi yimbiwa swinene endleleni ya ku va hi kota ku va hi chavisa ku longoloka na wena mibyondzo muyingiseti kwini na kwini lomu hi kumaka na u ri kone hi hlayeleke leswaku leyi mintizu i ya xitsonga nakone mikatsa switichi swizazu swa le nyingitimuka tiko Maputo, Gaza na Inyembani hi mi teketile na nkongometo a le ku va hi famba kun'we hi to yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya sinkoras hikuva hi lomu hi kongomaka kone hi mi hi tivisa leti ti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hileswaku hi lo nkama ku mpikizano wukulu wo bola hi xiyimo xa matiko ya misava Brazil a byi nga na Marokos hi bola byin'we i 36 minutes ka xiyenge xa ku sungula inaka ku nga le khale hi ta kwehleta mutirhisankulori Victorious Toya ku va ta ta hi basopisa hi leti ti yelanaka ni madela manene swo dya ku va u swi handleve mibyondzo muyingiseti hikuva laha u ta tiva leswi u fanelaka ku va u da swone ni leswi nga byinganiki ku va u da ni maencelo ya kona hikuva nkongometo wukulu wa mutirhisanikulori Victorious Toya i ku va hi va ni vutomi byinene inaka Victoria a nkama hi holo wa ku va wa tata hi kombisa mhaka ya kona
1: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela
2: dana
1: indlela yinene ku

0: Halo Sela muyingiseti wa ku jandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madelani vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseti wa ku jandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byeswo hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha, hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwaswo hi nga swi endlaka ta ku va hi bekisa a vutomi byeswo hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga unikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wako lowu bindzuliwiki hi mavoko yako u hanyelaka u vo u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Xileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi endlisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu? Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi tihambela a minkantero a mikinta swiyeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseti wa ku jandzeka ma tlhasaku wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zambi mamana Kristina loyi a taka hi dondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lowunkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switsama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma malinxanchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi mu nyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku ehla salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi amukela a mbewu.
1: Na milosa. Ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a hi fanele ku va a le ndhawu leyi nga ni ndzhuti. Yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours xiditempo por dia nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti por exemple a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu ku pfaleka a dyambu leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava igama iya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabubu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabubu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta endlisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantero la normali li nga teka a xipimo xa 2 metros hi ku goma ku ni ku goma ni ku leha 2 metros hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 metro kumbe lehisa 15 metro kumbe lehisa 5 metro kambe hi fanele ku va hi obedesela lana ka ku goma ku goma. Hi fanele ku va a li 2 metro kumbe talvez no masimo hi gamaka 3 metro. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansia kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele a li 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe a li 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantirho laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantirho ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantirho hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantirho. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba adubação de fundo, xilungu va switcha swa ku ya adubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihi leswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku a lomu matandlhawini. Se leswi hi nga endlaka swona ku va hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi cheletelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
0: Leswi kutani misava hi kotiki ku hi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Hi wani maencela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina?
1: A loko se hi patsinyiselile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona ni ta dara example hi makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa mali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona mali ku huma eka misava mali ni misava nyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta linwe a ku fika ka linwanyana kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lumiyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi cha leswaku technically leswaku i selage hydrica loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage hydrica lumiyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona loko se hi byalile loko se hi vona swa ku a timbewu letiyana kumbe makofu kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasao di cobertura a dubasao di cobertura hi nga liendla 10 dias depois ka ku va hi byalile se hi ma adubasao di cobertura i nga ku chela adubu lomuyana ka timbewu adubu leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makhemiko tanihileswi a timbewu leti hi ti byalakaya a hi tirhiseni a strumi se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timitsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yifa se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u data se u famba u cheletela hi planta ni planta loko se hi chetelile se hi hamba a cobertura i nga ku cheletela misava loko miya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kumaka laya ndzeni ha ku cheletela misava hikusa a ni leti ya teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku hi hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha se loko hi chelele ya dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makhemiko hikwalaho ka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana hi nga tshuki hi chela a makhemiko loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana loko kandza a untilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivalera a 20 litro wa mati a 20 litro wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litro wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawo lowa wa xinyalana lowa wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku lalin'we loko se hi tsikile xipimo xa siku lalin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuyaka timbewu ta hina loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margos naswona hi nga endla hi mpimo wolo wa wun'we a wunkilo liya ekivalera a 20 litro wa mati se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litro se hi swi tshika hi xipimo xa siku loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuyaka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi tivhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitanu nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example hi makofu hikusa makofu ma wortiku laha ku hlawahlawa ka wona ma byaliwa hi nkama wa vuxika. Se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula, ku byaliwa makukurbitaceae, makukurbitaceae i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão i mapipinu, makhalavatla, matobo, makwembe na swin'wanyana leswi hi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana. Se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele, mintsumbula, mihlata, makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile.
0: Mazitu ya lisima ku one hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutivisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tivisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tivisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tivisa a swithrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mbowa, alfas, ximati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimu swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga ya u nga yangula swivilelo swa xikola swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swi malana. Ka leswi hi ku bekiseliki namuntlha muyingiseti wa ku swantsweka swa dzingana hi ta nyoxa hi ku yingela leswaku nongoloko lowu u ku pfuni swinene a ku va u kota ku yantswisa madela emutini wakho ni ku va u kumanyana a maencela ya ku kuma swimalana. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma lava bekisiki a nongoloko lowu ku etlhasalani u tlhasiki ku wena hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissor Provincial de Maputo.
2: Madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela dana hi ndlela yinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikweni bakuzonza kansimbibhile hina itivisa uma hora. Mia mahlweni milongoloka ni mintezo ya Xitsonga, mintezo ya kuva milumba switiche swizazo swa le nyikiti mukatiko Maputo Gaza nenye bari. Nkama lowu i wa kuva hi tsutsuma hi ya kuma nokonoko minye storia.
2: Xita na xanga, ufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xita na xanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki, emisor provincial di Maputo.
3: Hoyo hoyo vale kwezu ka nongonoko xihita na xanga wa siku ta namuhla. Namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumiki laha ya ka mbuva. Na manje hiya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeri wa xiyenge xa kukazi a vuhanyini bya muganga wa le ka mbuva. Nambo so hi mu zambile leswaku a ta ta hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo, kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge haku hoyozele. Hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi lekaka ha kona, kambe na hi nge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
2: Xita na xanga.

0: he kunene hitlangelile hina vela kuva henyika xitshamu mone ka novela kunene kuva ali yene alondzisaka amabulu lawa na mama na Gloria Xivati inga vo vavasati kumbe kungaza ku huma amongola Monica una wani mazitula unga itandela ka na mama na Gloria
1: hitabulani mama na unwana inga ta kombela kuva anyizela vito
2: Gloria Julian Xivanzi
3: Shita na shanga
2: Kanam mene no tswaliwa lani ambuwa aku tswaliweni ka hina yine vatswali va hine va dzimi ni ku tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wanyeni bya ka kweswo pura namuntlha se hi kota ku va hi kula gamala hi hlupheke ngopfu ku salani aku tswaliweni ka hina mpfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pura ya marakweni maje khola ka wusiwona mpfi ku byi hi kulelila hi pfuka mixweni hi ya masin'wini hi tsema nhlanga hi vandla nhlanga lowani hi tsimba hi zola hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba hi ya ku xaviseni marakweni na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile a swa ku xava swona mpfi swi kala i mpfi yo xava zvali ni mudahuku mara hi ta ta tlhokola mudahuku lowani hi ta hi va hi xava makhufu hi ta ta teka mazvale hi nonisa xikomutana xa zvale hi chela ka panela bya makhufu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala kambe namuntlha ha swi vona leswaku swa yabya
3: xita na xanga
2: swa yabya swihoxe para ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zvendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke va valungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata ku holela poda ku nyika siya namuntlha wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hini
1: tlhasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola a hi dyondzanga papa wa hina hi tsonile xikolo a ku hi tsonaka hina xikolo hileswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pfa hi susa hi sa a musawuroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi be a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hini ntirho wa hina hi lowolo wa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi mpfi ki tirha swona
1: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
2: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
3: Shita na shanga.
2: Anuna wa mina fambile jani konta session jana fambile. Majina swikota ku va ni hlayisa vana hi xikomu. Leswi ni tirhaka swone. Ni vo vana va swikota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko dzaka ku zwo dzaka mbuva. Engedzeni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka. A ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala. A n'wana loko eyi ntamu swinene futhi hi kula hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlekaku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyela ma kula kusuhi hi ku sungula va te va hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana mazwiri kumbe mabyela mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endlaku a vana va hina hakakunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wu hanyi bya ka kwavo swa ku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swa ku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala na hambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a lo wena wa wo trapasadi wene yini va ya dixinan'waka yini hi va demokrasiya a hi byi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha ja swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tiko dzaka kwezo dzencange dzo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko dzaka kwezo hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga encekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani lavako ma lavisa ma kuma swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela a vana va hina munhu wa etlela ni mamana wakhe na a ni byintiyanxi andlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxa ko ka va nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa bya swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki vaxita yena nwaka bya swi endla ku a ti ku byi honeka a ti ku dzoka ku bya bya honekaka kunene mpresi yi tlangele swinene n'wini va ride loko mi swi kotele ku namuntlha mi ti ta hi tlhayisela la ka mbuva la hikusa xin'wanyana mi ta hi pfuna na n'wini ka swona loko mi swi ta xolexo ni vo lava matiko man'wanyana loko va swi ta xona swi va ta hi zamela ndlela ya ku na vona de va nga hi posela hi ndlela ya rido leswaku hi nga za hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezi va lulama va kula hi makulele lamanene hi leswo
1: a xikolo ke swo swi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mitlhela va dyondzisa ta
2: va dyondzisiwa ta xikolo xikolo va landzelela hi futhi swo swi vhela ku va nga ni khukuda xikolo a va hi ka swa tingopfu nahambiloko yi nga si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku ya xikolo hikusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikolo a ta ha dyondza maxatada kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka hikusa swi ta gama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swaku nkama holowo va ta fambaka leswaku yini maleswo swi kahadiwaka a vana hi byiseli va wu tiva nkama ku ya xikolo futhi va swi tiva leswaku mamana nga koni fane ni enca yini fane ni nganya ku ya xikolo a wu dzimi yi longoloka na vona ya wu dzimini lexi hi ka swa taka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va endlangi loko vo hanya ni vanghani va vona hikusa a va ti koti ku ti tlhota nyama ya ka kwavo nambiloko u huwelela wena ni byela va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko en'wana ngo ankhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku ankhancelo u nkama ni nga hawula xitola ni u kumanga na wunika pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hi ka swata leswaku hi xini lexi hi ta ka enca xone ra va za va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezi va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi vo lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta ku nwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swo leswi swi endla ku a tiku byi honeka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va byela mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yo namuntlha ni pfala warenta hi 4 hours maxa a byala byi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigara ni xi tivi nambi hi moya
3: xita na xanga
2: maxi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a tiku byi honeka hi swoleswo kani mama
1: kana mambu swinene akuva hi hetelela a mabulu ya hina leswi u navelaka ku va u byela vamamana van'wani enkongometweni ya ku va hi ya mahlweni hikuva hi nga karhali hi dyondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi
2: a ndlela ni nga na yona ku va ni khokhela vamamana vambenyana ku va hi dyondzisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka la ni khu loko na ni tshame na vona ni le ku se na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi dyondzisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikolo va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga za hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hini leswaku a vana va hini va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena a ntamu ngopfu leswaku ku sa khale yini loko va vona swo ku a hi nci swona va byela a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maxi swoswo a ka hi li kona ku tshova nkhavi u mu kwapa n'wana ku sana mbilu ku nga mu banga hi ku mu vulavulela vo da teka nyandha a ya tlhasa maphoyiseni a ku swaku mamana a ni bile ala ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa va va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana nambiloko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka vamamana swaku hi ka kunene hineni phambili hi ku dyondzisa vana vamakereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka wupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni
0: Kaba papa ila basi kotaka kuva vaxanisa hini vamamana usa na hini vamamana ka kamombenyani vaxanisa mbetini a papa yi otiva leswaku yena ani n'wana la kaya a leswaku n'wana lowu wa dyondza a n'wana lowu a wada a n'wana lowu wa yambala a nga dyi ku swi tiva yena loko a za a kuma ximana leswi loko a ya lwa ni ta kuma ximana leswi a swi kumaka a ya byaleni mini mamana hi mi ni tiveka ku va ni chivelikela n'wana luyani xikolo ku na yini a n'wana wa vabya leswi ni tinga swi chivelekeriwa hi mina ni nga mamana maxina papa ya le kona kutani hi kombela ndlela ku va mi nga hi pfuna na n'wina va rito leswaku hi yini ndlela leyi nga ka hi yenca hine leswaku a va papa yi lava na vona va za va swi tiva swa ku phela mitile va hi yaka hi ku hi rhandza tinga va yimela hi tlhela futhi hi buya laha na hini vamamana hi kona hini vamamana va ku hi kuma tinyimba na hi nga tiyimiselanga loko hi kuma tinyimba hi nga tiyimiselanga leswaku hi nga kuma tinyimba hi tigama hi teka tinyimba hi ya tlhota a xirhendzatini a nkama loko hi ya ka tlhota a nyimba xirhendzatini hi wona tiko hi futhi hi tlhelisela misava ntshaku hi futhi hi suka xikwembu usa hi xona xi hi nikeke paragoma u teka u ya tlhota u ze u ya yi kuma nyimba liyaleyo ku vuyi jula a n'wana wa ka ku nga ya kuma nyimba mina na wa va ndozanji mutshiki a tsala n'wa musisisi para a ta buyelela nhlokweni leswi mu dyondzisaka swona hi la kaya loko kutani loko wena u ya mutshwisisa swonge wena wa swi pfumelela swi yena n'wana a yenceka swona kutani ku hi navela ku va hi ku yini hi humaka swona swoleswo na hini vamamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti a hi mu nyikeni nsima byake bya wu papayi mutini u nga li loko a buya a tlhasa la kaya a para ku va ku mama ta ku hlamba ti nga yenca hi wu kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi imfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majina wena na wu swi teswa ku phela mina hi fanele ni mu chelela mati kutani swi fanele ku va na hini vamamana hi ti lulamisa a ku va ni vo vana va hini va ta dyondza ha hini va cele leswi hi yencaka swona swa ku kasi loko munhu a ya wu katini a yela yini kasi a munhu a lini ni muti ka leswaku yini ti nge vana va hini va kula na va swi tiva leswo kambe na va swi vona ka hini va cele kutani mina ni ta vulavula ni gamalana
3: Shita na shanga
0: kunene hi tlangelile boni ka novela hi tlangile mamana Gloria eh aku yingiseta hi loko munhu a gwaqwe ndleve leswa ku a swi twisisisa impela wa hata va kuma va xitolo va ku loko byisha u tsimeka nhlanga se kone leswi loko byisha hi ku langusa leswaku minwala mi tshamisekile ku vota tlhandekela a batoma minwalini ke Tho inga pheli ya hlola kunene na ngonoko wa fikiti taka ita tlhela futhi hi va khola nwine henge
4: mama na wa bebe utrama kwini loko byi xihele mama na wa bebe mama na wa papa yana